0: rin ng trafika hanggang Tandang Sora. Moderate to heavy traffic na rin sa may Techno Hub, papunta naman ang Elliptical Road hanggang makarating po yan sa may Panulukan naman ng North Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo na kahit ang Attorney Jerry Maya, ang ating traffic Simon advisory sa oras na ito, mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat.
1: Sir Charlie,
2: yes
0: po.
1: May mga rerouting scheme ba tayo near the Senate building para po sa impeachment trial today?
0: Ay, yes po. Yung mga pupunta po dyan na sa GSIS ay pwede naman po kayong dumaan dito sa may bahagi naman ng Vito Cruz or P.O. Campo papunta dyan na sa may Senate. At meron naman po mga public utility vehicles pa rin na pumabiyahe dyan. Okay.
1: Kasi yung road closure start ng 7 to 7, di ba? 7
0: yes,
1: a.m. to 7 p.m. Okay.
0: Yes,
1: so may mga tauhan po tayo doon para gabayan yung mga motorista.
0: Yes po, nakaantabay na po dyan yung ating mga traffic enforcer at kasama po yung mga ating mga kapatid sa Philippine National Police.
2: Sir Charlie, so pati yung mga inaasahan natin, syempre may mga rally yan sa makabilang kampo, no? Meron ba tayong mga inaasahan mga designated areas dyan sa kanila? At
1: saan lang sila allowed?
2: Yes.
0: Yan naman po ay nasa ano na po yan ng PNP. So sila na po yung naglagay kung saan po sila po pwedeng mag-rally lamang po. At yan ay malayo naman po syempre sa vicinity ng Senado.
1: Alright. Okay. Thank you, Sir Charlie. God bless you.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Ang atin pong kaagapay mula sa MMDA Metro Base, si Sir Charlie Nosaris. And meron tayong question of the day.
2: Yan. Meron ba?
1: Meron. Yeah. Nakagawa naman tayo ng question of the day. Siyempre, dahil nga makasaysayan ang araw na ito, Pastor Ni, ano lang ang inaasahan ng ating kaagapay sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio?
2: Anong inaasahan? Ikaw, anong palagay mo?
1: May mga witness na ba agad na uupo sa witness stand? Diba?
2: Kasi ngayon ay, okay, so ngayon ang start ng trial.
1: Trial,
2: okay?
1: Paglilitis.
2: Kasi nung nakaraan, yan yung mga tinatawag na pre-trial. Okay? So sa lahat ng mga paglilitis yan, no, meron talagang pre-trial muna. Bago yung trial, ibig sabihin, inaayos muna yung dokumento, pinag-uusapan ano ba yung kanilang kailangan pagkasunduan o litisin. At pero ngayon talaga, no, pagka-trial ay inaasahan niya na meron ng presentation ng witness or may mga motion na iriresolba. So hindi ko alam kung ano yung mga, kung may mga motion ba na ilalabas later. At kung ito ba yung re-resolution na ng impeachment court. So mga kasama, ano ha, yung mga senador mamaya, hindi sila senador lang. Sila ay senator judges.
1: Correct, diba? Okay. At ano rin ba ang kakahantungan ni Senator Rodante Marcoleta?
2: Oo nga.
1: Diba? Kasi kinasuhan na siya ng plunder officially nung Friday morning. Pero wala pang nailalabas na warrant.
2: Yeah. Kaya nga ang ano dyan, ang isa sa mga kailangan desisyonan, ano, malaman. No? Kasi nga yung 2/3 talaga ang impeachment
1: na
2: vote,
1: no,
2: para
1: na
2: ma-impeach ang isang impeachable officer.
1: 16 na yun
2: ng 24. No? Yan ang traditional talaga na pagkakain. Pero ngayon nga kasi nga,
1: naging 22.
2: Na maraming, may 22, kasi 23 muna, kasi isa yung suspendido, isa nagtatago. At ngayon si Senator Marcoleta ay ito nga, kinasuhan ng plunder at lalabasan daw ng warrant.
1: Non-bailable.
2: So paano mangyayari yan? 2/3 pa ba ng 24 o 2/3 ba ng 20?
1: isyung dapat na plantsahin.
2: Eh, pero malaki yung impact niyan talaga.
1: Oo. Ayan, kung so, mananatiling 16 ang kinakailangang boto para makonvict.
2: Kasi ngayon, diba? Alam natin na 13. Oh. 13 na ang
1: majority.
2: Majority.
1: Okay. Mamaya, babalikan natin yan. Pero sagutin nyo kaagad yung ating QOTD. Ano ang inaasahan mo sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio? Ipadala ang iyong entry sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Pero ngayon, makibalita muna tayo sa Pag-asa DOST para sa ating weather update. Meron din tayong weather system na binabantayan. Ipapaliwanag yan ni Ma'am Grace Castaneda, ang ating weather specialist from Pag-asa. Ma'am Grace, good morning po.
3: Yes, so good morning din sa ating lahat. Sa ngayon, dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Less likely po yung mga pag-ulan but possible pa rin yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan sa hapon at gabi dulot po ng localized thunderstorms. And yung bagyo naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, si Pre Inday or yung may international name na Bavi, huli po itong namataan sa line 2,355 kilometers east of southeastern Luzon. Generally, ay west-northwestward po yung pagkilos nito, possible na pumasok sa loob ng ating area of responsibility tomorrow evening or Wednesday early morning. And papasok po ito as a super typhoon but less likely na nakikita natin na tatama ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit posible po itong lumapit sa area ng Batanes. At dahil pwede pa rin po nitong mahagip ng outer rain bands nito itong ilang areas ng northern Luzon. So possible po tayo mag-raise ng wind signals sa northern at eastern portions ng northern Luzon sa mga susunod na araw. Also kasabay din po ng pagpasok nito ni Pre Inday is possible is ma-enhance po nito yung habagat. So generally sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na sa western portions ng Luzon, Visayas at Mindanao, is magiging maulan po yung ating panahon sa mga susunod na araw. Most likely mag-i-start po yan from Thursday onward. So continuous monitoring po tayo and patuloy ng magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.
1: Maraming salamat po, Ma'am Grace. God bless you. Pinagpalang umaga, sabi ni Mamapong Ison Pastorni.
2: Hello, Mamapong.
1: And si Ate Karen Damian, Ohio Gozaimas. Si Evelina De La Rosa, sabi niya nakikinig kami buhat dito sa La Union.
2: Hi.
1: At naka-speaker para marinig ng marami. Uy, wow.
2: Saan sa La Union kaya?
1: Pero pagkalakas-lakas ng speaker. Salamat po, di ba?
2: Good morning.
1: Pati kapitbahay, damay-damay na to. Salamat Ate Evelina De La Rosa. Sagot kayo sa ating QOTD. Kaagapay, ano ang inaasahan mo sa pagsimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio? O sabi ni Aria, dapat 24 pa rin, otherwise it's bending the law again.
2: Mm, okay. Yan, magandang ano yan, kasi katulad niya na 24... 24 ba hindi? Pero novel question ulit ito. No? Kung sakali, sabi nga ni ibang eksperto, maaring umakyat ulit itong katanungan na to sa Korte Suprema.
1: Oo, diba? So, ang ating mga legal luminaries ay talagang kinakailangan yung kanilang interpretasyon. Ano ba yung sinasaad ng ating konstitusyon? Aging ng rules ng impeachment court tungkol sa bagay na ito. At para lang sa ating malayang talakayan, meron na tayong unang makakausap muna.
2: Yan.
1: Para sa atin pong bantay impeachment.
2: Mm-hmm.
1: Nasa Zoom na natin.
2: Kasama na po natin sa Zoom si Retired General Carlos Kita ng United People's Initiative.
1: Mm-hmm.
2: Nandiyan na ba?
1: Yes.
2: Good morning, General Kita.
1: Phone patch pala.
4: good morning, Pastor ni Jeremiah Belhika. And good morning,
2: Sister Heidi.
1: Opo, si Heidi po Sister ito, Heidi. Jen. Magandang
4: Heidi,
1: umaga.
4: Good morning, Heidi.
2: Okay. Magandang good morning. Salamat po sa inyong pagpapaunlak, Jen Kita. So, impeachment na ito na, no? At ang United People's Initiative naging very vocal po kayo dun sa laban sa corruption at ang patas na pag-iimbestiga, no, dito sa mga flood control na nangyari. So, ang katanungan, eh meron ho ba kayong inaasahan dito sa impeachment proceeding at ano po 'yon?
4: Well, maganda nga at natuloy na 'yan, ano, kasi of course may mga ibang kanya-kanyang opinion diyan. But sa amin kasi, sa United People's Initiative and personally sa akin, dapat ang justice, hindi selective justice, no? Kung kasi pinaglalaban namin is truth, justice, accountability, no? So dapat fair and justice. Mm-hmm. Narinig
2: ho namin, although meron ho kayong
1: baka may monitor kayo.
2: Baka naka-monitor po kayo. Ah, so patayin na lang po muna yung monitor. Ayan. Okay. Ayan.
4: Ayan.
2: Ayan. Ayan. Yes. Yes po. Yes po. Loud and clear, Jen.
1: Sinasabi niyo po dapat po hindi selective justice, mm-hmm, general.
4: Oo, tama yan. Hindi selective. Bakit po nasabi yun? Kasi ang nangyayari, kagaya nito, isa sa mga artikulo na kung bakit inimpeach si, ano, si PP Sara ay yung sa confidential fund. Alam naman po natin na ang halos lahat ng mga politiko ngayon ay may confidential fund mula sa presidente na 4.5 billion annually. Ay talagang meron hanggang sa local government units. At ang may pinag-iinitan lang, yung talagang gusto nilang lumalabas na i-demolish, no? So sa akin, kaya ako sinabing maigi na rin at natuloy ito dahil
5: para maipakita na talagang yung accountability ay dapat sa lahat ng official. Pero dapat hindi selective justice, no? Mm-hmm. So dapat equally applied ito.
2: Mm-hmm. Pero Jen, sa inyo hubang palagay, kasi nabanggit niyo yung selective justice, ano? So inyong palagay, paano ho ba maaring maging patas, no, sa inyong panagay ang handling na tong impeachment proceeding na to ng Senado, no, ng Senate
1: impeachment court.
2: Kasi lahat naman sila pag tinatanong ay sinasabi nila ay gusto nilang maging maayos ang takbo ng impeachment, tsaka yung issue ng patas o hindi, medyo yung patas sa kabila, hindi naman patas dun sa kabila. So sa inyong pananaw, ano ba ang palagay ninyo na patas na handling at na dapat mangyari sa pag-handle nila?
5: Well, yung ano kasi, yung mga accusers diyan, no, na lumalabas ngayon ng mga prosecutors ay mismong involved sa ano, sa mga naka-receive according sa mga ebidensya, no, na ni-reveal ng 18 na nadagdagan na ngayon ng 4, no, so 22 ex-soldiers. So doon pa lang lumalabas na walang fairness doon. Dapat mag-inhibit itong mga involved o allegedly involved diyan sa pag-receive ng mga mali-maletang naglalaman ng daan-daang milyon. So isa yon, no? Dapat hindi sila maging miyembro ng prosecutors. So doon pa lang.
2: Ito po yung mga congressman na general na sinasabi ninyo. You're referring doon sa mga prosecutors na...
5: Hello? Narinig ako?
2: Narinig po namin kayo. Narinig niyo po kami?
5: Nawala.
2: Oo.
1: Mm-hmm. Shekinah, pakiayos muna yung ating linya kay Jen. Tapos may echo din kasi, kaya...
2: Baka nakabukas yung Viber at yung Zoom sa bahay.
1: Isa lang kahit na audio na lang.
2: Oo.
1: Oo, Shekinah.
2: Ayan. So sinasabi niya na ang pinupunto niya is yung mga prosecutors, yung mga kasama doon sa prosecution panel from the House of Representatives, na ngayon prosecutors sila na kasama daw doon sa ina-allege. Pero parang kung sila ang prosecutor, sila kasi ito, silang merong responsibilidad na maglabas, maglahad ng mga ebidensya talaga for the conviction ng vice president. So, parang inhibition nila, number one, hindi pa naman talaga na papatunayan sa court of law din yung, yung kanilang involvement. Pangalawa, prosecutor sila. So, ibang usapin naman yung doon sa mga judges na sinasabi. Tsaka pangalawa, tatanong natin kay General. Kasi yung issue ng flood control, siguro yun ang interesting. Ano? Paano ito nag-aapekto doon sa impeachment? Kasi yun ang sinasabi niya ngayon.
1: Wala pa, siya, tinatawagan
2: yun
1: pa.
2: So, yun na sila, parang yun ang nakakuha natin na kay Jen, no, na parang may connection yung flood control issue doon sa impeachment, no? So supposed to be kasi maghihiwalay sila eh, 'di ba? So,
1: pero pwede namang sabay-sabay, 'di ba, na habulin itong may mga pananagutan, yeah. 'Di ba?
2: Pwede talaga. Oo, pwede. Oo. And kaso lang nga ang nangyayari niya ngayon, paano mo, parang in both sides eh. No, kumbaga ginagamit yung isang isyong to para maapektuhan yung kabilang isyo na yan.
1: Yun
2: so
1: na.
2: So ganyan. Ayan na ya. Nandito na yata ulit si General Kita. Good morning, Jen Carlos Kita.
1: Can you hear us, Jen?
5: Yes, loud and clear.
2: Jen, napag-uusapan ho namin ni Sister Heidi dito yung nainyo hong nabanggit, no, na dapat sa inyong pananaw mag-inhibit yung mga prosecutors. Pero hindi ho ba hiwalay naman yung issue na sa flood control? Doon sa issue naman ng issues nung sa impeachment. At pangalawa, ang mga taong ito ay hindi naman mga judges, pero sila ay prosecutor. Ibig sabihin, ang kanilang trabaho talaga is siguraduhin, no, na mailalahad ang lahat ng mga ebidensya laban sa vice presidente at desisyon na ng senator judges based dun sa kanilang ilalabas na ebidensya. Ibang usapan naman yung mga judges na probably ay sangkot dun sa flood control. So, balit sinasabi ng iba, eh magkahiwalay naman yung issue na yan. Bakit naman ho daw pinagsasama? Anong masasabi niyo doon, Jen?
5: Ano po ito eh? Yung sa accountability, ano po kasi yan na lalo na itong mga prosecutor, sila yung mga accusers na lumalabas, no? Pag nag-akusa ka ng isang tao, dapat ikaw mismo ay malinis. Isa po yan sa kultura ng hindi lang po ng Pilipino but sa ibang bansa. In fact, sa ibang bansa nga, maakusahan lang ng kahit na mild na criminal offense lang, eh, nagre-resign. And lately, I think sa Europe, no, may nag-resign na prime minister yata yon. So, kumbaga, yung delikadesa sa atin ay nawala na. Hindi pwedeng sabihing magkaiba dahil itong isa sa mga pinaglalaban natin ngayon ay yung accountability para sa lahat. Kung accusers, gaya ng mga prosecutors, ay allegedly involved sa na naka-receive ng mga mali-maleta na komisyon na naglalaman ng milyon-milyon, eh wala silang karapatan na mag-akusa sa kapwa nila. Dapat, por delicadeza, mag-inhibit sila. Pero hindi nga nangyayari yon.
2: Okay.
5: So, okay, yun ang pananaw ko dyan.
2: Okay. Pero pwede ba, General, na sabihin natin na sabay naman pwedeng imbestigahan ito mga to? So ang yung pananaw na sa inyong sinasabi na kahit hindi pa rin napapatunayan na involvement ng kung sino man, kung meron mang prosecutor na idinadawit doon sa sinasabi ng 18 bodyguards or 18 former soldiers, ay kinakailangan out of delikadesa. Pero pwede naman nila sabihin dyan na hindi nga eh. Akusasyon yan na hindi naman na substantiated, no? Bakit naman kami?
5: Well, tama ka doon, no, attorney. Pero ang importante is yung fairness. Hindi pa nga sila na prove na guilty on that, no? So, kinakailangan gaya na sinabi mo, pwede namang ipagsabayan. Ang nangyayari kasi ngayon sa ating administrasyon ay selective justice, no? Yung mga nag-expose, siya pa ang kusang ang kanilang iniipit, no? At kinakasuhan. In the case sa UPI nga, yung si General Pokis, no? Kinasuhan ng inciting to sedition. Ngayon, lately, si Senator Marcoleta, kinasuhan at kasama sila Mike Defensor and several others ng plunder, no? Na talagang kitang-kita yung mga dating yung senador na dalawa, si Senator Chis Escudero Villanueva, nung una hinug na raw yung ano yung kaso para mag-file ng ano. Nung bumaliktad, lumipat sa kanila, biglang naging hilaw, ngayon yata bulok na, no? Nabulok. So makikita mo dito sa mga nangyayari sa administrasyon ito ang selective justice. So, okay. Kaya nga sinabi ko, pag ako'y na-interview minsan, no, sabi ko, mas maganda nga na nandiyan na yung case ni Pipi Sara. Dahil may pagkakataon siyang patunayan ang kanyang innocence. So, yung iba naman, kung siya'y humaharap, dapat mula kay presidente hanggang sa mga involved or allegedly involved, dapat humarap sa taong bayan. Lumantugtugin na yung ano eh, sinasabing mahiya naman kayo, hindi po kami naniniwala doon. Parang ano yan eh, yung mauhuling ano, bata o kahit yung tao na mauhuli na, biglang magsusumbong o magre-report at gagawa ng move niya para ipakita na siya nga yung nag-expose. Pero in reality, hindi. So, of course, mga allegation lahat yan, kailangan patunayan.
1: Tama naman po, ano, Jen, na pwede namang sabay-sabay na habulin at panagutin, di ba, ito pong isinasangkot po sa iba't ibang issue ng katiwalian, kasama na po itong flood control anomaly. Pero ngayon po na meron tayong makasaysayang araw, di ba, ano po ang paalala ninyo sa sambayan ng Pilipino na susubaybay po dito sa paglilitis sa Senado? Paano po natin tamang tignan ang prosesong ito?
5: Unang-una, magmasid ng maigi, no? Of course, subaybayan po ninyo itong mangyayaring ito. Dahil dito po makikita natin ang katotohanan. Huwag po tayo basta-bastang maniniwala sa mga lumalabas na mga propaganda. Of course, lahat naman, kumbaga both sides of the coin, no? O lahat ng mga grupo, may kanya-kanyang mga ano yan, mga propaganda na lumalabas. Dapat maging discerning po tayo, huwag tayo basta maniniwala sa mga fake news, kung sabihin nila, mga propaganda or fake news. Dapat po be discerning, alamin po natin at tingnan natin yung kung sino talaga yung ano, yung nagsasabi ng totoo. Marami po dyan, akala po natin ay tunay, yung pala'y hindi. So isa po yon. Pangalawa, patuloy po tayong lumaban sa mga katiwalian na nangyayari. Ito nga, maganda, meron ng procedure ng justisya na nangyayari. Panawagan natin, patuloy na ipanawagan natin na lahat ay humarap sa kanilang accountability. Dapat po panagutin natin ang lahat ng nagkasala. Wala pong exemption dito. Yan po ang kagandahan ngayon. Si Pipi Sara humaharap. Okay, maganda po yan. Pero lahat po, pilitin po natin, sumama po kayo sa mga panawagan ng taong bayan. Imulat nyo ang inyong mga mata. Huwag po kayong maniwala sa propaganda nila, lalo na po nitong ang administrasyon na to, na mahilig maglabas ng propaganda at mag-implement ng selective justice. Yun po ang panawagan ko sa inyo.
2: Pero Jen, kasi parang it cuts both ways yung iyong statement, no? Dahil may mga senador din na talagang dumidiin at dumidepensa talaga sa vice president. Diba? Na bagamat sila'y senator judges, sila ay nagsasabi na talagang ipapawalang sala nila.
1: Mm-hmm. Hindi pa man nagsisimula yung paglilitis.
2: On the other hand, meron din naman doon sa kabilang mga kampo na nagsasabi din na ganun din, na parang kita mo na may mga sinabi na rin sila na against, no? Doon sa, kumbaga makikita mo na yung killing nila na for conviction sila. Pero ngayon kasi, Jen, sinasabi, ibang usapan nung sila'y nanumpa na, na bilang senator judges. Mm-hmm. So ang question ko siguro sa inyo, Jen, sa palagay nyo ba dapat din mag-inhibit, no, yung mga openly na naging bias for or openly bias against? Kasi hindi natin matatanggal talaga na may kanya-kanya talagang mga political biases ang lalo na mga politiko lahat 'yan. So ano ang inaasahan ninyo, no, sa kanila, at dapat bang palagay mo magkaroon din ng inhibition ang mga openly for or openly against?
5: Diyan sa aspeto na 'yan, ano, kung magi-inhibit po itong ating mga senador dahil may kanya-kanyang leaning na, no, mga deklarasyon na. May mga ilan-ilan na dyan. Yung iba naman, hindi nag-de-declare, no? Eh, baka matiran na lang dyan, lilima, no? So, so doon sa aspeto na yon, hindi ako, ano, dahil nga mauubo sila. Ang advice ko na lang sa kanila ay dapat kung saan patungo ang mga ebidensya, doon po dapat sila kumiling. Mm-hmm. Ang kilingan po nila, hindi po yung kani-kanilang mga kinikilingan, no? Kung pro or against sila, no? Dapat po ang kilingan nila ay ang taong bayan. Yung po ang sinumpaan nila.
1: Okay.
5: So dapat po yung interest ng taong bayan, at kung ano ang lumalabas sa ebidensya, doon po sila mag-decide. Mm-hmm. Kagaya na sinabi ko, dapat po fair tayo. And even sa pagbibigay ng hustisya, dapat po ay maging patas po ang paghatol ninyo. Mm. Yun po.
2: Okay. So, Jen, kulang ang oras, subalit kayo po ba'y susubaybay ng dire-diretso dito sa proceeding sa darating ng mga araw?
5: Yes, susubaybayan ko yan. Talagang umasa kayo, at talagang patuloy kami na mananawagan na maging fair ang labanan. Hindi lang po yan sa nangyayari na yan, but sa lahat ng ginawang kalokohan ng ating mga politiko.
1: Salamat po, General Kita. God bless you,
5: maraming
1: sir.
5: Salamat, Jen, salamat, and God po. Bless you.
1: You know, so yun naman talaga yung ating panawagan, yeah. Diba? Na walang kikilingan. Itong pagpapanagot, diba? Kung may kaso, may ebidensya, may witness, diba? I-pursue yan. Diba?
2: Ang, I think si yung UPI, nabanggit niya si General Focus na kaya talagang very passionate din siguro sila. Eh kasi isa sa mga na-aresto din ang dating pangunahing convener nga pala ng UPI. Dahil, pero ang punto na to, ang sabi nga niya, dapat pagkasunduan natin, dapat maging fair. Pero ang question nga natin, ano ba ang magiging fair sa pananaw ng bawat isa? So dapat talaga pagulungin ang proseso, at ang mula sa mga senator judges at sa mga prosecutors, talaga ang taong bayan ang nahatol talaga.
1: Ayan na nga. Kaya malaki dyan yung gampanin natin. Hindi tayo simpleng meron lang dito, yeah, mga kaagapay.
2: Anong
1: yung meron, nanonood ka lang, oh, diba? Usisero ka lang, diba?
2: Usi lang.
1: Oo, usi lang. Hindi, dapat binabantayan natin, pinapakinggan natin yung testimonies.
2: Kasi yung mga ano natin yan, representative natin yung mga yan, yung senators.
1: Tsaka yung linyahan din ng pagkakakamada ng pagtatanong. Diba minsan yung mga probing question, parang alam mo yung patutunguhan. Obserbahan din po natin kung paano i-handle ng ating mga senator judges.
2: Senator Lapid ang mga...
1: Ilang minuto ba ibibigay sa kanila, di ba?
2: Pero wag ka, si Senator Lapid ay pangatlong impeachment
1: na niya to. Kumbaga, diba? Isa na siya seasoned na talaga.
2: Veterano na siya na Senator Judge.
1: Oo, oh, so, diba? So, yan po, may papel talaga tayo. Mm-hmm. Kaya magandang subaybayan. And mabanggit lang natin, mamayang 1:30, meron po tayong bantay impeachment ako dito sa Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV.
2: And ang impeachment days is, hearing Monday, is Monday, Tuesday, Wednesday. And Wednesday. So, tatlong araw ko, no?
1: Opo, yan. Okay, alas dos ng hapon. Pero after ng SONA, magiging Martes, Miyerkules, Huwebes na ang trial sa Senado. Ayun, maiiba ng schedule.
2: Tuesday, Wednesday, Thursday na.
1: Oo. Pero okay, before SONA, Monday hanggang Wednesday. Okay, alas 8 na ng umaga. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating malayang talakayan dito sa Oras na Pilipinas. Muli kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
2: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ang susunod nating makakausap, ready na ba siya, Reggie Boy? Wala pa. Okay, wala siguro pa. Magbigay na muna tayo kay Desa Girl habang inaayos natin ang ating Zoom. Kasama po ang ating isang constitutionalist, isa sa mga ginagalang din natin na profesor, si Attorney Tony, si Prof or si Dean Tony Lavinia. Pero eto muna si Desa. Narito ang ating dagdag kaalaman sa Bida Bandila.
6: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
7: Sa Bahol Hair, mga kaagapay, ito ang karaniwang bati sa umaga sa destinasyon natin ngayong araw. Desa the Explorer po na hinding-hindi magsasawang magbida ng bandila ng bawat bansa. Handa na ba kayong bisitahin ang tanawin, kultura at magandang kwento ng Jordan? Tara't samahan ako sa bayan ng Jordan! Nasa lowest point ka na ba ng buhay mo? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang bansang future natin ay simbolik sa nararanasan mo. Ang Jordan, ang lowest point of earth. Pero kahit na nasa pinakamababa, sila pa rin ay pinagpapala. Hindi ka marunong lumangoy? No problem! Instant swimmer ka pagdating dito. Tumalon sa Dead Sea at matik kang lulutang. Dahil ang bansa ay nasa lowest point ng earth, ito rin ang pinakamaalat na karagatan, kaya't siguradong aangat ka paglapag pa lang sa tubig dagat. Sa Old Testament, dito nagpunta ang mighty warrior na sina Aman para gumaling mula sa ketong. Dito rin nabautismuhan ni John si Jesus Christ. Sa kanilang bandila, malaking bahagi ng disenyo ng kanilang watawat ang kanilang mga pinagdaanan, kasaysayan at lugar. May kulay green, red, black, white at may isang between. Ang mga ito ay sumisimbolo sa iba't ibang dinastiyang kanilang kinabibilangan at ang pitong sulok naman ng between ay sinasabing ang dating mga distrito ng Syria. Ang Jordan ay napapalibutan ng disyerto kaya't sadyang mainit dito. Pero bago ka magpatuloy sa paglalakad, magandang alamin kung ano nga ba ang kalagayan ng mga Kristiyano sa bansa. Dahil pasok sila sa World Watch List ng Open Doors bilang persecuted country. At first glance, parang okay ang buhay ng Kristiyano sa bansa. May simbahan, may Bible at pwede namang magsimba. Walang gera, walang sunugan ng churches. Pero teka lang, hindi ibig sabihin nun walang persecution. Ang totoo, kung Muslim ka tapos gusto mong maging Kristiyano, delikado. Illegal, kahit hindi diretsong nakasulat sa batas. Pamilya mo mismo ang pwedeng unang kumalas sa'yo. Minsan, may death threats pa. At kahit legal ang churches, bantay sarado yan. Hindi pwedeng basta-basta mag-evangelize o mag-share ng faith sa mga Muslim. Kahit simpleng invite lang sa church, pwede ka nang ma-interrogate. At guess what? Yung mga convert, minsan, hindi kinikilala ng gobyerno bilang Kristiyano. So wala silang access sa Christian marriage, burial, o kahit ID bilang parte ng simbahan. Sa bansa, mukhang free ang faith, pero para sa maraming Kristiyano, freedom na may takot. Hindi sigawan, pero ramdam mo. Tahimik, pero may tensyon. Parang naglalakad ka sa eggshells. May faith ka, pero dapat marunong kang magtago. Kaya naman kaagapay, patuloy natin silang isama sa ating mga panalangin At huwag kalimutan na tayo ay malaya, kaya bigyan natin ng halaga ang ating pananampalataya. Muli, Lourdes Magtunaw po, winawagaywayang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
6: Bida, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida, bandila.
1: Thank you, Desa Girl. 8:05 na ng umaga. Dire-diretso tayo dito sa ating malayang talakayan. At sagot pa rin kayo kaagapay, ano ang mga inaasahan mo ngayong magsisimula na ang impeachment trial sa ating Vice President Sara Duterte Carpio? Mm-hmm. So, talakayan muna tayo dito sa Oras na Pilipinas mula sa iyong FEBC Radio TV.
6: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: Kasama natin ngayon via Zoom ang ating iginagalang na Dean Tony Lavinia. Professor din po siya ng Constitutional Law dito sa Universidad ng Pilipinas. Prof, magandang umaga po. Ito po si Heidi, kasama ko si Attorney Jeremiah Belhica.
2: Good morning, Dean.
8: Good morning, lady. Good morning, attorney.
2: Good morning po.
1: Salamat po. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng inyo pong pananaw? Ano po ang inaasahan po ninyo dito sa pag-uumpisa ng paglilitis sa ating vice-presidente? 4 na articles of impeachment po ang inihain po laban sa kanya.
8: Yung pinakamahalaga na dapat mangyari sa araw na ito ay darating si Vice President Duterte. Hmm. Diba? Gusto natin siya makita. Gusto natin harapin niya ang mga akusasyon sa kanya. Kailangan igalang niya ang korte.
1: Mm-hmm.
8: Diba?
2: Mm-hmm.
8: May choice naman siya na hindi pumunta kasi pwede naman na yung kanyang counsel pupunta.
1: Mm-hmm.
8: Pero hindi mabuti yun para sa kanyang kaso. It's not good for her case. Diba? Parang ang yabang niya. At least in the past, si yung last impeachment natin, si in the trial, si Chief Justice
1: Renato Corona.
8: Mm-hmm. Talagang pumunta siya. So yun ang pinaka-first na mahalaga na mangyari today. Mm-hmm. It will be a very big disappointment and a big insult to the Senate trial court if the Vice President does not appear. Pangalawa, syempre yung reading of the charges, marinig natin for the first time, no? At yung reaction ng senators will be the judges. Ayaw ko sabihin senator judges kasi hindi naman sila judges, eh. Diba? There are senators who are called to judge the impeachment trial. Diba? Kaya actually, hindi na ako in favor na nagsotoga-toga pa sila kasi para bang it's a different role from being senators. No! No, it's the same role, diba? They're there because they're senators. And senators are told to judge this kasi political, legal proceeding ito. In any case, marinig natin yung official list of charges.
1: Mm-hmm.
8: And that's cathartic for the people na, oy, talagang chinacharge si Vice President Duterte this way. Diba? So now we know what those charges are.
2: Mm-hmm.
8: And then I think the third thing which will happen today is opening statements, no? Although baka ma-derail yan kasi baka sabihin ng defense, rule muna on the motion to dismiss. Kasi may filings, nag-filing sila ng motion to dismiss. So, so baka kung i-grant yan, then medyo ma-postpone ang proceeding for a few days. Diba? Kasi kailangan ni-decide muna yung motion to dismiss. Or baka then, right then and then, ma-decide na yung motion to dismiss, which I think should be dismissed, should not be granted, no?
1: On the basis of, bakit hindi po dapat na i-dismiss?
2: Mm-hmm.
8: Because so far, this has been procedurally correct, di ba?
1: Mm-hmm.
8: Sumunod talaga ng Supreme Court ang House of Representatives in filing the charges, diba? In deciding the charges,
1: mm-hmm,
8: and bring it. Right now, hindi pa natin alam kung guilty, no? Wala pang guilt issue dyan.
1: Mm-hmm.
8: Pero in terms of filing the charges, the nature of the charges,
2: mm-hmm,
8: the way it was developed, the evidence that was received, lahat yan ay in accordance with ano procedural fairness, di ba? At yung in accordance with, in a way, maganda na nag-Supreme Court nag-make na decision last year dismissing the impeachment. Kasi nagbigay din ng guidance sa Supreme Court how to do it properly. Mm-hmm. And by the book this time, ang ginawa ng House of Representatives, mm-hmm. ng Committee of Justice, and then the whole House of Representatives did everything by the book.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Din ang isa sa mga usapin po, no? Yung sa napipinto po kasi na investigation na ginagawa rin ng ombudsman dun sa ibang mga senators, nakikita niyo po ba na ang denominator ng two-thirds from 24 or 22 or kung magiging less, nakikita niyo po ba ito di naaabot sa Korte Suprema? And how would it affect the entire impeachment proceeding din?
8: Well, aabot lang yan at the end of the process, di ba?
2: Mm-hmm.
8: When they vote. And when they vote, pag inumabot sa 16, there might be a motion that is enough to convict her.
2: Mm-hmm.
8: And if that's approved by the majority, not even 16, only a majority needs to approve that. Or the Senate President approves it and then carried by the majority, then yan ang presumptively correct na number. But VP Sara can then go to the Supreme Court to question the validity of the conviction based on less than 16. Mm. Diba? We have always, matagal na ako natuturo ng constitutional law, let me be very clear, I always have thought that na 16 ang number, absolute number siya. Mm-hmm. As long as there are 24 senators, di ba?
2: Mm-hmm.
8: If there are 23 senators because someone resigned, someone died, di ba? Then you lessen the number depending on the number of senators.
1: Mm-hmm.
8: But if there are 24 senators, senator pa rin si Senator Estrada eh.
2: Mm-hmm.
8: Hanggang makonvict siya, di ba?
2: Mm-hmm.
8: Senator pa si Senator Marcoleta hanggang kahit mahuli siya, kahit i-arrest siya, hindi siya makasali, senator pa rin siya. Senator pa rin si Senator Escudero at si Senator Villanueva, Senator Villar, yun yung kasi possibly na makakasuhan pa, di ba?
2: Mm-hmm.
8: If let's say in the possibility, maybe remote, na 5 senators are in prison and cannot participate, di ba?
2: Mm-hmm.
8: Then we only have basically, 19 senators, di ba? And two-thirds of that is 12 siguro, 13.
2: 13,
8: di ba?
2: Yes.
8: My position is, well, yun ang sinasabi ng Constitution, 16 out of 24, at least two-thirds of the present senators that are actually still senators, that is a decision that the senators can make themselves. That's a political question, yan.
2: Okay.
8: Diba? And the Constitution is very clear that the impeachment is solely the role, exclusive role of the Senate. Walang dapat nakikialam sa Senate in fulfilling that role.
2: Okay. So, din ipapasok din dyan yung judicial review powers. And nakita natin last year, no? When the Supreme Court actually gave procedural due process na sinabi nga na sundin, no? Which is nakita natin ngayon sinunod, no? Ng House. In fact, tama yung word niya din na sinabi ninyo. Medyo masinsin ang kanilang pagsunod by the letter yung sinunod nila doon sa proseso. So, parang ngayon nga, nagkakaroon nga din ng Supreme Court, pati ang impeachment court, ay ine-exercise nila yung judicial review. So, doon sa situation na nabanggit nyo din na if the Senate would make a decision na sinasabi nila, hindi, okay na ang 13 na meron sila ngayon o okay na ang 12, depende sa denominator kung 24 ba or 20 or 19, pwede ulit ba ito din na ibalik sa Korte Suprema para ang Korte Suprema ang magsabi kung tama ba o hindi ang desisyon ng Senado? At pangalawa din, kung sakaling sabihin ng Korte Suprema yan, pwede bang i-disregard to ng ng impeachment court, kasi sabi na hindi kami ang sole judge pagdating sa impeachment proceeding. So ano po din ang masasabi niyo dito?
8: For sure, pwedeng ibalik sa Senado, no? Sa Supreme Court. The Supreme Court, remember, nasabi ng Supreme Court na yung Senate trial has to have all the elements

0: That is not our business, di ba? Pwede rin sabihin nila na hindi, hindi, kasi clear ang constitution. So, I cannot predict what the Supreme Court will do.
1: Mm-hmm.
0: But, if the Supreme Court pronounces something on this, na klaro, clear, definite, lalo kung unanim sila, the Senate will have to obey. Wala namang ano yan eh.
2: Okay.
0: Kasi, di ba, kahit sabihin ng Senate, convicted si Sara, sabihin ng Supreme Court na hindi, Sara doesn't have to leave office. Di ba?
2: Mm.
0: Okay. Kasi the Supreme Court is the ultimate say of anything in this country. Anything legal in this country.
1: Mm-hmm. Okay. And Dean, ang sabi po ni Senate President Sherwin Gatchalian ay talagang sisikapin po nila na maging parang madaling maunawaan ng mga mamamayan, ng mga pangkaraniwang Pilipino ito pong proseso sa Senado. Ngayon po din, ang tanong ko, paano kami magkakaroon talaga ng interes na unawain po, maging bukas ang aming pandinig, ang aming mga mata sa mga ebidensyang iyaharap, sa mga testigong uupo at tatanungin po ng magkabilang kampo, na mauunawaan po namin ito at magkakaroon kami ng sarili naming parang pagbusisi, pagsusuri, nang hindi po kami aasa din dun sa both camps na magpapalabas po ng mga narrative coming from what will happen po sa process.
0: Well, napakalaga makinig, di ba, at manood, di ba? Napakalaga doon. You have to listen to both sides. Maganda rin na meron kayong resource persons na papakinggan, di ba? Mm-hmm. Di ba, kami sa Banta Impeachment ay available kami for this type of discussions. Ako nakatalk ako every Monday kasi para looking forward, but also next week i-summarize din yung the previous week, di ba? Kung ano nangyari para alam natin yung anong to expect, di ba? I think everyone brushes up on their constitution, di ba? I think mahalaga yun na kailangan gawin ng lahat. At the same time, importante ang pacing dito sa pagsunod kasi ano ito, 7-8 buwan ito, di ba? I think aabot tayo ng Christmas and after Christmas for this, no? So, kasi ano, mga 90 trial days eh. 3 days lang, di ba, per week. So, that means 12 days lang per month, di ba? So, kung 12 days lang per month, aabot siya ng 8 to 9 months. Totoo lang, di ba? They have other business kasi, hindi naman ito lang. Nandyan yung budget, kailangan gawin nila. So, ano talaga, this will be, ano, no, yung top consciousness ng mga tao.
1: Mm-mm.
0: Every time impeachment, dumadami ang nag-law school.
2: Totoo.
0: Naging interested
1: pero
0: sila.
1: Pero, Dean, are we ready? Sila. Ready ba tayo dun sa long haul na yon? Paano natin parang mame-maintain din yung interest? Diba? Sa pagsubaybay po dito?
0: Walang problema dyan eh. Lady eh. There's interest eh. Diba? Para yung ano, I think, ano yan eh, yung natural, diba yung limited yung mga tao sa ganyang klaseng proceedings eh.
2: Yeah.
0: So that's not the issue, yung interest. The issue is, naintindihan ba nila, diba? Beyond the Mary Piatos, diba? Beyond the anong revelation here and there, naintindihan ba nila? Kaya dyan importante yung ano, yung meron silang resource persons na, na nakakatulong sa kanila, na-explain sa kanila anong nangyayari.
2: Yeah. Tin, isang interesting question dito, yung kasi ngayon, ang Senate President natin, si Senate President Sherwin Gatchalian, hindi siya lawyer, no? So, ang maraming mga nag-opine na mas malaking bagay daw kung ang presiding officer ay abogado. Pero doon sa kampo ng majority ngayon, merong dalawang lawyers, which is I think si Senator Kiko Pangilinan, tsaka si Senator Chis Escudero. So, din pwede ba yon na sila'y magde-designate ng presiding officer just for the impeachment proceeding, and sa palagay nyo din, sino ba ang
1: best fit
2: sa role na yan? Kasi ilan lang ang pwede mapagpilian.

0: Practically per day. But I always thought and think, nah, this is one of the highest functions of the Senate, diba? And therefore, only the Senate president should be the one to preside. Kahit na allowed by the rules na iba. Irrelevant ang not being a judge. Or sorry, not being a
1: Not being a
0: lawyer.
1: lawyer.
0: Irrelevant. Kasi hindi naman ito trial court, diba? It's an impeachment court. Basic knowledge of the rules, diba? Basic knowledge of facilitating presiding is needed. You have to have a panel of lawyers for legal points that you have to rule on, that you can seek advice on. But you only need a person that is competent and fair. And there's no one more competent and fair, I know him personally, than Senator Wynn Gatchalian. So let's be clear about that. I think ang reason kung bakit hesitant yung Senate to choose Senator Cheese and Senator Pangilinan, Kiko, is ano, no, the perception that, and wrongly I think, di ba, na they might be biased for one side or another. I don't think they are. I think they're very good lawyers who can also be fair. But still, better na lang na yung Senate President is the one
1: Senate din.
0: that does this, di ba?
1: Okay. So, Dean, maraming salamat. Sana'y wag ho kayong magsawang
2: Oo,
1: magbigay
2: samahan niyo
1: ng...
2: po kami
0: Sure.
2: na
0: Opo.
2: himayin yung mga
0: Sure.
2: susunod na kabanata.
1: Kailangan po ang inyo pong expertise, Dean, ng taong bayan. At marami pong salamat and God bless you po.
0: Thank you. Thank you.
2: Si Dean Tony Lavinia,
1: Yan.
2: tagapagturo ng constitutional law.
1: Yan. Nabanggit ko nga sa iyo, si Dean Lavinia was my
2: Naging teacher
1: teacher
2: mo.
1: sa Masters of Law. Pero
2: Wow.
1: hindi, parang hindi ko naman na, pero sa ano, sa mga indigenous people's law, no? Talagang napakahusay na si Dean Lavinia. And
2: Tama yon. Kailangan natin yung mga ganong expert
1: dapat.
2: Para maipaliwanag sa atin ano ba yung mga nag-transpire sa Senado,
1: Tsaka
2: diba?
1: yung proseso din. And mahalaga kasi na makita muna natin yung proseso. And then tsaka tayo magdidesisyon, no? Individually para sa atin, tama ba yung ginagawa ng prosecution? Tama ba ginagawa ng depensa? At ginagawa ng mga senator judges? Kasi talagang makikita natin dito, hindi lang ang vice presidente ang under trial dito, pero ang ating mga institusyon.
2: Kaya ganun po ito kabigat, ganun po ito kaseryoso, kaya kailangan nating subaybayan, kailangan nating ipanalangin.
1: Oh, at ang palagay ko nga talagang hindi magwo-win ang interest ng tao diyan kasi laging may bagong pasabog na lalabas diyan
2: Ito
1: sa
2: na ba yung
1: hearing.
2: bloodbath?
1: O ito na ba yung, 'di ba? Bloodbath. Ito na ba 'yon, 'di
2: Oo,
1: ba?
2: magpapakita kaya siya.
1: Yan,
2: Yan ang mga malaking
1: magpapakita.
2: tanong,
1: Oh,
2: eh, 'di
1: tsaka at the
2: ba?
1: same time, yung sinabi niya yung ITR, no, yung income tax returns na sealed.
2: Nakaselyado
1: Oh,
2: pa.
1: isa yan sa mga tanong kasi ito ba'y ibabalik ng
2: Ito ba
1: Senado?
2: yung version ng Velarde account noon? Di natin masabi. Kaya nga, kailangan nating hindi mapawi yung interes. Kasi marami tayong leksyon na matututunan sa pagdaan natin sa prosesong ito, Pastor Ni.
1: Tsaka hindi lang po for entertainment, ha? Kasi baka yung iba, wala na kami interest kasi paulit-ulit yung story. Hindi ho, hindi ho. Kaya ho tayo nagmamasid dyan kasi may tungkulin po tayo bilang taong bayan na maintindihan po. At para hindi ho puro yung post sa Facebook ang nakikita po natin o yung post yung kwento. Pero let's really understand. And it's a good chance for us to educate ourselves more. Sinabi niya, tumataas ang enrollment ng law school tuwing impeachment, which is lagi yan, ano?
2: Tsaka tignan na natin yung performance, diba, ng ating mga politicians sa panahong ito. Yung iba po kasi dyan, magiging re-electionist sa 2028.
1: Ay, oo.
2: So, tignan
1: Tama.
2: natin kung
1: Oo.
2: paano nila i-handle ang mga bagay-bagay dito po sa impeachment trial. So, let's pray na,
1: Sige, tayo po'y
2: Pastor Nick.
1: manalangin. Heavenly Father, we come to you today. And tinataas po namin sa inyo ang amin pong bayang Pilipinas. Salamat Panginoon na sinabi mo sa Matthew chapter 28 to go forth and make disciples of all nations, Lord, and teaching them to obey everything that you have told your disciples, Lord. Panginoon, sa oras na ito, tinataas po namin, alam po namin na ang aming pong bayan ay nasa inyo pong puso. At nais nyo po na ang bawat isa po na inyo pong kabahagi ng iyo pong katawan ay maging asin at liwanag, Panginoon, sa amin pong bayan. So today, we pray, Lord God, for our nation, for our leaders, sa amin pong Pangulo. Lord, bigyan mo siya ng kalakasan. Grant him your grace, Lord, and protect him, Lord God, sa anumang kapahamakan, O Diyos. We pray that you would also give him the right decisions, the right advisors, Panginoon, sa kanyang paligid. We pray, Lord, even sa amin pong Vice Presidente na humaharap ngayon, Panginoon, sa paglilitis, Lord. Dalangin po namin na siya din, O Diyos, ay magpatuloy po sa kanya pong mga ginagawang hakbangin para sa taong bayan. We pray, Lord, that you will also embolden her to face, Lord, accountability. Panginoon, dalangin namin ang bawat senator judges, ang bawat House of Representative, Lord God, members, Lord, at ang mga prosecution panel, at ang lahat, Panginoon, ng mga sangay ng gobyerno, constitutional bodies, pamilyang Pilipino, O Diyos. Father God, we pray that your glory would be seen in our nation, and you are still enthroned, Lord. You are the righteous judge, and you are the King of Kings and the Lord of Lords. Purihin ka, pasalamatan ka, O Diyos. Sa lahat na may mga pangangailangan, karamdaman, ikaw ang magpuno, O Diyos, ikaw ang magbigay ng kagalingan. At sa iyo namin binibigay lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen.
2: Amen and amen. So after nito, lilipad na kami papunta ng Senado.
1: Magkita tayo.
2: So protection, karunungan mula amen sa Panginoon sa ating special coverage. So makakasama ko si Kayla Escalante, si Wenmark Balatukan, si Shekinah Abalon, si Baby Lynn Cacho Resulta at si Sir Eddie Galvez. At meron po tayong special broadcast mamayang 1:30 ng hapon kasama si na Pastor Eric Cortez at Attorney Jojo Lacanilao. Sampo ng ating mga kasamahan dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. So mag-hook up din po tayo sa proceedings dyan sa impeachment trial. So 1:30 po ng hapon. Alas 12 yung sinasabing umpisa ng trial proper. So we will preempt po our afternoon programming para po bigyang daan ang special broadcast na yan.
1: Okay, and pasalamatan natin, binabati ko ang mga nanonood mula sa The Lord's Vineyard Covenant Community, mga kasamahan. Ah, si Pastor ni Pat Monte at iba natin sa mga kasamahan. At magandang araw sa inyo lahat.
2: Maraming salamat din sa mga regional stations na sumama sa ating broadcast ngayon dito sa Oras na Pilipinas sa ating mga istasyon na kakalat yan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you sa ating mga ka-Team Positive. Kami naman ang iyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang.
1: Ako pa rin po ang nagbalik.
2: Na may uwing snow. May uwing natunaw snow.
1: Natunaw na. Si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica. Nagpapaalala po kami sa inyo dito.
2: Yes, pinagpala ang bayan
1: na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Naiinis ako. Naiinis ako kay Dr. Acosta. Pinagalitan na naman niya ako. Mali daw ang sukat ng complete denture ko. Ang bagal-bagal ko pa. Matatapos ng semester, konti pa lang ang naisasubmit ko.
1: Cynthia, hindi kita maintindihan. Magaling ka naman sa academics, ha?
0: Ewan ko ba, pag nasa clinic na tayo, kinakabahan ako. Parang hindi ko na kaya kahit alam ko namang gawin.
1: Hindi ko alam kung bakit ka pinangihinaan ng loob. Pero ang alam ko, maaari mo itong idalangin sa Panginoon. Sa Kanya ka humingi ng lakas ng loob at katalinuhan. At doon, matutuklasan mong wala kang malalapitan na katulad Niya.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw nagsunod sa pangamuyo nga ini, ang siling sang John 1:12, those who receive Jesus are given the right to become children of God. Welcome to God's family. You are now God's child.

0: mga dapat tandaan bago bumili ng isang bagay. Kailangan ng husay ng bawat tao para ma-maximize ang kanilang budget. Ang pamimili ay kailangan din ng pagsusuri para makasiguro sa tamang presyo. Narito ang ilang tips upang maging isang matalino at mahusay na mamimili. Tanungin ang sarili kung kailangan talaga ang produktong ito. Tandaan na hindi dahil sale ay dapat nabilhin. Maglista lang ng dapat bilhin. Kasya ba ang pera mo? May matitira pa bang pera para sa ibang kailangan? Pag-isipang mabuti ang kailangang katangian sa bibilhing produkto. Humanap ng pinakamurang produkto na angkop sa kailangan mo. Tignan kung ang produkto ay angkop sa iyo, halimbawa sa damit, dahil maaring hindi mo na ito maibabalik. Tandaan na ang pagiging matalino sa pamimili ay hindi lang nagiging makabuluhan dahil sa tamang paggamit ng ating pera. Mas importante ay natuto tayo na maipagtanggol ang ating sarili sa mga mandarayang negosyante.
1: Impormasyong hatid ng Trade and Industry Information Center at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake na maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
3: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
4: Want better grades while having fun? Listen to the lecture and take notes. You can try using different colored inks or pencils to shade for each subtopic. Look over your notes within a few hours of the class and review small portions at a time with your friends. It's definitely cool.
5: Cool school tip from 702 DZAS.
6: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM. Bringing God's...
7: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero... siguradong-sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan kong sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali. Pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa'yo ng Diyos.

0: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
1: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
2: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
3: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
4: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya ay isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya ay watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal. Walang bakit, sana maglingkod.
5: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong FEBC Radio TV, Agabay ng Sambayanan.
6: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
7: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
5: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at yaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
8: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
9: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
10: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
11: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
12: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
13: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
14: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
15: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
16: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
6: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
17: Jenna, bakit ka umiiyak?
18: Ha? Sino ka? Bakit mo ako kilala?
17: Jenna, bakit ka umiiyak?
18: Kasi po, wala akong pamilya.
17: Bakit mo naman nasabi yan?
18: Ayaw nila sa akin. Hindi ako mahal ng mga magulang ko. Sabi ni na ate, hindi daw nila ako kapatid. Walang nagmamahal sa akin. Bakit ako? Ano bang ginawa ko sa kanila?
17: Alam mo ba na ang tagal ko nang hinihintay ang oras na ito?
18: Ha? Hindi ko po kayo maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin?
17: Ang tagal ko nang ipinaparamdam sa'yo na mahal kita.
18: Baka nagkakamali po kayo. Wala po nagmamahal sa akin. Magkakamali po na ipinanganak ako. Yun ang sabi ni Papa.
17: Hindi ka pa lamang ipinapanganak, mahal na kita.
18: Sino ka ba? Iwanan niyo na po ako.
17: Jenna, bakit mo ako itinataboy? Hinayaan kong mamatay ang nag-iisa kong anak para lang makita mo kung gaano kita kamahal.
18: Hindi ko kayo kilala. Sino ba ang inyong anak? Anong kailangan mo sa akin?
17: Mahal na mahal ko ang anak ko, Jenna. Pero mahal na mahal din kita.
18: Tama na! Ayoko na! Pagod na ako!
17: Maniwala ka sa akin, Jenna. Mahal kita at sana ay magtiwala ka sa akin. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Ako ang iyong tunay na ama, Jenna. Maniwala ka sa akin. Mahal kita.
18: Umalis na po kayo. Pabayaan niyo na ako.
17: Ako ang iyong ama.
19: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM, bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

0: Layunin ng pag-aaral na ito na turuan ng estudyante kung paano sumunod sa mga alituntunin at direksyon na napapakinggan lamang. Ang ituturong gawain ito ay naglalayong makadevelop ng kasanayan sa komunikasyon. Ang tagumpay ng paggawa ng isang proyekto o isang gawain ay nakasalalay sa wastong pagsunod sa mga alituntunin na ibibigay. Bakit kaya ang ibang tao ay hindi nagtatagumpay sa ganitong gawain? Marahil, dala ito ng hindi nila pakikinig na mabuti o di pagbasa ng maayos o di kaya na may ang hindi nila pagsunod sa mga alituntunin. Kailangang masanay sa prosesong pagsunod-sunod ng mga hakbang o ang tinatawag na sequencing ng mga events o pangyayari. Hindi ito basta mangyayari. Kailangan nito ang pagsasanay. Pakinggan ninyo ang isang sitwasyon na magbibigay linaw sa prosesong ito. Binigyan namin ng pamagat ang ating kwento ngayon ng Nakuha Mo? Malinaw sa titulo pa lamang ay sinasabi na nito kung nagawa ba ng maayos na estudyante ang gawain ipinagagawa dito. Sa ating kwento ngayon, itatampok ang naging karanasan ng mag-ina na sina Kevin at ang kanyang mami. Sa pamamagitan ng isang programa sa telebisyon na isulat ng dalawa ang paraan ng pagluluto ng chicken teriyaki. Subalit sa pagsunod sa nasabing lutuin, sila po ay nagkaroon ng problema. Alamin kung ano ang naging hadlang sa kanilang pagsunod sa sinasabi ng TV host. Ano ang magandang paraan na nadiskubre ni Mami upang makasunod at maayos na maisulat ang mga sangkap at paraan ng pagluluto?
1: Mami, dali ka! Sasabihin na yung recipe dito sa programa na pinapanood mo!
2: Ganun ba? Naku, nasaan na ba yung lapis dito? Kevin, anak, ikaw na nga kumuha ng papel!
1: Opo!
3: Para sa araw na ito, ang ating lulutuin ay chicken teriyaki.
2: Naku, Kevin, madali ka! Ikaw na ang kumuha ng lapis at papel!
1: O, sige, Mami! Isulat mo yung recipe para magaya mo. Gusto ko yung chicken teriyaki!
2: Oo na, dali na at mag-uumpisa na!
3: Ihanda ang isang kilong manok.
2: Kevin, dali!
1: Nandiyan ako, Mami!
3: Hiwain sa nais na laki ang manok. Hiwain sa katamtamang laki. Pagkatapos, ibabad ito sa kalahating tasa ng toyo.
1: Mami, ito na po ang
2: aking lapis. Akin na. Isang kilong manok, hiwain sa katamtamang laki.
4: Ibabad sa kalahating tasang toyo.
3: Lagyan ng 4 kutsaritang asukal. Ihalo ang 1/4 na tasang brandy o white wine.
2: 4 kutsaritang asukal. Ano pa raw?
4: 1/4 tasang brandy.
2: Merong sinabing white wine. Ano ba yun?
3: 1 kutsaritang hiniwang luya. 2 ulo ng hiniwang bawang. 2 kutsaritang mantika.
2: Naku, Kevin, hindi ko na masundan.
4: Eh, kasi Mami, ang bagal mong sumulat eh.
3: Ibabad ang manok ng magdamag. Tuhugin sa barbecue sticks pagkatapos maibabad. Pwede itong ihawin o kaya iprito. Kung iihawin ang manok, dagdagan ng 1/4 na tasang ketchup ang pinagbabaran. Habang iniihaw, i-brush ang pinagbabaran sa manok. Nakuha ba ninyo? Bago matapos ang programa, iuulitin natin ang mga paraan ng pagluluto.
2: Ay, naku, hindi ko na yata makuha ng husto. Baka mali-mali na ang naisulat ko, ah.
4: Huwag kang mag-alala, Mami. Uulitin naman, eh.
2: Buti na lang. Alam mo kung bakit hindi ako makasunod sa sinasabi ng TV host?
4: Bakit po, Mami? Ang bilis naman kasi, siyempre, natural lang na di nyo makuha lahat.
2: Hindi naman masyadong mabilis ang pagsasalita ng TV host. Hindi lang talaga ako sanay magsulat habang sinasabi ang susulatin ko. Alam mo, ang napansin ko dito sa sinulat ko, isinulat ko ng buo ang bawat salita.
4: Bakit, Mami? Masama ba yun? Di pa dapat gano'n naman talaga?
2: Oo nga, pero dapat pinaikli ko na lang ang mga salita. Nakakatagal pa kasi kung buo ang pagsulat sa mga salita.
4: Baka naman di mo na maintindihan o mabasa man lang ang sinulat mo dahil sa sobrang iksi. Hindi mo na malaman kung ano yun.
2: Hindi mangyayari yun. Siyempre, kapag ako ang sumulat o ako ang gumawa ng pagpapaiksi ng mga salita, talagang maiintindihan ko. Ako ang gumawa, kaya malalaman ko ang ibig sabihin ng isinulat ko.
4: Sige na nga po, naniniwala na ako sa inyo.
2: Abay, dapat naman. Oh, huwag ka nang maingay at uulitin na yung pagsasabi sa recipe ng chicken teriyaki.
4: Sige, Mami. Tutulungan kita sa pagsusulat. Para kung hindi mo man itong nakuha, siguro naman makukuha ko.
2: Buti nga at ganyan na ang gagawin natin. Oo. Ayan na.
3: Mga kaibigan, narito pong muli ang recipe ng ating nilutong ulam sa araw na ito. Makikita ninyo sa tabing ng inyong telebisyon ang listahan ng mga sangkap, pati na yung proseso kung paano ito ihahanda.
2: Oh, Kevin, bilisan mong kopyahin. Nakasulat na sa TV yung recipe.
4: Oh, Mami, nakopya ko na ng gusto yung recipe.
2: Pareho tayo, anak. Talaga ang galing natin, ano?
4: Aba, siyempre, mag-inayata tayo.

Tuwang-tuwa ang mag-ina dahil nakuha nila ng maayos ang recipe ng chicken teriyaki mula sa pagdidikta ng TV host. Kinabukasan, nagdesisyon si Mami na subukan ang nasabing paraan ng pagluluto ng chicken teriyaki.

0: Kevin anak. Pupunta ako sa palengke at bibilhin ko yung mga kailangan para sa chicken teriyaki.
1: Talaga po, Mami? Ayan, makakatikim na rin ako ng chicken teriyaki na kayo mismo ang nagluto. Sana masarap.
0: O ba, siyempre. Ako yata ang magluluto at naisulat natin ang husto ang recipe, di ba? Ang dapat lang gawin ay sundin ng mabuti ang mga hakbang.
1: O sige, Mami, tutulong po ako sa paghahanda.
0: O siya, diyan ka muna at ako'y aalis na.

0: Kumaya na Kevin ang iyong chicken teriyaki.
1: Wow, Mami! Mukhang masarap talaga yan!
0: Hindi lang mukhang masarap, talagang masarap. Abay, sinunod ko namang lahat ang nasa recipe eh.
1: Ang galing-galing talaga ng Mami ko. Ang ganda-ganda pa. Ang husay pang magluto.
0: Nako, talaga naman itong anak ko. Marunong na rin mambola.
1: Hindi naman, Mami. Nagsasabi lang po ako talaga ng totoo. Pero naging tagumpay talaga yung pagkuha natin ng recipe mula sa TV, ano?
0: Aba, oo. Ang ikatatagumpay ng isang gawain ay nasa kahusayan na rin ng tao na sundin ang mga alituntuning ipinapagawa. Yan ang ginawa natin, di ba?
1: Opo, Mami. Sa susunod, kuhanin din natin ang recipe ng ibang ulam mula sa paborito ninyong programa sa TV.
0: Aba, yun lang pala eh.

Narinig ninyo ang isang sitwasyon na naglarawan ukol sa kahalagahan ng pagsunod sa iba't ibang hakbang. Kapag maririnig lamang ang pagbibigay ng alituntunin, kailangang paiksihin na lamang ang mga salita habang sinusulat ang mga ito upang kayo'y makahabol sa anumang idinidikta o sinasabi. Hindi na kailangan buong salita o buong pangungusap pa ang isusulat. Paiksihin na lamang ang mga ito. Kahit naman pinaiksi ang mga ito, nakatitiyak kayo na ito'y inyong maintindihan dahil kayo mismo ang gumawa ng pagpapaiksi. Napakahalaga ng pagkasunod-sunod ng mga hakbang. Bukod sa maiintindihan ninyo ito ng mabuti, ito hindi pa makakalito sa inyo. At saka, ang isang proseso na may talagang may sinusundang mga hakbang na nakaayos ayon sa isang nakatakdang order o pagkakasunod-sunod. Mahalaga rin ang tamang pagsunod sa mga direksyon o alituntunin. Kapag nagkamali sa mga ito o kaya'y kapag mayroong nakaligtaan, maaaring magkamali rin kayo sa gawaing ipinagagawa o inuutos ng mga alituntunin ito. Tandaan, matutong sumunod ng husto at maayos sa mga tagubilin. Anong uri ng alituntunin ang ibinigay sa kwento? Anong mga teknik ang ibinigay upang makasunod ng tama sa mga direksyon? Nakuha ba ninyo talaga ang mga alituntunin? Sa anong mga gawain ninyo magagamit ang ganitong kasanayan? Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Nagapamati ka mo.
1: Suggest size 2 DXKI.
0: Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: mga usapin ng tamang pagpapasya.
1: Abay, sasaan ka pa?
0: E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
2: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Magandang umaga po sa lahat po na nanonood at nakikinig sa amin dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin sa nakaraang isang linggo. And of course, over the weekend, ang kasama natin ang ating mga pamilya sa pagdalo sa ating pananambahan at pagsamba sa Panginoon at paglilingkod na sama-sama sa Diyos. At ngayon nga po, tuwing Lunes po, ay nagpapasimula po muli ang isang linggong Family Matters. At tuwing Lunes, kasama niyo po kami dito sa ating broadcast na ito. Kami po ang inyong mga lingkod, John and Milan, kasama si...
1: Willy Basilio po.
0: Good morning po, Kuya Willy.
1: Good morning. Bishop, Kuya Junel.
0: Wow. Kumusta ang gising ninyo?
1: Nako, masaya kasi maaliwalas ang paligid. Medyo dama-dama ng konti yung init ng panahon.
0: Yeah.
1: Kahit na umulan ng kagabi, pero andyan po. At sana nga po ay hindi lang sa klima, yung alab, yung init, kundi sa ating mga kalooban, lalo na sa ating mga talakayan dito sa Family Matters.
0: Kita mo, sobrang init kahapon, bigla na lamang umulan.
1: Oo.
0: Talagang ingatan tayo ng Panginoon mula sa anumang sakit karamdaman na dulot ng ganitong pabago-bagong panahon. At ayon sa forecast, parating na ang isang malakas na bagyo. Patuloy tayong dumalangin sa Panginoong Diyos na tayo po ay kanyang protektahan at ingatan. Meanwhile, kayo po ay nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. At tayo po nagpapasalamat sapagkat sa tuwing Lunes po ng umaga, kasama po natin ang iba't ibang mga radio station po ng Far East Broadcasting Company. Opo, sapagkat ang DCAS po ay isa lamang po sa radio station po ng Far East Broadcasting Company. Tayo po ay napapakinggan at napapanood po sa iba't ibang mga app at mga iba't ibang platform at tayo rin po ay napapakinggan sa iba't ibang nating radio station ng Far East Broadcasting Company. At tayo po excited sa araw na ito dahil sa araw na ito ay muli tayo magkakaroon ng family chat patungkol sa pagkakatatag ng ating pamilyang Pilipino. Pero bago yun, gusto nating ipaalala sa lahat na tayo po'y kabilang sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At isa kami nga po sa station ng Private Broadcasting Company. At pwede rin po kayo mapanood at mapakinggan sa pamamagitan po ng live streaming sa febc.ph. Pwede rin naman po 702DCAS app or sa pamamagitan rin ng Facebook page. Lagay nyo lang 702DCAS/FEBC Radio at YouTube channel sa 702DCAS/FEBC Radio TV. Iba't iba po ang ating mga paraan para tayo magkanda upang pala at sa iyong papawid at kami ay inyong mapakinggan at mapanood dito sa Family Matters. Nagpapasalamat din tayo sa Channel 185 sa Signal TV sa pagkikipagtulungan ng GCTV. Kaya marami rin nag-comment sa atin na tayo napapakinggan po sa TV at napapanood sa kanilang mga TV. At salamat sa ating mga partners na yan na nabanggit natin, Kuya Willy. At syempre ba sa araw na ito, tayo nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay. At nais natin batiin ng happy birthday ang aking kuya, si Kuya Alex Galan, nag-birthday kahapon. At ganun din si Ate Julie Concepcion. Hindi pala ko Concepcion, dati siya Concepcion. Si Ate Julie ay nagdiwang noong karawang kasama ni Teacher Shai diyan sa Metamorphosis Bangkal, Metamorphosis School namin. Kaya nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang mga kamanggagawa na yan ay talagang napaka-dependable. Siyempre pa, ay muli natin binabati ng belated happy birthday si Kamareng. Ako, alam mo ba, noong Sabado ng madaling araw, na-aksidente siya. Nako, na buwal at tumama ang ulo, laki ng bukol dito sa ano. Kaya 2 a.m. ako'y bumiyahe from Marilao to Claribel at hinanap namin ng magandang ospital na mayroong mga ika nga equipment at parating kami dyan sa Bukawi specialist At salamat sa mga umalalay sa atin dyan sa Bukawi Specialist. At purihin ng Diyos. At wala namang nakitang problema
1: Tama,
0: sa
1: tama po yan.
0: MRI, ganun din sa kanyang pagkaka-X-ray. Pero medyo nalamog ang kanyang katawan. 91 years old, mabuwal. Naku po,
1: Oy.
0: napakahirap po yung ganyan. At kaya biyaya ng Diyos na talagang siya ay iningatan ng Panginoon. Salamat kay AJ na tumulong sa amin ni Ate Bec. And of course, kay Clarence at kay Caleb na mga anak namin. At siyempre pa si Tess nung pagkagaling sa Bukawi Specialist, sinatid namin pabalik doon sa Plaridel, Bulacan. At ngayon ay kahapon nag-request, Kuya Willie. Nag-request, pinapanan ng kapatid ko, na Ate Bec, na gusto mo ba ganitong pagkain? Ayaw.
1: Ayaw.
0: Gusto ba ganitong pagkain? Ayaw. Ang dami na, ang dami na. Tapos, sumunod, gusto mo ba ay puchero ni Tess? Ngumiti? Ngumiti.
1: Ayun.
0: At tinex sa amin. Kinabaka sa Linggo. Kami naghahanda patungo sa church. Abay, nag-text ulit si Ate Mike at sabi, tinatanong ano raw ang sabi ni Tess. Kaya after worship na ko, nagluto si Tess. At pinagluto niya ng puchero si Mama Maring. At nung hapon, hinatid namin. At ako, sarap na sarap at aming sinubuan si Kamaring Milan. Ayan.
1: Oh.
0: Kaya lang, eh, siyempre, kailangan tiniran ka ni Ates para maniwala ka.
1: Oy, nakatakang ko na yun. Nakatakang ko na yun.
0: sa susunod ay sasabihin natin.
1: Kamaring, pagaling po kayo.
0: Salamat,
1: sa Panginoon. Salamat.
0: Thank you. Kaya Willie, baka may babatiin po kayo.
1: Opo, binabati lang po natin lang mga kapatiran natin. Although itong mga ilan ay medyo huli na, pero kasama pa rin po sa pagbati. Ang mag-asawang Wilson at saka May Espino dyan sa Canada, ating suki yan, ayan, eh, nagdiwang ng kalang mga karawan. Halos sunuran, Kuya Junel eh. Si Kuya Wilson, June 29. Si Ate May ay July 2. Wow! Oh, sabi ko, sunuran ng mga pagdiriwang. And of course, itong linggo na to, binabati po natin si PJ Rigel Fortaleza Evangelista. Kapatid po ito ng ating manugang kay Queen na si Paige. Tapos si Sergeant William Lopez, July 6 din po. 7th, ang ati baby o Maria Carmelita Velasco. Birthday po niya ng 7th. And then sa 11th ay birthday naman ng isang anak niya, si Arjan Velasco. Yan. At binabati rin po natin sa Badeo family, yung kanilang apo na si Jaira Lian, Mercy Grace Manalo, and napunta na ng States ang dalagang ito eh, si Reyna Beulah Flores. Binabati po natin sila sa Batuan. Yung apo namin sa Pamangkin, sa Pampanga, eh, nag-birthday nung nakarang linggo, si Scarlett Moral. Binabati po natin. Yan.
0: Wow! Nako, ang panalangin namin, ang pagkapala ng Panginoon sa inyong mga buhay. Tayo nagpapasalamat din sa ating Panginoon sa mga nakasubaybay sa atin sa radio at sa kanilang mga app at sa FB. Kaya Willie. At gusto nating silang i-recognize sapagkat sila ay talagang kapartner natin dito sa FEBC, lalo na dito sa Family Matters. Ano po? At tayo natin batiin ng happy listening si Pastor Billy Pataho kasama ang kanyang kabiyak, Pastor RC, at ang Mendoza couple ay binabati natin. Si Epifanio Salvador ay sineshare daw niya, share it, sabi niya. At si Andy at saka si Aida, ayan, bumabati sa ating kay Willie. Si Au Agustin, oh. Ayun, naku, salamat po. Salamat mula Balanga, Bataan. Ay, siya nga pala, nais natin batiin ang mga pastor ng Balanga, ng Bataan sa nakaraang NDC 101. At ganun din, nais natin batiin ang mga dumalo sa ating creating, building a culture of discipleship. Naku, puno yung ating CTFE. Alam nung umaga. At we thank God sa ating mga facilitator from IGSL, International Graduate School of Leaders at Campus for Christ. At siyempre si Bishop Eli Mercado. Salamat po sa inyong pagdalo, mga iba't ibang pastor, iba't ibang mga leaders ng iba't ibang simbahan. Gusto natin batiin ng happy listening po papaparamdam kuya Willie, si Abilene de la Rosa. Nag-good morning po. Malaki
1: good morning
0: dito sa Pugo La Union, malapit po sa Baguio. Ayan, kaya talagang maraming salamat. Ganon din ay kapag paalang umaga kay Pastor Willie. Nako, may at meron dito gusto magpabati. Oh, tumatawag kanina pa. Oh. Ayun, ito na.
1: Lagi
0: Oh,
1: ko.
0: ito. Ayan,
1: Kilala ko yan, kilala ko yan.
0: ayan. Ayan, ayan,
1: Hello,
0: ayan.
1: Leo.
0: Hello
1: Good
0: po, Lolo.
1: morning.
0: Hello,
1: Yay.
0: Lolo. Sabi mo, hello, Lolo. Ayan. Ayan. Nagpa-piano dito sa likod ko eh. At pilit akong tinatawag, wow, wow, wow.
1: Okay,
0: May ibang tawag to sa
1: join
0: akin
1: us,
0: pag
1: ha?
0: umaga. Pag umaga, may ibang tawag to sa akin eh.
1: Ano?
0: Alam mo ang tawag to sa akin? Pa! Pa!
1: Oh. Oh.
0: Narinig sa lola. Kasi
1: Ah.
0: yun, sinatawag din ang tawag ako ng lola niya. Pa! Pa!
1: Yun.
0: Ayan. Hindi ako tumitingin. Si Wowo. Nasaan si Wowo?
1: San Wowo?
0: Nasaan si Wowo?
1: Yun.
0: Ayun. Ayun. Ayan. Okay, so, Kaya Willy, baka meron pa po kayong babatiin.
1: Ay yung katabi niyong nag nag ano nagluto ng ano ano nga
0: Ayan.
1: oh yung si Aling Tess
0: Puchero, yun na
1: no
0: bate.
1: Puchero.
0: Ayan. Ayan, binabati ka raw. Binabati raw yung puchero mo. Ayan. Siyempre pa, si Ate Edna ay binabati rin natin ng good morning, Ate Edna. At marami nag-text sa amin eh. Saka nagsabi na at last nakita namin yung nuknukan ng gandang
1: Ayun.
0: Edna Basilio. Abay, nuknukan nga pala ng ganda.
1: Aba.
0: Si Nora Dacor, nanonood ang kikinibin sa atin
1: Hello
0: mula sa
1: po.
0: Santa Rosa, Laguna. At ito si Lucilia Pajardo. Salamat po. At siyempre pa, ang ating regular listener dyan sa Japan. Ano po ang Pastor Eli Galios na nasa garden niya pag Monday. Ayan. At siyempre pa, mga taga TBC, of course, ang lolo na naman, si Lolo Johnny Galios at ang iba nating mga kapatiran dyan, ang Garcia family at ang mga kapatid na Isli, Captain Art Canosa at of course si Kim, si ang mag-asawa, magkapatid na Damian and at marami pang iba. Happy listening and happy viewing po sa atin pong lahat. Of course sila Len and Kiambao family. Yan ang isa sa tinitira natin dyan sa Japan. Napaka hospitable and generous din at yung mga kapatid na yan. So, of course, ang family ni Kim ay ating binabati rin ng happy, happy listening. Si Tess Lagman, Terso, ay nagpaparamdam din at nakikibahagi sa ating pong broadcast sa araw po na to. Ito, sabi niya, good morning po. Saan po ako pwedeng bumili ng radio? Ayan. Reregulohan ko po sana pang re-regalo. Very good, very good. Mag-message lang po kayo sa ating FABC page at sasagutin po kayo ng ating staff. At kami nga, merong taga-Japan nagpabili para pag-akyat namin ng Baguio, dalagal namin yung radio para sa kanyang parents. Kaya hindi pa kami napupunta ng Baguio, hindi pa namin nadadala. Pero hopefully, hopefully,

0: mga taga IGSL, lalo na yung tatlong team na who are working with our leaders sa Caloocan, sa Mekawayan, at another team sa Marilao. And thank God for the many learnings, and they share it also to the body of Christ. At gusto nating batiin din ng happy listening si Sister Auda Leon, i-host niya ng breakfast itong mga missionaries and student ng IGSL. Eh, dalawa yung text ko sa kanya, eh, no? Magkasama tayo. Sabi ko, ay tinatanong ni Kuya Willie, kailan yung invitation mo? Ay, wala sagot. Tapos sabi ko, siya nga pala, yung mga missionary, pagka ano, pwede namin, dadali namin dyan sa iyong lugar. Tapos sumagot siya, let me know when. Sabi ko, alin kaya sinagot niya, let me know when? Yung kay Kuya Willie? O ito ba?
1: Hello po, Kuya Frank, Ate Ao.
0: Nilino ako. Sabi niya, pareho na. Ayan, kaya happy listening sa lahat ng mga masisipag na staff ng Stevia Farm dyan sa Carilagan. Babalik-balikan. Kuya Willie, ngayong araw na ito, ano po ba ang ating tema po?
1: Ay, yung ating papaksayin ngayong umagang ito, Kuya Junel, how to handle parental regret.
0: How to handle. Naku, timely niyan, timely. Sapagkat yung mga na-involve sa hindi magandang pangyayari, yung mga parents ay maraming regrets. If only. At ito ay napakaganda at napapanahon. Ano po na ating pag-usapan at talakayin. Pero siyempre, basahin muna natin ang salita ng Panginoon na siyang atin pong sandigan sa atin pong family chat.
1: Ito po, mga kagapay, sulat po na po sa Pablo sa mga taga-Filipos sa Mabuting Balita Tagalog, Filipos, Kabanatang 1, Talatang 6. Tinitiyak ko sa inyo na ang mabuting simula na ginawa sa inyo ng Diyos ay kanyang tatapusin sa araw ni Kristo Jesus. Sa English Standard Version, Philippians 1:6, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Yan po ang pagsasaligan natin ng ating talakayin ngayong umaga, mga kagapay. Eh, siyempre, hindi lang po basta nakaukol ito sa ating pag-uusapan, kundi basically, primarily, yung pong paghahayag ng plano ng Diyos. Alam nyo, Kuya Junel, alam natin na hindi po basta nangyayari mga bagay-bagay at kahit na sa atin, hindi tayo basta-basta sumulpot lang dito sa babaw ng mundo na wala pong planado po ito, Kuya Junel. Tayo po'y kasama po dun sa grand plan of the Lord sa kanya pong paglalang. At nung mapahamak ang tao sa dahil sa kasalanan, abay kasama pa rin po doon sa programa niya na pinasimulan niya way back in history, nagbigay po siya ng paraan para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So much so, pati na po sa mga iba-ibang aspeto ng ating buhay, pangunahin, pagpapamilya, pagiging magulang sa ating mga anak, nandun po, no, mayroong plano ang Diyos sa bawat kilos niya, meron pong malinaw na layunin, merong ginugustong maging magandang resulta, dahil po yun ay planado na ng Panginoon. Kaya sabi po rito, pati na sa pagmamagulang natin, may mga regrets tayo. Opo, totoo po yun. Pero ang katotohanan din po naman, hindi po natatapos doon. Hindi po tuldok agad doon sa, nako, napapalatak pa tayo pagka hindi po doon. Kasi nga po, meron pong magandang pinasimulan ang Panginoon. At kapag ka po siyang gumawa, mga kagapay, tinitiyak po niya, sinisiguro niya. At kaya sabi nga niya po sa Pablo, tinitiyak ko sa inyo. Ha? Alam na alam ni Pablo kasi nakasalig sa kapahayagan ng Panginoon Diyos. Ito po ang maghahatid sa atin sa mga pwede natin pag-usapan, yung paano natin haharapin, paano natin bibigyang ikang po yung positibong bagay yung mga parental regrets natin. Hindi only lang, kundi sana all. Yan, yung mga ganon.
0: Yes, at Napakahalaga po niya na talagang, of course, we are

0: We feel with you for the regrets that you have, but we are imperfect people. And sabi niya, we are bound to commit mistakes. So mahalaga po, we learn from our mistakes, and that we are always willing to learn together. Diba? At yung pagkakamali, yung pagkukulang, ito ay hindi ang lahat. Ano po? Ito ay hindi ang lahat, kundi ito ay maaaring maging daan upang tayo tumuklas ng mga bagong mga gagawin ng Panginoon sa ating buhay sa kabila ng ating mga regrets. Diba? At sa bandang huli, ay sasabihin mo yung aking akala ko ay aking nire-regret, eh yung pala ay talagang may magandang plano ang Panginoon. Hindi lahat ng buhay ay tagumpay. Halimbawa, ngayon, Kuya Willie, pinagdiriwang natin si Alex Yala, di ba? Napakagaling, di ba? At yung kanyang pag-dive na yon. Ang mga Pilipino talagang lumabas sa kung ano-ano mga, may superwoman siya. Pero lumilipas na ako, di ba? Pero talagang siya ay nanalo, no? Pero gusto natin tinawin na itong famous dive niya na ito na napakaganda execution, eh hindi naman daw ang pasaka doon sa net. At hindi siya umiscore in this particular beautiful shot na ito. Pero, nagtagumpay siya sa kaduluduluhan, di
1: Amen,
0: ba? So, meaning, yung kanyang determination to continue, di ba? Medyo na out of balance siya, kaya kailangan niyang habulin, ha? Lateral na pagtira, pambihira. Napakaganda. This is actually a good picture and challenge sa mga Pilipino na talagang may mga regrets tayo sa mali nating pagboto. Ha? Nakaraang eleksyon, kaya nagkakagulo-gulo tayo. Oo? Hindi yung learning sa atin sa regrets na yan ay ating hanapin at pagsamasamahin at maging basihan ngayon sa ating pananalangin, pagbabantay, at pagboto sa susunod na halalan. Ay, napakaganda yan. Kaya, ganoon din po sa parenting. Napakahalaga na tayong lahat na ay mayroon regrets, but never condemn yourself. Never condemn yourself. At napakaganda.
1: At ang nakatutuwa ko, Janelle, doon sa side no, ng mga nanonood, nandun lagi yung nanay, nandun lagi yung suporta ng pamilya. Eh,
0: Yes.
1: ang laking booster noon sa naglalaro, no? Karga niya sa kanyang kalooban, si mami, si daddy, ang kanyang mga kapatid. Tapos, sabi niya, lagi sa bandang huli ng kanyang mga interview, yung pag ginagawa niya lahat ng ito, alang-alang din sa bayan, no? May karangalan dulot sa bayan. Ang ganda, ang ganda.
0: Yes, that's right. That's right. Kaya napaganda itong halimbawa. Ano po? Kaya talagang baunin po natin ito sa ating talakayan sa araw po na ito. Muli po basahin ni Kuya Willie, either English o Tagalog, sa salita ng Panginoon.
1: Apo, sa Tagalog po, sabi niya, tinitiyak ko sa inyo na ang mabuting simula na ginawa sa inyo ng Diyos ay kanyang tatapusin sa araw ni Kristo Jesus.
0: Amen. Talagang tinitiyak ko sa inyo. Kaya mga kapatid, paano man natin mga regrets, just learn from it and then proceed at believe in your heart na mayroong magandang gagawin ang ating Panginoon. At may mga mahabol ng pagbati sa atin, si Marites Mateo ay bumabati RJCM, bagong silang North Caloocan under Pastor Robert Bogato, kaya na tiyan si Emmy Teodoro ang darating sa atin at happy birthday and bless po watching. Ayan. At ito yung binati natin kanina, si Pastor Eli Galios, nasa Guam na niya. Ayan. At ganoon din si Belle Abanilia. Happy listening po, Nagcarlan, Laguna. Aba, nakita kaya natin doon nung tayo nawatch yan sa Nagcarlan. Tapos tumuloy sa Lili yung ating mga misis at pinagantay tayo ng
1: Enjoy
0: ketagal-tagal. At
1: naman
0: tayo
1: sila.
0: nagpapasala. Yun, enjoy naman sila. Si Grace Agsalud. Ay, ito, nag-text yun sa atin. God morning to Two handsome pastor of family matters. Wow. Ah, sino yun? Sino yun?
1: Ay, yung aking kausap, yung aking kausap.
0: At yung aking din kausap ngayon. Listening here, always and forever, this is MBBC follower. Ayan. Thank you so much for following our app. Ano po, at talagang tayo nagpapasalamat sapagkat we are equally encouraged sa inyong patuloy na pagsubaybay po sa amin. At dahil natin patuloy ng masalamatan ng Panginoon sa mga kapatiran natin diyan sa Zambales sapagkat sila ay mag-host ng NDC 101 at ito ang pinaghahandaan namin nila Bishop Noel Pantoja, ni Dr. Ray Abante at saka ni Pastor Ricky Sartu. Kaya we are looking forward for that NDC 101, National Disciple Making Campaign for Churches diyan sa Zambales, diyan sa Region 3. Praise the Lord. At gusto natin batiin din ng happy listening lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin diyan sa Pampanga. At ito po, pakinggan ninyo ang pagbati ng inyong kabalin.
1: Mga santing, mga lagong kabalen, maya paabak po kay Kongan at masayang kay kaming puso kasi kaya-kayabe da kayo ngayong Aldo. Salamat po king Gino. Yan. Sabi kayo maganda at mga gwapong mga kabalen.
0: Yan. Yan. Praise the Lord.
1: Salamat sa Panginoon dahil kasama tayo at isang pagpapalang magandang araw para sa lahat.
0: Amen. With that, we really will introduce our Monday partner.
1: Siyempre, naabang-abangan po natin ang memo ni Mami mula po sa Mami Bessie Rios.
2: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Narito na naman po ang inyong Mami Bessie Rios para sa ating memo ni Mami. And this time, ang atin pong tutuunan ay ang mga teenagers. Wow, teenagers, no? And how are we going to raise or shape a growth mindset sa atin pong mga teenagers? Dahil nga po, nagiging usong-uso ngayon at tumataas pa po ang mga cases. Nito pong mga mentally challenged na talaga pong kanilang ayan, hindi nila maharap ang kanila pong mga challenges in life. So, it is good kung ating pong ma-reshape na ang ating teenagers ay magkaroon sila ng growth mindset. Isang isip na talago, lalaban, kahit ano pa ang maganap. And we'll see that behind pain, there is purpose. So, ano po ang ating pwedeng gawin? Mga letter R ang ating pag-uusapan. Unang-una po is reframing the mind. Yung kanila pong mga kaisipan ay pwede nating buksan. Halimbawa, parang pag sinasabi nilang, ay, hindi ko talaga kaya yan eh. Alam mo anak, hindi mo kaya yan ngayon. Not yet. But later on, baka makakaya mo rin or later on, pwedeng unti-unti ay gawin mo so that hindi po sila naka-stuck. So let's reframe their mind. O di kaya naman, dami-dami talaga nito mga projects, ganyan. Hey, anak, naku, mong isubo lahat dyan. Ano kaya ang pwede? And work with the child, encourage the child, and pwede kayong gumawa ng sarili ng plano, di ba? To chop, yung kanyang maraming assignments. The next letter R is revisit the process kapag sila po ay nagkaroon ng hindi magandang kinalabasan sa kanilang decision or sa kanilang effort. So you revisit kasi po, na-frustrate sila agad, but if we are going to lead them how to revisit, o ano nangyari, okay, ano pa? But when you revisit, just take note, paalala po, don't raise guilt and never, never judge. Bawal yung mga salita. Oh, sabi ko na sa iyo eh. O tingnan mo yan. No? Yun. So, yung pong mga ganong bagay ay hindi po ito makakabuti para sa isang growth mindset ng teenager. And letter R again, number the third R, is the word reinforce. What is it that you're going to reinforce? Yung kanyang mga strength, yung kanyang mga efforts na nakita natin, yung mga naging magandang kinalabasan ng kanyang mga pagsisikap. So let's try to reinforce that. Lalo na kapag feeling down si teenager. Teka sandali anak, di ba nagawa mo dati yan? Parang medyo magkahawig naman yung situation ngayon. Tinan mo kaya ulit. Yan. So that the teenager will be able to at least have a different perspective. Will feel that hindi tayo naninisi, no? Hindi natin nilalagay yung expectations natin masyadong, well, so much sa kanila. And the last letter R, ito po, remember that as teenagers, masyado pa silang nataas sa emosyon because their brains are still developing. At yun po ang natural na kanilang tendency na una pong nadidevelop ang emotions. And later on, ang kanilang logic. So let's not expect too much na sasabihan pa natin. Hindi mo ba naisip? Hindi nga eh, kasi mataas ang kanyang emosyon. Mga ilang paalala na naman po yan mula sa inyong Mami Desiree dito sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: Maraming maraming salamat, Mami Bessie Rios. Siyempre sa napakagandang awit na yun na ating muling narinig. Kayo po'y nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Ngayong Monday na ito po, kasama ninyo ang inyong mga lingkod, John Milan at si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Ayan, at maraming salamat sapagkat ang patuloy na pagpasok ng mga listeners natin sa kanilang mga text ay atin na mo-monitor. Thank you so much. At marami nagsasabi ng sinishare din nila. Thank you so much. That's one of your ministry also. At Kuya Willie, baka meron kang habol na babatiin.
1: Mga kapatira natin sa Sampaguita Christian Church sa Santa Ana, Manila. Meron tayong mga suki dyan. And then of course, yung Bagaporo family sa Santa Rosa, kasama na po ang Karingal family.
0: Yan, praise God. But we also would like to welcome back Pastor Rico Ricaport ng Victory. At siya ngayon ay naka-assign sa Panama. At siya ay nagbabakasyon. Kaya a little later, meron kaming lunch fellowship.
1: Pakikumusta niyo kami.
0: Yes, at pagkakalamot, sabi mo, pagbabalot kita eh.
1: Ay, wag. Abangan ko yung putero.
0: Ay, putero lang si Tat. Putero gusto.
1: Napakababait po yung kasawang bishop at ati Tess. Nako, salamat po ha. Sabi ko nga, bishop, di ba, naibulong ko kayo. Eh, baka hindi kumasuklian yung kabutihan. So,
0: hindi kailangan panukli dahil nauna ka nang nagtanim ng kabutihan. At,
1: talaga, ha?
0: Dahil sa iyong mga tanim na kabutihan, kaya talagang umaani ka rin ng kabutihan. Kaya ni nuknuka ng gandang Ate Edna. Ayan. Nako, kay Willie, ano ba mga inihandaan ninyo ibabahagi sa amin sa araw na ito?
1: Eh, nagpapasalamat tayo ko, Junel, sa ating mga staff dyan. Napakasisipag, no? At sa kanilang mga research, siyempre, itong ating mga pag-uusapan, hango doon sa growingfathers.com, pero lalapatan natin ng pang Pinoy na konteksto.
0: Amen.
1: How to handle parental regrets? Sabi regrets. Nga natin, wala namang magulang na perfecto, eh, no? Sabi nyo nga kanina, Kuya Junel, nabubuhay tayo dito sa mundong ibabaw, broken. At talagang wala tayong aasahan basta-basta ng kaayusan. Yung nangyayaring kaayusan, progressive pa yan. Hindi pa po yan. No? Kasi sabi nga ang talata natin kanina, may pinasimulang bagay ang Panginoon Diyos at titiyakin niya, natatapusin niya. So,
0: magbuto
1: tayo ng pag-redeem, pagsasaayos at pagpanumbalik para po may sakatuparan pa rin yung pinlano ng Diyos. Kaya, pati na sa pagmamagulang, kasama po yan. So,
0: mayroon
1: pong ilang mga puntos na pwede nating imungkahi, mga kagapay, para maging tulong sa atin, no? How to handle parental regret. Ang una po dito, sabi nila, what they are in Christ, yung ating mga anak, no? What they are in Christ is more certain than who they will be because of us, no? Diba? Nanggagaling tayo, lalo na sa mga panahon nagdaan, para bang ang ginugusto lagi ng magulang, makawangis nila yung kanilang anak. No? Mm-hmm. So parang pagka hindi nagkaganon, naku, isa sa mga mahabang lista ng mga regrets ng magulang yan. Kasi parang feeling na nag-fail sila sa pagiging magulang. Mm-hmm. Pero, sabi nga po rito, pinakasusi dito, what they are in Christ. Yan. Dahil po, di ba, sabi natin, kanikanyang kapasyahan ng isang tao, yung pong pagkakaugnay sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoong Tagapagligtas. At kapag kayong ating mga anak ay nagkaroon po ng ganong ugnayan sa ating Panginoong kilala nilang personal, na siya pong nagsasaayos ng buhay natin, sabi, what they are in Christ is more certain. Tiyakan, mas tiyak. Oo, yung kaysa sa anong ginugusto natin para sa kanila.
0: Ayun, talagang napakahirap yan sa maraming magulang. Lalo na yung meron sarili silang mga regrets para sa kanilang sariling journey.
1: Oo.
0: Kaya dahil sa regrets nila sa kanilang buhay, tinitingnan nila yung kanilang anak, ay another chance nila yon. to recreate their
1: Yeah.
0: child themselves to their children. Ano ba sabi mo sa mga ganun?
1: Isa nga sa ating ginagawa ko yun, pagka meron tayong premarital counseling, no, bago ikasal, may pag-uusap. Isa yan sa aspeto na pinagdidiinan natin. Para sa ganoon, para bang magsisimula ng bagong pamilya, isang pribilehyo mula sa ating Panginoon Diyos, na wala ikang mga sabit-sabit pa, no? Yung mga ika nga po'y nandyan sa isip, sa kalooban ng mag-aasawa, magpapamilya, na pipilit nila kasi pagka nandun na, nagkaanak na sila, parang yung hindi nila naranasan na tingin nila ay hindi maganda, eh iiwas nila ang kanilang anak doon. So, ang nangyayari ay parang si Kuya Willy ang ibinubuhay ni King ng aking anak, parang ganon. Eh pagka po ganon, eh wala kagad, walang paghuhugutan kagad ko Junel nung pundasyon ng personalidad, ng karakter ng ating anak. Tandaan po natin, iba pa rin po siya sa atin.
0: Yo, that's unfair. Ika
1: Oh,
0: nga.
1: yan. Tama
0: Sapagkat
1: yan.
0: ibang nila lang ang anak mo. Pero without trying hard, eh talagang maiaano mo, mai without trying hard ay talagang makakakita ka ng wangki ng buhay at pagkatao mo naman. Kaya don't worry. Pero yun talagang parang talagang gusto mo maging
1: Ay.
0: clone, nako, that
1: Oo.
0: is not
1: Oo.
0: fair para sa iyong anak at sa magiging apo. And that is not also fair to you kasi lalayo ang loob ng iyong anak, ng iyong anak sa iyo. At saka sa inyong relationship ay makakasira yan. Kaya napakaganda ng paalaala mo na yan. Ano po, importante na talagang maunawaan natin na tayong lahat ay magkaroon tayo ng ganyang kaunawaan.

0: napapaalalahanan ng ganito mga napaka makabuluhang paalaala bilang mga magulang. May regrets ka na nga, eh dadadaga mo pa ang regrets mo dahil hindi mo i-observe itong paalaala ng Kuya Willy Basilio sa atin. So yan po, ay unawain po natin yan. Ano po, at nakaka-excite pa nga na makita mo yung kakaibang ikaw. Parang maliwanag, ano, Kuya Willy, ano?
1: Ang linaw na.
0: Kakaibang ikaw. Ikaw din yun eh. Ikaw din yun. Ikaw
1: well,
0: din yun. Kaya lang, kakaibang ikaw. Ayun.
1: Eh, di ba?
0: Pakipaliwanag mo, Kuya Willy, yun. At habang ako'y humihigop ng kape
1: ayan na, naman,
0: inihanda
1: eh,
0: ng
1: naman,
0: alagang...
1: Ang maganda ron, Kuya Junel, di ba pagkasabi ay may compliment ang magulang nasa tabi ng mga nakapaligid sa kanila, talagang manang-mana ka sa ama mo, manang-mana ka sa ina. Oh, it's supposed to be compliment.
0: Yes.
1: Oh. Oh. So, parang ika nga, pumapalakpak ang tenga ng magulang pagka narinig yun eh. Supposedly.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Pero, minsan kasi, nauwi dun sa mga bagay na nagagawa ng magulang na sa bandang huli nire-regret niya. Halimbawa, na sa kanyang pagsasalita, minsan nadudulas sa ang dila doon sa pag mga salitang ginagamit natin. Much more, Kuya Junel, kailangan maingat tayong mga magulang ngayon dahil po pwedeng sa sinabi natin malinaw na malinaw sa ating isip ang ibig sabihin natin, pero baka iba ang pick up ng ating anak kasi nga po eh alam mo naman ang dynamics ng lengguwahe. Kada henerasyon ng mga anak, ba may mga bagong mga lingwahe na gamit. Oh, dati yung sinasabi natin na sakto, yung ika ngay kumbagay ayon doon sa sukat, no? Sakto, ayon sa ayon. So,
0: halimbawa, nung panahon ninyo, tawag doon swak.
1: Yan, ganon.
0: Panahon namin yung sakto.
1: Wawa, wawa. Pero ngayon eh, 'di ba, dati panahon naman ninyo ito. Okay lang, ganun.
0: Yeah.
1: Pero sa panahon namin ngayon, sure. O kaya pagka hindi sure.
0: Yeah.
1: Kuya Jel, pagka hindi sure, 6-7, 6-7 o na. Ha?
0: Ba, di ko alam yun ah.
1: Yun eh, sinasabi ko sa iyo eh.
0: Hindi ko alam yun ah. Nako, talagang...
1: Hindi sigurado kasi, kaya
0: alanganin
1: ba, ganun.
0: 6-7, 6-7. Ba, talagang may natutunan akong bagong lingwahe.
1: pagka sinugulang, nadudulas ang sa salita, nakaka-apektong negatively sa anak, ayun, kung dadalin pa ng magulang yon, hindi siya makabumbon doon, eh, maapektuhan yung pagkikipag-ugnayan niya sa kanyang anak. At maglilika yon ng hindi na kikibo ang ating anak because he would feel unwelcome sa atin. Ibang lingwahe tayo.
0: That's right. Naku, napaka-helpful na sinasabi niya sa mga bagong magulang. Kagaya ni Pastor Rio Ishii na ngayon ay nagbabakasyon from Japan. Nandiyan sa Bisaya. Ako, pag dumunta mo rito na Manila, hadaan ka rito sa ninong mo, ha? Kay Pastor Rio Ishii. At ganoon din, ang kanyang kabiyak. Of course, ang mga lolo rin, very helpful yan. Kagaya ni Pastor Ramon Crisostomo. At saka si Marlet, ano po, lolo at lola, na nag-aalaga ng kanilang apo. At nakikinig din at nagpapasalamat sa atin si Wena Fajardo Reyes. At siya raw ay nanonood at nakikinig din sa atin si Annalisa Poblete from Cavite, Rosario Cavite. Maraming salamat po. At kayo ay nanonood at nakikinig sa amin dito po sa Family Matters. Si Alvin Serrano ay nagpapasalamat din sa mga insight na kanyang nadidinig. Si Thelma Manhares, si Emily Manalang, nako, maraming salamat po. Si Ramil Mamburam, ano po, from Sampaloc, Manila naman siya. At ganoon din si Leonida Sakada Rubium. Maraming salamat po. Kaya Willie, ano po ang pangalawa na ibabahagi niyo sa amin?
1: Sa ikalunan po, ito, maganda po kung puntos ito, Kuya Jonel. Ang sabi, tuwiran doon sa ating source, the only perfect father to ever live, both parents us and parents with us. Yan. Now, ang ibig sabihin lang po nito, mga kagapay, tanggapin po natin katotohanan, iisa lang po, natatangi ang perfect na ama, ang ating ama sa langit. At
0: Yes.
1: ginagampanan po niya ang dalawang pangunahing papel bilang tatay natin sa langit. He parents us and parents with us. Yan.
0: Yes. Ano kaibahan po noon?
1: Bye,
0: parent
1: po.
0: Us and parent
1: Oo.
0: With us.
1: Una po, makita natin dito. Tayong mga magulang dito sa lupa, meron tayong tinitingnan na modelo at panginoorin halimbawa na ating titingnan sa kanyang pagiging magulang natin. Kailangan po na malinaw sa isip ng isang magulang, tatay, nanay o sino bang responsible adult sa paligid ng bata, na ang tatay nila o natin sa langit, siya po ang ating pinakatatay na perfect.
0: Yes.
1: At lagi po, batay sa salig sa kanyang sa kasulatan, mayroong mga panuntunan na pwede niyang turo sa atin, bahagi po ng kanyang pagiging tatay yon. Pero, ang karugtong po naman, tutulungan niya tayo na we parent our children.
0: Yes.
1: That is,
0: Ganda.
1: Both parents us and parents with us.
0: Kumbaga, ano man ang disappointment mo sa sarili mo magulang, i-charge mo yan sa katotohanan ng they are not perfect.
1: Yes.
0: That this, then with that will lead you to the perfect parents, to the perfect
1: amen,
0: father,
1: amen.
0: And walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya instead na nagiging bitter ka at marami kang inahanap sa magulang mo, iyong pasalamatan ang Diyos sapagkat He is your real parent. Diba?
1: Amen.
0: At
1: Amen.
0: ngayon, sabi naman ng Kuya Willie, parent with us. Kung ikaw ngayon ay may sarili ka ng pamilya, huwag ka namang matakot sapagkat tutulungan ka ng tunay na magulang na maging magulang. Ayan.
1: Yeah.
0: He will parent with you. Ayan. Kasi marami mga ganyan. Ano mga kabataan ngayon, Kuya Willie? Ako kung napansin mo, mga kabataan ngayon talagang matagal bago mag-asawa. Mga the new 20s is 30, sabi nila. Tapos pag nag-asawa, ayaw pa mag-anak, di ba? At natatakot sila sa kanilang magiging anak, kung kakayanin ba nila. At pag nagkaanak, ayaw agad sundan. So marami sila mga fears. Marami sila mga fears. At legitimate naman. Kaya lang, yung fears na yon pagka naging hindrance sa iyo, ay talagang ano, baka hindi mo malakaran yung
1: Tama ka dyan. Totoo po yan.
0: biyaya ng Panginoon. Kaya
1: Amen. Amen.
0: talaga importante na maunawaan natin that we have a God who is our model and we have a God who is our guide, enabler. Yan. Amen.
1: Ang ganda po ng pahayag
0: yan
1: ni Jonel dahil sa latag sa kasulatan, talagang anumang bahagi ng buhay magulang, makikita natin mismo sa ating Tatay sa Langit. Protector, no? Tagapangalaga, tagbantay sa ating mga ikakapahamak sa atin. Provider, talaga pong hindi tayo basta pagkukulangin. At siya po yung ating pinaka satisfaction. Siya po yung ating kapunuan sa anumang mga pagkukulang natin, makita natin sa kanya. At pagka po ayos yung ating ugnayan sa ating Tatay sa Langit bilang kanyang anak dito sa lupa, equally, yun po ay magbababa po lamang doon sa pagiging magulang naman natin kasama ang ating Tatay sa Langit sa ating mga anak.
0: Yes, kaya anuman ang mga pagkakamaling maaaring magawa mo, ang mahalaga, meron kang pagpapakumbaba na amamin o tumingin ng tawa. Dahil unang-una, alam mo, na hindi lang na-disappoint mo yung anak mo kung hindi yan ang pattern ng ama natin. Pangalawa, dahil siya tatay mo sa langit, alam mo siya yung mapagpatawad. Kaya ikaw ay makaka-assure ng pagkapatawad ng Panginoon. Kaya importante na any mistakes na magawa mo ay Be good to yourself. Be kind to yourself. Ika nga. At makita ng anak mo that you are willing to learn sa
1: Right.
0: pagmamagulang. Kaya you do not need to make an impression that you are a perfect father. You can handle any situation. No. You are also learning. Kaya ang ganda eh. Ngayon marami mga kabataan ngayon na magulang gano'n na nakikipag-usap sa anak. At talagang they are willing to learn from their children. Kaya na pag nasusobrahan, syempre, yung tinatawag nilang gentle parenting, pag nasobrahan naman, nawawala na yung authority. Eh, wag naman. Yung iba naman, ay puro authority. Yun yung autocratic parenting. Kaya maganda mabalansin natin ito. Yung
1: Tama po.
0: Democratic parenting, ngayon na tinatawag nila gentle parenting. Meaning, hindi dadaanin sa galit, hindi dadaanin sa palo, hindi dadaanin sa punishment. Pero kailangan naman, huwag mawala yung authority. They need to learn to follow. They need to learn to respect and honor the authority in their lives. At kaya pagka ho ganun, eh, talagang hindi naman nawawala yung authority when you admit, when you are at fault. When you admit that you don't know any something. Kaya what is important, you continue to be the authority over them. Listening authority over them. Ang ganda niya. At kapag gano'n ang gagawin natin, aba, edi napakaganda na talagang ang learnings ay tuloy-tuloy. Kaya yung ano man regrets, hindi na maulit. Hindi na maulit.
1: Oo,
0: kasi
1: po.
0: Merong pagiging teachable. Ayan. Amen. Wow.
1: Yeah. May naalala lang ako karanasan, Kuya Junel, na
0: kapo.
1: One time, eh, nagmamaneho kami, no, kasama ang pamilya. Alam ng mga anak namin na yung mga traffic signs ba, na pagka malapit ka na sa crossing, halimbawa, mayroong traffic light dyan, abay, nagdilaw na. Ba, hiniritan ko pa, no? Hiniritan ko pa. At halos sa gitna ng paglagpas doon sa crossing, eh, nag-red light na. Nakalagpas, nakalagpas naman ako, pero paglagpas namin sa red light, beating the red light ang nangyari. Ang sabi ng aking anak, na sabi niya, Tay, di po ba, ano po yun, paglabag yun? Ay, oo nga pala anak, sorry, sorry.
0: Ngayon.
1: Kasi nga, may pagtuturo kami sa kanila, nirespeto, nirespeto yung mga established rules and laws ka sa loob ng tahanan, sa labas man ng tahanan, at nahiritan ako tuloy ng aking anak
0: sa
1: paglabag na yun. Pero, may agad-agad na realisasyon. No? Nakalabag ako at nag-apologize ako sa aking anak at sabi ko, alam mo na na hindi pala dapat gagawin yun. Kapapa.
0: Yes. So merong pagpapakumbaba ang Kuya Willie. At kaya hindi nasira yung understanding ng bata na talagang dapat sumusunod sa batas. Ito ang tatay ko, hindi perfecto. So nakalabag siya. At nang kunin kong atensyon niya, hindi na siya nag-justify.
1: Yes. At
0: na
1: alam
0: sinabing,
1: mo po,
0: hindi naman, dahil nag-red siya, nandun na ako sa gitna eh. Nung mag-red siya eh, pwede na akong patawirin. Kaya nga yan, may tatlong kulay eh.
1: Pagka,
0: ano yung tatlong kulay nga?
1: Yung berde, yung dilaw, at saka yung pula.
0: Yes, kaya yan, pinaano yan sa mga bata eh, no? Si yung apo ko, ganun eh, may pantapasin sila. Ah, red stop. Green, go. Ha? Yellow, ay slow down. Talagang may kanta pa sila dyan. Ang ganda. At kung sakaling ikaw mismo maka-violate, please, don't justify. Diba? Katulad ng mga politician natin ngayon, ako, justify na justify. Booking na. Nandiyan justify pa. At sa halip na pag-usapan yung kanyang offense, eh magtututuro, bakit sila? Eh wag. Eh nanggaling yan sa bahay. Talagang tayo po kapag tinawag yung attention natin na apa na lakas ng boses mo kay mama. Eh, paano naman siya? Ay, wala lang. Ganun ba? Nalakas pala boses ko. O, di ba ganun na? Mali yun na yan. Di ba? At makita ng anak mo na nag-apologize ka. Yun! Ayun. Kaya
1: tapos,
0: talagang...
1: Tapos sasabihin naman ng misis sa'yo na napalakas ang boses mo, sasabihin, hindi ako bingi.
0: Kaya nga yung apo ko, di ba, sabi ko kanina, pagka kasi kukunin ng asawa ko doon sa bahay ng aking anak na si Eunice, si Job. At pagkuha, dala-dala niya ngayon yung buhat-buhat, eh siyempre mabigat.
1: Oo
0: O
1: nga.
0: kaya mabigat, pag daan niya ngayon, ay talagang ano, talagang ano, ay talagang aalis ako agad. Ay talagang pagkaano eh, pagka ano, tatawag siya ngayon. Pa!
1: Oo.
0: Pa!
1: Ha?
0: Diba? Ngayon magulat ako, minsan tinawag ako ng anak ko, ng apo ko. Pa! Pa! Ito yung ginagaya nila. At nabinutis na ko. Ginaya ako. Kaya yun, nandiyan na ngayon. Na talaga. Ngayon, maingat na siya ngayon. Kaya ang ginagawa ko, hindi ako tumitingin pag tinatawag ako ni Teo ng pa!
1: Ang
0: Kaya
1: saya-saya.
0: tumitingin. Ang kami, babalik na. Whoa, whoa. Ayun.
1: Oh.
0: Sweet na takot dahil parang
1: Yeah.
0: gusto nila, perfect sila. Hindi. You don't need to be afraid. Talagang
1: Oh.
0: mahalaga, meron kang kapwa kong baba, may kayo makakagawa ng hindi tama. Praise the Lord. Now, wow. May kabila, ano po ang pangatlo?
1: Ito,
0: Mabilis na oras.
1: pangatlo. Sabi po, the work of true transformation is lifelong, not limited by duration. Yan.
0: Wow,
1: Ibig sabihin po
0: lifelong,
1: ito,
0: not limited by duration.
1: kumbaga po sa isang, ina-imagine ko rito ko, Janelle, kumbaga sa isang aklat, mula sa introduction hanggang sa conclusion, no? Hindi yung pa-chapter-chapter ang ano natin, kundi titingnan natin siya sa kabuuan. Yung po yung pagbabago in total, no? In total. At ang business ni Lord sa atin bilang tatay natin, pagbabago. Bago, no? Hindi i-improve lang. Hindi yung parang retouch lang. Hindi po, bago. Sabi ng 2
0: Yes.
1: Corinthians 5:17, ang sino mo na kay Kristo ay bago ng nilalang. So,
0: Yes.
1: can you imagine yung ang ano po diyan yung metamorphosis, yung inyong school, Kuya Julian.
0: Yes, opo.
1: Diyan yata nyo hinango yung
0: Exactly,
1: idea.
0: yeah.
1: Oo.
0: Yeah.
1: Dahil sipi mo yung maliit na ud na parang nakakilabot titingnan, gagapang-gapang diyan, magtatago sa ginawa niyang kukon, aba pagkatapos ng ilang mga panahon, lalabas na, hindi na po siya uod, oh, bago na, butterfly na.
0: Yun.
1: Gracefully and beautifully flying. Yan.
0: Siya pa rin yun.
1: Yun.
0: Pero,
1: Oo.
0: na iba na.
1: Na iba na.
0: Siya pa rin yun.
1: Oo.
0: Pero iba na.
1: Iba na. Napakalinaw.
0: Malinaw na naman. Malinaw
1: linaw
0: na.
1: Po yan. Malinaw.
0: Nag, metamorphose into something better and beautiful. Yun. Ay, kailangan natin. Ano po? Kaya talaga, importante po ito na bigyan natin ng chance yung ating mga anak. Huwag natin silang itinatali sa kanilang mga naging hindi magandang behavior. Kaya nga kailangan ikinokorek yung maling behavior. Hindi pwede
1: Tama.
0: ipapalampasin. Ano po?
1: Oo.
0: At kailangan imo-model din tulad ng pagdalos sa simbahan, paglilingkod sa Panginoon. Pag nakita ng anak mo na si papa at mama nag-worship, hindi na sila nag-worship, nagsiserve din. Aba?
1: Oo.
0: O di lalaki sila na naunawaan nila. Nag-aakay din sila ng kaibigan nila para makarinig ng gospel. Yun. Naku, napakahalaga nun. At pag na-model natin yun sa ating mga anak, napaka makapangyarihan. Kasi lifelong eh. Sabi nga ni Dr.
1: Lifelong.
0: Lito Viloria dun sa aming NDC, discipleship is lifelong process.
1: Tama yan.
0: Kaya may mga mabagal. So, ino lang, pagsasama-sama may mabagal, pero mag-focus ka doon sa mabilis, siguro, pero huwag mo i-give up ng totally yung mabagal. Pero importante na talagang yung precious time mo, ma-reinvest mo doon sa ready to grow without giving up those who are not ready. Ayan. Kaya yun yung mga desisyon na kailangang magawa ng may karunungan mula sa Panginoon. Kailangan ka mag-invest ng limited time mo kasi hindi ka naman Superman. Hindi ka naman Superwoman. You will always have your limitation. Kaya nga ang utos sa atin ng Panginoon reproduce your kind. Para kung ikaw nang ikaw pa, mahihirapan ang realization ng pangarap, ang pangitain na to make disciples of all nations. Kaya we are to reproduce our kind. Importante yung walk with the Lord naroon. You are close with the Lord, praying, worshiping, obeying the Lord, di ba? Kaya as you reach out to others, lalo na sa iyong asawa at anak, you are reproducing your kind. Ayun.
1: Yes.
0: And when that happens, you have to remind yourself it's a lifelong process. Ah, parang yung lumang hatay, di ba?
1: Oh.
0: Yung it takes time for a tree to reach the sky. Ayan. It's a process, a daily process of growing, growing, and you will grow more to be like Jesus. Ayan. Ang ganda ng kanta na yun. So parang yung puno daw, dahan-dahan lumalaki. Ganun. Process. At minsan may mas puno, mas mabilis lumaki. May mas mabagal. Pero later on, yung mabagal, mabunga. Yung malaki, walang bunga masyado. May iba-iba. Iba-iba. You have to celebrate your unique journey.
1: Yeah,
0: That is important. Yes.
1: kaya nga may kasabihan tayo tungkol sa puno eh. Bear fruit where you are planted.
0: Yun, ganda yun. Ano ba ang ibig sabihin nun pag sinabi yun kayo, Willie?
1: Kung anong puno siyang bunga. Ay, malinaw ba? Malinaw.
0: Parang may hello
1: Hindi, ang ibig sabihin
0: po
1: natin,
0: doon.
1: kung ano kung ano yung disenyo sa atin ni Lord, siyang nararapat. Kaya nga, alam mo, sa disciple making, abay, pinaka-diin natin dyan, yan ang parang
0: Yon.
1: pinaka-DNA
0: Yes.
1: ng church. The church is called for that, no? At kung hindi tayo nagpo-produce ng mga tagasunod ni Kristo, abay, sabi nga natin, intentional yan, Kuya Janelle, di ba? Kaya maliwanag po na isa
0: That's
1: lang po
0: right.
1: natin, yung pagbabago na ginawa ng pagkakaugnay kay Kristo sa ating mga anak ay wala na pong pang makapapalit noon, wala na pong makapagbabago noon. So, limitado man tayong mga magulang, may mga kahinaan man tayo, may mga pagkukulang tayo, eh dapat po makiayon tayo doon sa plano ng Diyos sa ating mga anak.
0: Amen. Wow, praise God. At, pwede mo bang pakiulit po yung mga nauna ng binahagi ninyo ng mabilis bago tayo pumunta sa susunod nating puntos?
1: Ito po, sabi niya, ang una po, pinapahayag po ng ating talakayan, how to handle parental regret. What they are in Christ is more certain than who they will be because of us. Hindi po sa atin lang na kumbagay merong pagsasaayos. Pangalawa, pinapahalagahan po natin yung idea, Kuya Junel, na the only perfect father to ever live, both parents us and parents with us. Tatay
0: Yo.
1: natin siya at tinutulungan tayo na maging tatay sa ating mga
0: Yes.
1: din. And then yung pangatlo po, the work of true transformation is lifelong, not
0: Yon.
1: limited by duration. Yon.
0: Yon. At ito ay magbibigay sa atin ng encouragement sapagkat siyempre kapag ka parang yung progress mo parang nababagalan ka mismo sa sarili mo. Napo-frustrate ka eh. Pero maalala mo, hindi, lifelong to. Lifelong. Kaya it's a matter of time, makaka-catch up yung aking anak. It's a matter of time, makaka-catch up din ako. Ayan, kaya very reassuring, Kuya Willie, kapag naging malino yon na lifelong process, di ba? At dahil doon, talagang makikita natin na talagang ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. Tulad ng ating scripture kanina. Ano po? He who began a good work will bring it to completion. Pang-apat po ay yung what is redeemed in Christ cannot be ruined by us. Beautiful. Ano po ibig sabihin niya, Kuya Witte?
1: Ang idea po, batay doon sa 2 Corinthians 5:17, pinapakita lang po ng ating Panginoon Diyos na ang ating mga anak, pagka po redeemed na, no, binago na, meron na pong bunga ng pagkakaugnay personal sa ating Panginoon, eh, yun na po yun. Hindi na, anumang pwedeng akala natin ay na pagkakamali natin, hindi po basta masisira na yon. Hindi po basta magigiba na yon. Kasi yun po ang pinakasimula ng pagbabago, pagsasaayos. At alam mo, tulad ng example natin kanina, binanggit natin yung sabi nga natin ay beating the red light, Kuya Junel. Alam mo, ang kinatuwa namin ni ate na, aba ngayon, yung aming anak ay pagka magmamaneho, panatag na panatag ang loob na napakamalumanay, na mapagbigay, mapagbigay sa kapwa niya motorista. At walang kagalit-galit, no? Kasi nga po, nakita niya na, o nga, may paggalang ng aking magulang sa mga batas, sa mga lituntunin, maganda na tularan nito. At ayun, kampanteng-kampante loob namin pagka siya nagmamaneho ng sasakyan.
0: Yun. Kasi yung mga magulang ko, Yoli, ang daming mga kinatatakot sa anak. Ang daming hindi kinatatakot sa mga ika nga ay nakikita nilang baka ganito mangyari. Baka ganito mangyari. Yun. Eh, ang problema, what you fear about happens. Kaya ang sabi ng Panginoon, fear not, for I am with you.
1: Amen.
0: Be not dismayed, for I am your God. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya yung mga kinatatakot-takot mo sa anak mo, ilapit mo sa Diyos. Sinatakot ako sa anak ko, baka ganito, baka ganoon. Pero, you are his or her redemption. Yun, di ba?
1: Amen, amen.
0: Talagang ipapasa kamay mo sa Diyos eh. Sapagkat after all, kahit ikaw ay helicopter parents, helicopter parents, parang gusto mo, subaybay mo lahat.
1: Yeah.
0: Lahat ng detalye. May mahalaga na sinusubaybay ng anak, ha? Hindi mo pwedeng hindi. Baka mami, hindi mo alam kung saan naroon. Gabi na eh, wala kang pakialam kung naka-anong oras uwi. Dapat sinusubaybayan. Pero hindi naman to the point na lahat na lang na aspeto, talagang helicopter parents ka na. Kailangan alam mo detalye, pati iniisip niya, pati nararamdaman niya. And ako eh, para bang kailangan iulat sa'yo. Eh, kailangan ikaw mag-solicit nun. Ikaw ang mag-extract nun. Kaya kailangan yung regular time with your children. Kailangan yung regular time of kwentuhan para ma-extract mo yun. Pero hindi mo pwedeng lahat ay iuulat sa'yo. So yun yung balance eh, na kailangan subaybay natin ang ating mga anak. Pero may limitations din naman. At the things that you are afraid about your son or your daughter, sa Diyos mo sumbong. Cast all your burdens. Sabi ng 1 Peter 5:7, di ba? Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Alam mo, gandang aralin yan eh, yung talata yan na yung hindi makapagtiwala, makapag-cast sa Diyos ng kanyang burden, eh mayabang pala. Yun ang sabi sa earlier verse.
1: Yes.
0: God opposes the proud, di ba?
1: Yeah.
0: And brings the humble, sa lips of the humble. Kita mo sabi, cast all your cares. But biglang, ano ba kinalaman nun? Yun pala, pagka hindi tayo nagka-cast ng fear natin, kaya ba nga? Ano po yung gravity?
1: Pagka na pag-uusapan natin yan, Kuya Junel, eh, yung idea na nababanggit ko na ano, yung word na cast, iba to, no?
0: Iba to.
1: Itcha. Ibalibag.
0: Huwag
1: natin kakalimutan na sa likod noon, Kuya Junel, yung paggamit ng salitang iba to, eh ang ibig sabihin po noon, nangangailangan ng distansya. Kung magkatabi lang tayo, iabot ko lang sa'yo. Hindi ko kailangan ipato sa iyo. Distansya. Eh, minsan, feeling natin kasi, ang layo-layo ni Lord sa atin. O kaya parang, mayroon ba tayong pagdududa na, halimbawa, ibabato ko sa kanya, kaya ba naman yan saluhin? Pwede bang magmintis na pagsalo ang ating Panginoon? Ano man direksyon? Siguro mapatalikod na pagbato. Kayang saluhin ng Panginoon eh. Ha? With all practicality, sinasabi natin, iba to. Ibig sabihin po noon, yung distansya na magitan, hindi na tayo magpapakapagod pa, magpapakahirap pa na puntahan para bawiin sa kanya yung binato na natin sa kanya.
0: Yes.
1: Pagka binato na natin sa kanya, bahala na siya roon. Yun ang sinasabi natin.
0: Amen. In fact, dahil binato, hindi mo basta medyo may effort pa pag kinuha mo uli. Yun.
1: Eksakto.
0: Yun ang kagandaan ng...
1: Yan ang madalas na ginagawa natin.
0: Oo.
1: Kunwari, pray tayo, Lord, sana po. Pero dala-dala pa rin pala natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya cast all your burdens, sabi niya. All.
0: Yes, all ganda, your burdens. Ganda. Diba? He said, cast your burdens upon Him. Yeah.
1: Ikaw naman.
0: Ikaw naman. Inaantay ko yung karakto mo. Ayan. Nako eh, Pagbigay ka na raw ng takeaway natin sa araw na ito, Kuya Willie.
1: Siyempre, mga kagapay, ang katotohanan po, tanggapin natin. Hindi
0: Amen.
1: tayo perpekto, pero meron tayong perpektong Ama. Para yung mga regrets natin, yung mga sana, yung mga if only, mapawi-pawi sa atin. Nang sa gayon, maharap natin buong laya sa ating damdamin, yung guilt, no? Para po magampanan natin mabuti yung ating papel na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa pagmamagulang sa ating mga anak.
0: Yes. Wow. Maraming maraming salamat po, Kuya Willie.

0: Leyte. Ito, Japan naman daw. From Fuji, ayan, si nais natin batiin ang lahat ng mga taga Japan. Fuji, congratulations. Kay Joy, bagong nanay. Ayan, praise the Lord. At nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ngayon po ay maaari tayong lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay lagi nang handang gumabay sa amin. Salamat po sapagkat sa banal na gampaning pinagkaloob mo sa mga magulang ay meron ka rin pong banal na tulong, O Diyos. Hinihingi namin na tulungan mo ang mga magulang na anuman ang naging pagkukulang pagkakamali namin kahapon ay amin itong kilalanin, aminin, at matuto kami sa mga ito. But we are casting out any condemnation, even of ourselves.
1: Apo.
0: And we are claiming the forgiveness of our God. Hallelujah. Pero dalangin din po namin sa inyo po ang anumang mga takot sa kinabukasan. Palitan mo ito, Panginoon, ng pagtitiwala po. Palitan mo ito ng pananangan na Ikaw na nagbigay sa amin ng mga anak namin ang siya rin tutulong upang mapalaki namin ang aming mga anak sa iyong kaparaanan. Palaan niyo po lahat na nanonood at nakinig sa amin sa araw na ito at maging yung mga manunod at makikinig pa sa mga recorded naming broadcast na ito. Panginoon, let your blessing flow, let your favor flow in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Wow. At Kuya Willis, sino-sino ba mga pwede natin pasalamatan sa araw na ito?
1: Hey, salamat po sa mga tumulong sa atin sa broadcast ngayong umaga. Si Ate Abside Ferrer Tabua, si Shaira Gabornes, happy birthday. Production technicians, our TV team, broadcast engineers, at doon po sa Bukawi Transmitter site.
0: Yan. Amen. Siyempre, gusto natin pasalamatan lahat ng mga nakaagapay natin ngayon kasama ng aming mga assistant, si Ate Edna at saka si Tess. Ayan. At, talagang merong pakape.
1: Maring, pagaling po kayo.
0: Ayan. At siyempre pa sa lahat ng mga sumubaybay sa amin, mga kagapay, maraming salamat po. Ito po ang inyong mga lingkod ngayong Lunes, sa araw na ito ng Lunes, kami bumabati at nagpapasalamat sa inyo dito sa Family Matters. Ito po si John Alamilan,
1: Kuya Willie Basilio po,
0: at kami po ang inyong mga tagapayo sa programang ito. At ito ang Family Matters, agapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
1: Yeah.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Mommy, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
4: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
3: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
4: Ikaw naman, anak.
3: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
4: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
3: Pero paano kung hindi ko po kaya?
4: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
3: Pwede ba yun?
4: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
3: So okay lang matakot minsan?
4: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo.

0: nagagabay at masigit doon, andyan si Lord.
1: Okay po, excited na po ako tumanda.
2: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahihirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan. Nakikibahagi ako sa mga gawaing nagtataguyod ng katarungan, awa at kapayapaan. Pinipili kong maging mahabagin at makatao, hindi mapang-abuso at makasarili.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
5: sa FEBC.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Ang tamang oras, alas 10:04.
7: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV. Siyempre, Sentos Boss. Balita.
6: Magandang umaga, narito ang mga balita ngayong Lunes, ika-anim ng Hulyo taong 2026. Ito ang inyong tagpag-ulat, si Shaira Gabornes. Pangunahin sa mga balita ngayon, Senate Impeachment Court handang-handa para sa iba't ibang posibleng mangyari sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. NCRPO naka-full alert kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senador Rodante Marcoleta at tatlupang akusado inaresto matapos hindi pagbigyan ng Sandigan Bayan ang mosyon sa kasong plunder. At ngayon, sa detalye ng mga balita.
7: Banday Impeachment sa FEBC Radio TV.
6: Naka-full alert status na ang National Capital Region Police Office o NCRPO kasabay ng pagsisimula ngayong Lunes ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Senado. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, ipinatupad ang full alert status alas 5 ng hapon kahapon bilang paghahanda sa mga inaasahang aktibidad kaugnay ng paglilitis. Sa kabuuan, 6,613 na pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa paligid ng Senado. Mahigit 3,000 na pulis naman ang nakatalaga sa mga pangunahing kalsada habang halos 2,900 civil disturbance management personnel ang naka-standby sakaling kailanganin ng dagdag na pwersa. Nag-activate rin ang PNP ng isang special task group, nagdagdag ng mga CCTV camera, naghanda ng traffic rerouting at nakipag-ugnayan sa mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Samantala, pansamantalang isinara ng pamahalaang lungsod ng Pasay ang bahagi ng Jocno Boulevard malapit sa Senado. Ipatutupad ang traffic scheme tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi habang isinasagawa ang impeachment trial. Arestado na si Senador Rodante Marcoleta matapos tanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang mosyon na ipawalang bisa ang kasong plunder na isinampa laban sa kanya. Kasunod nito, ipinatupad ng korte ang warrant of arrest laban kay Marcoleta at sa tatlo pa niyang kapwa akusado na sina dating kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espirito at Aristotle Viray. Nauna nang dumalo si Marcoleta sa pagdinig ng kanyang mosyon, ngunit isinantabi ito ng Sandigan Bayan matapos nitong makita na may sapat na probable cause upang ituloy ang paglilitis sa kaso. Inatasan din ng korte na dalhin si Marcoleta at ang kanyang mga kapwa akusado sa Quezon City Jail sa Payatas. Nag-ugat ang kaso nito matapos tanggapin ni Marcoleta ang umano'y 75 million pesos na campaign donation mula sa tatlo na siyang naging batayan ng isinampang kasong plunder.

0: Senate Impeachment Court handang-handa para sa iba't ibang posibleng mangyari sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang detalye kay Heidi Bernardo Sampang.
1: All set na ang Senate Impeachment Court para sa makasaysayang paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, siya ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Tiniyak din ni Gatchalian na nakahanda ang mataas na kapulungan sa anumang posibleng senaryo na maaaring mangyari kagaya ng posibleng pagdalo ni VP Sara Duterte Carpio at ng iba pang pangyayari gaya ng posibleng pagdakip sa miyembro ng Senado na maaaring maging dahilan para maantala ang proseso. Samantala, inaasahan naman ni Gatchalian ang personal na pagdalo ng mga senador ngayong araw. Sinabi pa ni Gatchalian na hindi papansinin ng impeachment court ang anumang mungkahi ngayong araw ng trial na ibaba ang conviction threshold. Binigyan diin ng Senate President na may tamang panahon para pag-usapan ang bagay na ito. Samantala, sa nagpapatuloy na press conference ng mga tagapagsalita ng prosecution panel, umaapila ang panig ng mga taga-usig na hayaang gumulong ang proseso ng impeachment laban sa Vice Presidente. At hindi naman sila apektado ng sinasabing hindi pagdalo o hindi pagsipot ng Vice Presidente sa proseso dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Senado.
2: 702 Balita.
0: Ilang mamamayan sa South Cotabato nagbigay ng kani-kanilang reaksyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Dave Pestaño.
3: Sa gitna ng nagpapatuloy na usapin ngayon tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio, iba-iba ang pananaw ng mga Pilipino. May mga sumusuporta, may mga tumututol at mayroon din namang naghihintay na lamang sa magiging resulta ng proseso. Ngayon, pakinggan natin ang boses ng publiko.
4: Hindi po ako pabor sa impeachment po kasi taga Mindanao ko mo.
5: Hindi ko pabor nga kasuhan si Sara Duterte. Ay taga Mindanao na siya tapos nakabulig na sa amon diri.
6: Bakit kailangan ba bag-ipitsin natin yung marami naman sila tulungan, nagawang mabuti sa atin.
7: I'm in favor with it because we Filipinos deserve accountability. At the same time, so many hearings na yung binigay sa kanya yung chances para humarap siya sa mga questions about the confidential funds.
8: Hindi pwede ni-impeach siya kay maayong gigay halin sa unang gin. Very good gina-SAS sa amon.
9: Hindi po ako pabor na impeach ko si Vice President Sara Duterte po dahil marami pong mga taong tinutulungan niya po, lalo-lalo na dito sa Mindanao.
6: Gusto ko sana na hindi ituloy yung impeachment ni Vice Sara, sir, kasi maganda man yung pamalakan niya sa pamalaan.
10: Ang palagi nilang inaano ang impeachment ni Vice Sara. Yung kay Marcos, hindi nila pinansin. Dapat i-impeachment si Marcos.
3: Dave Pestaño, FEBC Network News, City of Coronadal.
2: 702 Balita.
0: Mahigpit na seguridad sa Senado ipinatutupad. Ang detalye kay Wenmark Balatukan.
11: Hinigpitan ang ipinatutupad na seguridad sa paligid ng Senado ngayong umaga. Kaugnay pa rin yan ang napipintong pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ngayong araw ng Lunes, July 6. Libo-libong tauhan ng kapulisan ang nakadeploy sa mga pangunahing daanan at kalsada malapit sa gusali ng Senado. Ayon naman sa NCRPO, nakapwesto ang nasa 6,000 PNP personnel sa parehong labas at loob ng gusali ng Senado. Sa kahabaan nga ng JW Jokno Boulevard, ang main road patungo sa GSIS building, may nakaset up na checkpoint kung saan mahigpit na sinusuri ang mga sasakyan na pumapasok patungong Senado. Nakalatag din ang mga barikada upang mas malimitahan ang mga lumalabas-pasok sa paligid ng Senate. Sa kabilang bahagi naman ng mga barikada, makikita ang mga nagpoprotesta na karamihan ay mga supporters ng Vice Presidente. Bagya naman tayong naharang kanina sa ating pagpasok sa vicinity ng Senate dahil mahigpit at hindi rin basta-basta na pinapapasok ang miyembro ng media hanggat hindi naka-register sa visitors management system ng Senado. Around 30 a.m. kanina lang, nakita nating dumating ang ilang miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group. Matipid ang kanilang sagot sa mga katanungan kung bakit sila nasa Senado. Hindi rin nila sinasagot ang katanungan kung may nakatakda ba silang arestuhin ngayong araw. Mga ilang minuto lamang silang nandito sa entrance ng Senate at umalis din naman ang grupo. Yan muna ang update dito sa Senado para sa FEBC Network News. Wenmark Balatukan, Senado.
0: Sa iba pang balita, sa pagbabalik sa Pilipinas kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matapos ang apat na araw na opisyal na pagbisita sa Vancouver, Canada, inuulat ng Pangulo na nakakuha ang bansa ng $2.5 billion halaga ng investment pledges mula sa mga Canadian investors. Sa kanyang pagbisita, nakipagpulong ang Pangulo kay Canadian Prime Minister Mark Carney at inanunsyo ng dalawang leader ang pag-angat ng ugnayan ng Pilipinas at Canada bilang isang strategic partnership na magpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, depensa, turismo at iba pang mahalagang sektor. Nagkasundo rin ang dalawang bansa na pabilisin ang negosyasyon para sa free trade agreement ng Canada at Pilipinas, pati na rin ng Canada at ASEAN. Ayon sa Pangulo, ang mga business meetings kasama ang mga Canadian investors sa sektor ng pagmimina, enerhiya at ITBPM ang nagbunga ng US dollars na $2.5 billion investment commitments. Nakipagkita rin ang Pangulo sa Filipino community sa Canada at muling iginiit ang layunin ng pamahalaan na gawing pagpipilian at hindi pangangailangan ang pangingibang bansa ng mga Pilipino. Inyong napakinggan ng kabuuan ng ating balitaan dito lang sa FEBC Network News. Ako ang inyong naging tagapag-ulat, Shaira Gabornes. Susunod na ang Entre Pinoy Espesyal.

0: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
1: Alam mo ba na napapakinggan din ang ating broadcast sa Leyte? Noong 1991, nag-umbisa ang programang Pagpamalandong o Reflections sa isa sa mga commercial stations sa Tacloban City. Itinatampok sa programang ito ang mga salita ng Diyos, mga makalangit na awitin at makabuluhan ng mga talakayan sa mga usaping malapit sa puso ng mga waray. Napapakinggan ang Pagpapamalandong tuwing Lunes hanggang Sabado mula alas 9 hanggang alas 9:30 ng gabi kasama si Pastor Yul Makato.
2: Kung talakayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Happy, happy Monday morning, kaagapay. Welcome po sa Pramang Entre Pinoy Special Lunes na o Lunes sa buwan ng Hulyo. Kumusta ka, kaagapay? Magandang araw po sa lahat ng ating mga Kapilipino. Mga kaagapay na talaga namang nagsusumikap, nagpapatuloy, nagtsatsaga sa kabila ng napakaraming challenges sa ating bansa. Palakpakan mo ang iyong sarili, kaagapay, at sabihin mo, good job, salamat sa Panginoon na itawid ang ang linggo at haharapin mo na naman ang panibagong linggo. At ikaw, kaagapay, ay nakatutok sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Siyempre po, welcome sa programa ng mga asensado. Ang nakikinig, yan po ang Entre Pinoy Special. Napapanood po tayo live sa pamamagitan ng Facebook page 702DZAS, maging sa ating YouTube channel 702DZAS, at syempre sa ating radio app 702DZAS. Kung wala pa po kayong radio app, ay maaari po kayong mag-download Google Play Store and Apple App Store. Hanapin po ninyo 702DZAS. Yun pong merong orange na logo. Kaya huwag kayong matatapos ng pakikinig ngayon, ha, without downloading that app. At nagmamadali ang ating umaga. Tayo po ay bumati sa mga birthday celebrator for today.

Yes, this is your birthday song kahit late. Sir Alvin Santiago, happy birthday. Siyempre siya ang isa sa mga kasama natin sa EPE na nagbibigay sa atin ng maraming discussion at tulong upang tayo ay magkaroon ng mindset na umuunlad, ano? And of course, happy birthday Dr. Tess Bribon, kay Dr. Eva Arsena, kay Ate G. Lorena, kay Evangelista Art Recto, kay Ate Lorna Humaran, syempre, Humawan, at kay Pastor Nelson Praxidio, advanced happy birthday. At sa iyo, kaagapay na nakatuon, nakatutok ngayon sa programang ito at ikaw ay nagse-celebrate ng birthday mo. Happy birthday sa iyo at happy anniversary din sa mga nagse-celebrate ng kanilang anniversary. Ngayong araw na ito, kami ay nakikigalak at ang dalangin namin ay ang iba yung kalakasan, syempre iba yung inspirasyon na nagmumula sa ating Panginoon. And pakinggan din natin ang ating baon.

0: It's Baon Time!
1: Sa isang kisap mata, isang bagong kasaysayan ang naisulat ng isang batang Pilipino. Hello kaagapay! Sa loob lamang ng 5.325 seconds, isinulat ng 15-year-old na Filipino speed cuber na si Crimson Arazada ang bagong kasaysayan matapos niyang mabuo ang 3x3x3 Rubik's Cube gamit ang isang kamay sa ginanap na Philippine National Speed Cubing Open sa Tagaytay City. Nalampasan ni Crimson ang dating pinakamabilis na oras na 5.66 seconds. Patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa bilis, kundi sa mga taon ng disiplina, walang sawang pagsasanay, matalas na pag-iisip at tapang na humarap sa matinding pressure. Higit pa sa isang record, ang kanyang tagumpay ay sumasalamin sa husay, determinasyon at world-class na kakayahan ng batang Pilipino. Muli niyang pinatunayan na kayang makipagsabayan ng mga Pinoy sa pandaigdigang entablado, dala ang talino, sipag at dedikasyong likas sa ating lahi. Mabuhay ka, Crimson Arazada! Isa kang inspirasyon at tunay na pagmamalaki ng bansang Pilipinas. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Legdopon.
2: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
3: Nagpapatuloy po ang ating serbisyo sa pamamagitan ng Action Line, kung saan nakikibahagi rin po tayo sa mga company na nangangailangan ng mga job opening. Ayan, ito pong ating partner, Samis Merchandising and Radiator Shop Incorporated sa Paranaque po. Nangangailangan po sila ng company driver, ng mga pahinante, radiator technician at welder. Ang number po na inyong tatawagan, 0917-831-6621. 0917-831-6621. Ito po ay sa isang radiator shop sa Paranaque City po. And then, nagpapatuloy po ang pangangailangan ng 702DZAS, answered prayer na po ang production assistant. Nangangailangan pa rin kami patuloy ng production technician at ng staff assistant. Kung ikaw sa palagay mo ay qualified ka and you have the heart to serve God through this FEBC ministry, maaari kang mag-email recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. We are accepting fresh graduates, lalong-lalo na yung mga gustong-gusto na mag-serve sa Panginoon and very much willing to be taught and to learn. Ayan po, maaari kayong mag-email recruitment@febc.ph. At ngayon pong araw na ito, syempre tuwing Lunes, ano, partner po natin ang Business as Mission Philippines. And before that, ano, happy birthday pala kay Sister Evelyn Delphine Panday ng Panday Pira, Dau, Mabalacat City. Happy birthday po sa inyo at sa lahat ng nagse-celebrate ng kanilang birthday today. Also, kaagapay, isama mo kami sa prayers, ano, dahil marami po sa ating team ang naka-deploy, syempre sa pagbubukas ngayon ng impeachment court. Tayo po ay hihingi ng update mula po sa Senado at magpresent po tayo ng mga factual news, ano, na may kinalaman po sa magaganap na impeachment. At ipag-pray po natin na ang kaayusan at syempre yung pagtanggap ng bawat isa at yung pagpapatuloy ng proseso. Lagi naman ang dalangin natin sa Panginoon ay ang sovereignty niya bilang mga Pilipino, di po ba? So, si Flora Velasco ba nakapag-lunch check na rin? Pritong tosinong baboy at nilagang talong na bilog ay yung maliliit. Ayan, at sausawan ay suka. Pritong tosino, ay match na match yan, ha? Tapos nilagang talong, tapos sausawan ay suka. Kung ako yan, sasausawan ko pa yan ng alamang. Ayan. And kayo po, ano po ang inyong pananghalian? At makakasama po natin sa ating lunch discussion today na magbibigay sa atin din ng Inspiration, isang batang-batang miyembro ng Business as Mission Philippines. At narito po, punta na po tayo sa ating segment.
4: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal, Patok na Negosyo.
5: Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal, tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Yes po, at kasalukuyan na po tayong nasa segment ng Business as Mission Philippines at batang-batang negosyante po ang ating feature ngayon. Isang young practicing architect, siya po ay based sa Davao City pero nag-aral po siya sa UP Diliman. Graduated magna cum laude, tapos nag-aral din po siya ng Masters in Business of Architecture and Design sa IE University dun po sa Madrid. At hindi lang yan, doon po sa international school na yan, siya po ay top student at tumanggap ng Best Venture Lab Award. At top 2 din siya sa National Architecture Licensure Exams at top 1 sa Master Plumbing ng Boards. Aba, talagang leader at mahusay ang ating bisita ngayon. And na-feature na rin siya sa iba't ibang mga platform. But ito yung pinaka gusto ko eh. Beyond his practice, he is active in his faith ministry. Magandang araw sa iyo, Architect Lance.
6: Magandang araw po, Miss Jo. It's a pleasure to be with everyone.
3: Yes, maayong buntag.
6: Mm-mm. Galing ng Bisaya mo, Miss.
3: Ikaw nga, mag-Bisaya ka nga, batiin mo sila dyan sa Davao. Meron tayong station dyan, 1197 DXFE.
6: Ah, shoutout po sa mga taga-Davao, dira. Mayang buntag po.
3: Yan. And si Lance po ay bahagi rin ng Business as Mission Philippines. Let's begin with your ministry, Lance. No? We want to get to know about how you have been actively involved in the community. Tapos, i-share mo din sa amin yung faith journey mo. I believe that you grow up in a Christian family, pero paano mo nakilala ang Panginoon in a personal way?
6: Mm. So, yes po, galing po ako sa isang Christian home, pero hindi po siya naging personal sa akin siguro hanggang naging college student po ako nung na naka-face ako ng mga na situations na wala akong ibang makasalalay sa buhay, no. I think lalo na siya naging real po sa life ko nung pandemic a few years ago, kasi yun talaga yung time na syempre lahat tayo dumadaan sa uncertainty, especially during that time. And nung time po na yun, hindi ko talaga alam kung anong direction ng buhay ko, kasi gusto ko sana kukuha ng licensure exam, pero hindi ko alam kung ano talaga yung timing ni Lord, kasi habang nagre-review po ako, biglang sasabihin nila na ika-cancel nila yung exam, tapos i-move nila sa the following year. So ilang beses na yun nangyari, parang 3 beses ata. And then so ayun, somewhat naging discouraging sa akin na yung naging passion ko, yung timing ko, hindi siya nangyari. Pero yun talaga yung naging building blocks po siya sa faith ko. And nakita ko lang, looking back, na pinoprotektahan talaga ako ni Lord, na yun yung talaga yung timing na inalaw niya na kukuha ko ng exam. And then sunod-sunod po yun, yung architecture pati master plumbing. And then, because of that, dun ko lang siguro na nakita na yung hand ni Lord na nakakuha po ako ng top-notcher, and yun yung naka, ano din, nakapay po ng ibang opportunities po sa life ko. Hindi ko siya i-detail ngayon, pero iba talaga po kung may experience po yung love ni Panginoon sa buhay mo. So yun po yung naging real po siya and progressing po siya.
3: Mm-mm.
6: Of
3: Can you
6: course.
3: share a certain passage na naging comfort mo during the time that you are waiting, tapos the Lord is telling you to wait patiently because you have your own timing and then He also has His perfect timing?
6: So I think yung especially yung naalala ko talaga yung gabi before the exam, sa sobrang uncertain ko, yung time din kasi na yun, madaming nagkasakit kaya hindi din sila nakatuloy doon sa exam. So akala ko, hala, baka mangyari din sa akin na maiiwan na naman ako doon sa ibang friends ko, yung timeline nila, nauna na sila. So, yung naging comfort verse ko talaga is yung sa Romans 8:28. And we know for
3: all
6: God causes all things to work together for good to those who love Him and are called according to His purpose. No? So, naging promise po talaga ni Panginoon na basta obey and trust po natin si Lord, yan talaga yung part natin. And then si Lord na bahala. Like, parang yung sinabi mo po kanina na si God po yung sovereign sa lives po natin. And then, hindi talaga natin alam kung anong mayayari sa buhay. Pero, we have a God that is in control. Kaya, we can live our lives na wala pong anxiety, wala pong worry. And so, yun talaga, nakikita ko talaga sa buhay ko. And because I gave that to the Lord with my family, iba talaga yung blessings. Hindi mo talaga masasabi na anong mangyayari, pero si Lord talaga ang provider po sa lahat.
3: And I'm sure na you've been surrounded with the prayers by your family, your friends, your churchmates. Kailan ka nag-exam, Architect Lance?
6: Sa 2022 po ako nag-exam, January of 2022. And then sunod-sunod po yun sa Master Plumbing exam. Sa February po. And then, yes, yun po yung timeline. Ang bilis ng panahon, no?
3: And then, nag-masters ka?
6: Yes po. Kumuha po ako ng masters noong 2024.
3: Oo. Dire-diretso na talaga, no? Nung parang nabuksan na ni Lord yung gates, ay dire-diretso na yung timing ng pagsunod ng iyong career ladder. And, isa sa mga naging challenge mo ay yung nag-aaral ka malayo sa family eh.
6: Iba talaga yung challenge po. Dun sa college po, pati sa
3: parehas
6: masters.
3: Parehas eh, oo.
6: Yes po. Dun ko actually nakita ko yung ano, sa, siyempre kasi galing ako sa isang Christian home. So nakita ko talaga yung paano, ano yung lifestyle ng parents ko, paano sila nag-obey po kay Lord. Pero I think nung naging somewhat independent ako, na somewhat nilet ko na ako ng mga parents ko, na nakita ko for myself ano yung personal journey ko talaga kay Lord. So dun siya naging mas real, I guess.
3: Praise God. Kasi kung ano, coming from a parent's perspective, no, I would be very very proud na i-let go ang anak at makita siya na maging independent. However, alongside of that, yung worries, di ba? Yung anxiety ng magulang na, naku, malayo na sa amin ang aming anak. But praise God, you made it and nag-excel ka pa sa lahat ng larangan. Pinangarap mo ba itong career na to, Architect?
6: So, salamat po sa ano, no? And I want to say na at first, si Lord talaga yung nag-protect po sa akin. Wala akong control po dyan. So, sa talaga yung ano, naka-deserve po ng credit ng lahat. In regards to ano, sa pangarap ko, I guess hindi naman directly. Nakita ko talaga sa dad ko siguro na ginamit niya talaga yung architecture para makatulong sa ibang sa problema ng iba. When it comes to ano yung gusto nila sa bahay nila, ano yung gusto nila ng design para sa office, ganun. Kasi hindi lang siya design eh. Kailangan mo talagang i-relate yung problema ng isang tao para makakuha ka ng makabuo ka ng solution, parang ganun. So nakita ko na parang nagbe-build po talaga siya ng intentionally ng relationships sa ibang tao, kaya nagiging inspiration po yun sa akin na ipapursue po yun, kasi problem solving pero may konting art din na ganun, so may lasting impact siya, parang ganun.
3: Okay. In one of your interviews, sinabi mo, isa sa mga dream mo, maging doktor.
6: Takot po ako sa blood eh. Pero, ayun. I think, nung bata pa kasi ako, hobby ko talaga magsa-sketch. Pero sketching lang, hindi ako magaling sa drawing. Pero, sa pagbuo na po ng mga, mga storylines, yung narratives, yun kasi yung pagdating po sa architecture, kailangan po kasi yun i-communicate po yung idea niyo para mas maka-relate yung client mo or yung user ng isang bahay kung ano yung gusto mong ipropose na idea. So I think yun yung naging yung drive ko, kaya pinapursue ko talaga yung architecture.
3: Nagsimula sa sketching, para ka palang si Leonardo da Vinci na
6: sketches. Sa sketching lang, oo. Hindi ako ganun kagaling, pero pwede na.
3: Pwede mo tayo sa sketches. Oo, na-mention mo kanina, your dad is an architect, so you're a second generation businessman.
6: Yes,
3: and what has that experience been like for you? Looking back, sabi mo na inspire ka ng dad mo in a way na sabi mo nakakatulong siya sa pagbigay ng idea, problem solve sa mga may issue or concern sa kanilang bahay. Pero ano yung like inspire sa iyo na characteristic ng dad mo na nag-lead sa iyo to this path?
6: I would say na siguro yung diligence niya talaga. I think sa situation kasi namin sa Davao, part din kasi siya sa mga decision makers sa ibang organizations po sa UAP, tawag ng United Architects of the Philippines, pati sa environmental planners, bale naging contributor din siya sa development ng city sa Davao over the past few years. So I think overall nakita ko yung ganun na career path, pati yung drive niya, yung diligence niya na itutulong talaga, may intentional na guidance po sa city po namin. And so over the last few years nakita po na medyo nag-develop na rin si Davao. Syempre hindi kasi ganun sa development sa Manila, pero may progress namin din po. So gusto kong maging part po sa story na yun para may impact po dun sa lives ng ibang tao dito sa probinsya po. And I think to relate to not just yung economic development po sa city, pero yung lives po ng tao. And so syempre iba-iba yung mga needs din, so isa din yung spiritual needs ng mga tao, so kaya naging platform sa amin yung design para makatulong po sa spiritual needs ng clients po namin.
3: Napakalawak ng bahay nyo. Ang iniisip nyo, yung concern ng community ng Davao and even yung community ng church ng mga network ninyo. And parang napaka-selfless ng desire to always be of help, and yun naman talaga yung mandate sa atin ng Panginoon. Pero hinahangaan ko kung paano ka pinalaki, kung paano nag-model sa iyo ang iyong dad. And you are also a part of Business as Mission. Paano naman ito nakatulong sa iyo, yung pagkakaroon din ng mindset na laging ang end ay to bring glory to our God?
6: So I think recent lang din akong naging active sa Business as Mission. I think nagsimula po ako doon sa isang convention nila noong 2023, I think. And doon naging practicals po sa akin yung application po sa scripture po, no. And kahit galing po ako sa isang Christian home, syempre naging challenge po sa amin na mag-a-apply po talaga, maging obedient po kami sa word ni Lord. So naging challenge po, naging mandate po sa business as mission po kasi na na i-reflect po talaga as children of God na yung ano, yung lives po natin as living and holy sacrifice, no. So paano po siya i-translate po siya sa trabaho po namin sa businesses, no? So I think yung isang naging translation po noon is naging mas authentic po ako sa mga sa ibang tao. So sa clients po namin, sa staff po namin, sa team po. Kung gusto kong maging, kung kinaklaim ko talaga na child po ako ni Lord, bakit may ibang situations na naging impatient pa rin ako or disappointed sa mga situations? So kasi naging mas open ako sa dahil po doon sa mga Bible studies po namin, intentional reaching out sa staff po, naging accountable na rin ako sa kanila. So kapag may isang nangyayari na hindi ko talaga gusto or hindi ko na-predict sa work, yung naging normal tendency na maging impatient po, naging conscious po ako na uy, may ibang ano dito. May dapat maging representative ako ni Lord, ni Christ, no, sa iba. So mas naging conscious ako, mas naging intentional to live out what it means to be children of God. So because of that, naging encouragement po ako sa kanila and vice versa, to really live out, hindi lang siya sa utak, no, sa mind, pero pati sa heart, pati sa actions namin na maging in all aspects maging children po of God and be able to please Him in whatever we do.
3: Yes. And naiintindihan naman natin yun, architect, na ang tayo talaga may tendency na magkaroon ng pagkakamali. Ano, sometimes we react differently sa isang situation na hindi ina-expect ng iba na would misinterpret, diba, yung magiging emotion natin. Pero how do you guard your thoughts, especially bata ka na leader, tas for sure maraming mga nauna sa iyo na under your turf. So paano, ano ang challenges mo dito at paano mo na-overcome?
6: So naalala ko po yung isang situation na meron po kaming isang staff. Hindi ko masyadong detail ngayon, pero long story short, need namin siya i-let go kasi madami siyang kulang. Pero nung na-reflect ko talaga yung principles ni business as mission about being, yun po kasi yun eh, no? BAM, biblical, authentic, and missional. So yun po yung principles sa BAM. So naisip ko, kung ginagamit ko talaga yung trabaho as a platform para maging Christian po ako, no? Paano ko ba ni-apply dito sa isang tao na I felt did me wrong? I felt that had so many things that that I felt na was out of my control to respond properly. Kaya sinabi ko talaga sa Panginoon na sige lang, I'll do this whatever it is I can for you, Lord. I-reach out ko tong tao na to. Kung sana po maka-reconcile kami, even though I feel na ako yung tama, ganon, pero I was felt that the Lord was calling me to forgive or to reach out to this person kasi yun talaga yung ano, mission natin sa ano, no, hindi po sa ego po natin, sa gusto natin, pero in obedience po kay Lord kasi we're called to reach out and build bridges, build relationships sa ibang tao kahit sila po yung sa words ni Jesus, sila yung nag-slap po sa cheek natin, no? So I guess yun yung naging mission ko. At the end, praise God na naging reconcile, naka-reconcile po kami, pero more than that is I think nas naging exercise po ko po sa faith ko to basta mag-obey lang po ako. And because of that, naging mas madali na po. Kung may ibang grievances po sa akin, I can more easily forgive them kasi I am reminded na si Lord talaga nag-forgive po sa akin. So who am I to not share that love and forgiveness to others? So parang ganun po yung practical tips of bakit naging mas real sa life ko yung ganun na principle. Kahit simple lang, pero nabibuild po siya sa character natin.
3: Napakagandang perspective niyan. May natutunan kami mula sa iyo na instead of burning bridges, you have to build bridge, no? Dahil hindi naman ito yung last na makakasama mo yung tao na yan. Somewhere or the other ay meron kang ma-acquaint sa kanya na magko-connect sa inyo sa buhay ninyo, no? Ano ang maiiwan sa kanya? At the end of the day, lahat tayo ay mga tao na minamahal ng Panginoon. And that perspective, coming from a young businessman, ay kahanga-hanga. If I may quote, isang medyo nakakatawang quote lang, no? Na sabi, I treat every part of your towel nicely because that part that wipes your buttocks today may wipe your face tomorrow.
6: Tama, tama po.
3: Parang ano lang din, what would Jesus do in every circumstance? And may mga business people, they separate their faith from business. Pero ikaw, how do you do it?
6: Ano po yung question? Bale,
3: mga
6: paano
3: ko
6: po
3: i-marry
6: yung
3: separate yung
6: dalawa?
3: Faith. My faith is different from my business. Pwede bang mangyari yun? Or does it apply?
6: Sa perspective ko po, I think yung isa sa mga principles doon talaga is dapat consistent ka yung work life mo, yung faith life mo, dapat isa lang po yun. Kasi doon po sa principles, dapat maging authentic po kami, no? And so, kung saan po talaga yung training ground sa faith, edi kung di ba sa Sunday, sa church, kung ano, na masaya po lahat, mabait naman ng mga tao, eh madali lang naman mag-live out po doon. Pero doon sa trabaho, where we live most of our lives, no? Yun talaga yung challenge, yun talaga yung mahirap. So, kung hindi ba tayo, parang Sunday Christians lang, edi dapat consistent po tayo lahat. Yung lives po natin as called sa Romans 12, no? That we should live our lives as holy and living sacrifice, na hindi po tayo magkoconform na po sa perspective ng world na ano lang, conditional lang po kung gusto lang, if you want to treat someone, if you want to treat someone well, then conditional lang po siya, hindi siya galing sa perspective ni Panginoon, no? So, I think overall, yung idea po is dapat po consistent po tayo. And I think mas naging real, mas mabuild po yung faith nyo. Kung conscious po kayo sa pag-apply ng itong mga principles, hindi lang po sa Sunday, hindi lang po sa Saturday, pero pati sa work life natin, sa relationships natin, sa home life, lahat po. Alam talaga ni Panginoon yung heart po natin, eh. Hindi lang sa Sunday and all. So, pati yung times po na no one else is watching, alam talaga ni Lord. So, tinitingnan po ni Panginoon yung puso po natin. So, dapat if we are to present our whole being as sacrifice, dapat po lahat po ng aspects po natin, dapat involve po natin si Lord.
3: Coming from your word na babantayan mo yung sarili mo even when no one else is watching, ano? Eh, itong negosyo where you are in ay very prone, ano, to corruption and unethical practices and sometimes institutionalized na yung corruption. And how do you maintain integrity in this kind of business?
6: Oo nga, no? Napakahirap minsan. And praise God na actually sa industry namin, kasi nasa design lang po kami, I would imagine na mas mahirap talaga sa ibang industry na may hinahanap talaga yung government sa ibang ganitong aspects like contracting or permitting, mga ganun. Iba talaga yung mga challenges. Pero sa mga ganun na interface namin sa ganun na trials, no, I think what helps is hindi lang po sa parents ko na, I mean, Christian yung background namin, so may ganun na instilled na values, no, na hindi po mag-conform din sa ways ng world. Pero I would say nakakatulong po talaga yung community sa BAM, kasi hindi lang kasi kami yung na-face na ganun eh. Alam mo talaga, na-remind ka na ibang tao din sa ibang industries, ganun din sila. So, in those platforms, my intentional fellowship and discipleship with them, ma-encourage po ka to also live it out. Kahit mahirap po, pero we are there to encourage each other. But we are also comforted na hindi po tayo nag-iisa. Everyone has those situations, but we are called to encourage each other to live it out. So parang naging mini church na rin po siya, yung ganitong community, and trying to see paano ba talaga i-apply po sa business situation, sa alam mo naman, ibang marami na mga ganito na challenges natin ngayon. So I like how BAM has yung specific na topics, may taxation, about treating people well, about corruption, etc., etc. So yun po, I think naging accountability din siya, and way to guard yung integrity po natin, kasi kung mag-iisa lang po tayo, hindi talaga kaya.
3: At salamat sa ganyang community. At may mga nagtatanong, yun daw bang business as mission ay pang malalaking business lang na dapat sumali? Malalaking negosyante lang ang kasali dito?
6: Ah, hindi po. So, from all walks of life, actually, principles naman, parehas lang naman kung malaki yung negosyo mo o maliit lang. It's about treating people well. It's about learning how to pay proper taxes. It's learning how to learn finances. Lahat po yun, principle lang po yun sa maliit o malaki na na negosyo. So, hindi lang po siya exclusive. Anyone that has a business or is parang yung example po ni Apostle Paul, no, na siya po na missionary po siya, pero din siya, tent maker din siya, yun yung livelihood niya. So anyone na may livelihood essentially, no, trying to see how to live out yung principles po natin sa work, where kasagaran po yun, yun talaga yung trial period, yung battleground po ng faith natin.
3: Sana may maalala ka, no, yung payo sa'yo.

0: dapat ganito kasi ganito, no? Pero si God talaga, siya yung in control, siya po yung sovereign. And so, connecting po dun sa Romans 12 na dapat we should be non-conforming to how the world works. So, dapat po natin i-check yung motivation natin, anything that we do, para po ba siya sa Panginoon, para po siya sa expansion ng kingdom. Kung hindi po, then baka hindi po yun yung best na gagawin natin, no? Kahit on the surface, maganda po siya, pero kung hindi po tama yung heart natin, yung motivation po natin, hindi po siya i-bless ni Lord, no? So, yan talaga yung core po ng lahat ng dapat gagawin natin sa buhay. If we want to receive yung blessing ni Lord and you want to be able to please Him, dapat po align po tayo sa will niya, sa righteousness niya, and sa kanya, sa relationship po natin. Dapat yun talaga yung foundation po ng lahat. Otherwise, ano lang tayo, self-operating lang po tayo and hindi po perfect yung gusto natin. Ano lang, wala tayong hope, wala tayong foundation kung wala si Lord.
1: Amen. And Architect Lance, can you tell us briefly about your business dyan sa Davao?
0: So yung business ko po is, ako po yung lead architect sa Far East Associates or FEA. Isa po kaming architecture design firm sa Davao City, based po sa Davao City. Pero meron ka rin ibang projects sa iba't ibang lugar din. May konti naman sa Manila din. Pero yung specialty po namin is mga commercial, mga offices. So, pati mga resorts and master planning. So, yun po. We have, may background po kami sa pag-design po ng mga campuses, mga office quarters. Yung, if you're familiar po with CCT, yung Center for Community Transformation, yun po, nakatulong po kami sa master plan nila. Paano po ilalayout yung mga buildings, saan po idadalan po yung mga roads para lahat po ng vision naka-consider po for future expansion as well. So, ganun po. May residential din po kami pero mostly focus sa development of siguro po yung mga resorts or businesses, mga designs para sa mga ano, fellow businessman din.
1: Okay. Maraming salamat, Architect Lance Nathan Lim. Siya po ay bahagi ng Business as Mission Philippines. And Lance, last na lang. Ano ang pangarap mo sa Pilipinas bilang isang architect?
0: Lalim ng tanong, ah. Siguro yung kung meron mang isa, I would say na yung pag-asa po sana sa bayan, yung hopefully sa konting contribution ko sa architecture po, makalip po ng iba sa Panginoon, no? So hindi ko alam kung anong mangyayari, ito lang yung binigay ng resources ni sa akin ng Panginoon, kaya iti-take advantage ko na lang sana po. Parang sayang kasi kung hindi ko gagamitin yung gifts ko, yung resources ko, yung network ko, kung saan po nilalagay ko si ni Lord. Kaya hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi ko ano, bibigay ko talaga yung best ko lang, and yan po yung hope sa bansa po, kung hindi po sa community ko po sa Davao, na lahat po, hindi lang po ako maging life verse yung Romans 8:28, no? Yung we know that God calls, God works for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Kaya po sa wherever you're listening, I pray na kayo rin po, whatever trials you're going through, alam po yun ni Lord. Kaya you just bring it to Him, and then doon na po magsisimula yung journey niyo and yung peace niyo with Him. Kaya we just do what we can, no? Para po sa Panginoon.
1: Thank you so much, Architect Lance Nathan Lim. At I'm sure proud na proud ang iyong magulang sa pakikinig sa iyo, and the life you live is also a blessing sa hindi lang sa family kundi sa community. Yan po ang...

0: Business as Mission Philippines, bahagi po ng programang Entrepinoy Espesyal. Ang laging mandate po niyan ay ipaalala po sa atin that we are stewards of the Lord's provision, the Lord's business. At ito yung bagay na nakakapaglagay sa ating mga paa sa lupa, what keeps our feet on the ground, ano, na realizing and knowing that all of our resources ay nagmumula sa Panginoon.
1: To God be
0: Ayan,
1: the glory.
0: Amen. To God be the glory. And regards to your family, Architect Lance Nathan Lim. Okay, at syempre, salamat din sa iyo kaagapay sa pakikinig sa programang ito. At bumabati rin pala si Kuya Federico Termolo. Ayan, hello po, Bam, and the architect. Ayan, si Ate Thelma Manjares. Ayan, magandang araw. Nakapaglinis na raw siya ng bahay. Nakapagluto na rin ang ulam. Ginisang pechay with tofu. Ba, piyestang-piyesta ka, Ate Thelma. Adobong manok. Ayan, nilagang saba na may saging. Ayan, Kuya Efren, aba, why not? Sabi ay pwede daw sumali ang lahat sa business Philippines. And si Rosalinda Manzano, lunch check po ay pork broccoli. Ayan, at dito na po, nagtatapos ang ating programang Entrepinoy Espesyal. Araw-araw po ninyo ito na papakinggan, Lunes hanggang Biyernes. Dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agape ng Sambayanan. At sa kabuuan po ng ating programming ngayong maghapon, ang tabayanan rin po ninyo updates na hatid sa atin ng ating FEBC Network News Team na nakadeploy po ngayon sa Senado at ang pagbubukas po ng impeachment court sa oras na alas 2 kung saan naka-hook up rin po ang inyong 702 DZAS at ang piling mga himpilan ng FEBC Radio TV. At salamat din sa ating mga kaagapay sa Bukawe Transmitter Site. Thank you sa RTV. Thank you kay Jabez Mancho. Salamat sa ating mga interns mula sa Bulacan State University. Intern lang pala, Faith. Si Faith, ayan. At salamat din kay Shaira Gabornes. Ako po ang inyong nakasama. Kasama si Reggie Villena na malapit na rin mag-birthday para sa Entrepinoy Espesyal, 702 DZAS, FEBC Radio TV.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
4: Napakarami kong free time after my classes. Nagawa ko na nga mga assignments ko. At nakapag-review na rin ako for my quizzes and exams. Ang luwag-luwag ba ng schedule ko? Ayaw ko nang magtumambay lang.
5: Bakit hindi mo subukan mag-member sa isang Christian organization for youth and students? At least dyan, marami kang magiging kaibigan. Matutulungan ka mag-grow spiritually at makakapag-share ka pa ng Word of God.
6: Oo, ano? Tama ka dyan. Maganda yung idea mo niyan. Hindi na masasayang oras ko sa patambay-tambay lang. Mapapalago ko pa ang relasyon ko kay Lord. Sabi nga, di ba? Follow Christ, serve the people. Di ba?
7: Tama ka siya. Correct.

0: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ang oras, 1:32 ng hapon.
4: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon sa ating mga kaagapay sa buong bansa at maging sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok po sa ating himpilan dito po sa 702 DZAS. Ngayong araw, it's a historic event, July 6, 2026. Tututukan po natin ang isa sa pinakamahalagang usapin sa kasaysayan ng ating bansa. Ito ang Bantay Impeachment, ang special live coverage ng mga kaganapan kaugnay sa impeachment proceeding kay Vice President Sara Duterte Carpio. Siya po ang kauna-unahang vice presidente na haharap sa ganito pong proseso. Kaya mahalagang maunawaan ng bawat Pilipino ang mga kaganapan at hindi lang ho yung mga nakikita ho natin sa social media, kundi talagang maintindihan natin ang demokratikong sistemang ito. At tatandaan po natin na hindi po ito isang usaping politika lang. Ito ho ay isang prosesong itinatadhana ng ating konstitusyon upang tiyaking may pananagutan ang mga pinakamatataas na pinuno ng ating bansa. Kaya naman po, mahalagang maipaliwanag po natin sa publiko ang mga pangyayari batay po sa batas, sa mga opisyal na dokumento at sa mga aktual na nagaganap na hindi po nakabatay sa haka-haka, sa mga maling impormasyon at hindi po sa ating emosyon. Sa susunod po na dalawat kalahating oras, layunin po nating ihatid sa inyo ang napapanahon, balanse at mapanuring pagbabalita habang sinusubaybayan natin ang bawat mahalagang pangyayari mula sa Senado at iba pang kaugnay na lugar. Ako po si Pastor Eric Cortez.
5: At ako naman po si Attorney Jojo Lacanilao. Sisikapin nating maipaliwanag sa paraang madaling maunawaan ang bawat hakbang ng impeachment proceedings. Mapapanood at mapapakinggan ninyo ang ating special na coverage sa 702 DZAS FEBC Radio TV AM Band, sa ating Facebook Live YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV, at sa ating 702 DZAS mobile app. Sabayan rin tayo na papakinggan sa 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal, at sa Care 103.3, The Way, DWAY-FM. At inaagapayan po tayo ng ating team na si Reggie Villena, Phil Lagtapon, Shaira Gabornes, at Absedi Ferrer Tabua sa controls at production side. Angelica Calayag, Jabez Mancio, at Aileen Valdez para sa Radio TV side, at ating BXE at Bukawi Tech people.
3: Excited na ako.
5: Oo.
3: Excited na ako, Tony Jojo. Long time no see.
5: Oo nga, nasa exciting part na tayo sa wakas.
3: Tagal na natin inihintay ito. And talaga namang historic to. Kasi nung ni-research ko to, Tony, ang unang impeachment ang sinampa sa kasaysayan natin kay President Quirino pa.
5: Okay. Na,
3: at ang issue doon ay yung mga questionable paggastos. Kasama pa doon yung gintong Arinola.
5: Oo, oh, tama.
3: Pero nakita, stainless pala.
5: Stainless pala, hindi pala ginto.
3: Tapos, ang unang successful na ating impeachment ay kay Chief Justice Corona.
5: Yep.
3: Yung talaga umabot sa conviction, no po?
5: Mm-mm.
3: Tapos, yung kay ERAP, yung unang presidente na umabot sa trial na hindi naman natuloy dahil nagkaroon ng EDSA People Power 2. Eh ngayon, malalaman natin, Attorney, kung ito bang, kumbaga, gintong Arinola ba, stainless lang.
5: Tignan natin, ano? Maraming akusasyon at I'm sure yung prosecution ready naman sa evidence nila at kaya pakinggan at subaybayan natin mabuti ito.
3: Opo, at sana talagang tapusin natin ang proseso.
5: Hopefully, kaya, but alam mo naman, kaming mga abogado, marami kaming style eh, no? At makikita mo naman yung paanong ginagawa ng defense team. Parang litigation 101 lang, Pastor A.
3: Opo.
5: Ang ginagawa talaga ng prosecution normally, hindi nila pababayaan pumasok ang ebidensya ng kalaban ng prosecution. Ayan, sorry, yan ang strategy ng defense.
3: Kumbaga sa team sa basketball, hindi makashoot yung kalaban mo, ikaw makashoot.
5: Yan ang number one strategy. Huwag mong papasok yung ebidensya nila. So makikita natin lahat yung mga maneuverings na yan.
3: Yan. At bago po tayo magpatuloy, meron po tayong papasok na field report, attorney. At kasi meron tayong mga team na nakaready na doon pa. Kanina pa, nandun na sila. At kasi ang tanong nga kanina pa, nung papunta na ako rito, eh sinabi ni Senate President Gatchalian, hindi pa sigurado kung darating ang ating vice presidente. Pero meron ng development na yon sa kanyang defense spokesperson, si Attorney Michael Pua. At ito ay mapapakinggan po natin mula po sa ulat ni Shekinah Abalon.
6: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
7: Yes, Pastor Eric, official na ang hindi dadalo sa unang araw ng impeachment trial si Vice President Sara Duterte Carpio. Ito nga ang kinumpirma ni Defense Spokesperson Attorney Michael Pua sa katatapos lamang ng press con sa Senado ilang oras bago ang official na pagbukas ng impeachment trial ng Vice Presidente. Pinili umano ng pangalawang pangulo na humarap muna sa ngayon ng kanyang legal counsel at iniit na karapatan naman niya ito ayon sa rules. Sinanong ataman ni Attorney Pua ang hinaing na umiiwas si Duterte Carpio sa paglilitis, kaya't hindi darating ngayon. Kanya matagal nang para sa maayos na investigasyon si Duterte Carpio, kaya nga anya mayroon siyang binuong legal team. Mas pinagtutuunan lang anya ngayon ang trabaho bilang vice-presidente, lalo pat may pagpulong bilang paghahanda sa posibleng pagsalanta ng paparating na bagyo, Bobby. Samantala, ito naman ang bibig ni Attorney Pua nang tanungin siya hinggil sa naging timing ng pagkakaaresto ni Sen. Rodante Marcoleta ngayong araw at nakatuon pa niya ang kanilang pansin sa pagbibigay depensa sa Vice Presidente. Yun muna sa ngayon na mula rito sa Senado, Shekinah Abalon, FEBC Network News.
3: Amen. Salamat, Sister Shekinah. Pero alam mo, Attorney, hindi lang ito nagagalap sa araw na ito. Ito yung sinasabi ng media, nalunisan tayo.
5: Anong sabihin? Nalunisan?
3: Pag yung sa unang araw pala ng Linggo, marami ng balitang pumasok, wala nang pahinga itong Linggo ito.
5: Okay, nalunisan.
3: Yun ang sinasabing lanunisan.
5: Hindi ko masyadong narinig yung dahilan kung bakit daw hindi dadalo. Meron ba nasabi si Shekinah?
3: Well, ang sabi it's her choice, it's her legal choice. Kasi, di ba, sabi naman ng mga legal experts, she's not really required even until the promulgation and decision. She can choose not to attend the whole thing.
5: Unless, isabina siya.
3: Ayun.
5: Okay, may power ang Senate kasi to subpoena her, no? Tama yun. Ngayon, wala namang compulsion to attend. Okay. Kaya lang, syempre, as a political matter, ang taong bayan talagang tinitignan, saharapin ba talaga to ni VP Sara? Kasi matagal na natin hinihintay na at least sagutin niya ng maayos yung mga tanong sa kanya. Pero apparently, hindi rin siya darating ngayon.
3: Well, abangan natin kung mauwi ba sa bloodbath o sa bubble bath itong impeachment. Pero may bago pong balita na pumasok. Kasi alam naman natin, si Rodante, Senator Rodante Marcoleta ay naaresto na. At so bawas na naman doon sa mga senator judges. At papasok po ang balita na ang sabi po ng Malacanang, iginagalang ang utos ng korte na arestuhin si Senator Rodante Marcoleta, sinabi ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tuloy lang daw sa normal na trabaho ang Malacanang sa unang araw ng impeachment. Pakinggan po natin ang mga detalye na ito mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
8: Senador Odante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Clear Castro na kailangang igalang kung ano ang isinasaad ng ating batas. Pinabulaan na naman ni Castro ang alegasyon na pinag-iinitan lamang ang mga kritiko ng administrasyon, anya bahagi ng prosesong legalang pagsampa ng kaso at kailangang suportado ito ng mga ebidensya. Anya may pagkakataon si Marcoleta na sagutin at depensahan ang mga alegasyon laban sa kanya sa korte. Samantala, sa mga panahong ito ay nagbibigay ng panayam ang miyembro ng prosecution si Congressman Terry Ridon. Pakinggan po natin.
9: Bring the blood back to everyone else. I think she had a statement today that she might not attend, but it's still early, so it's not yet 2 p.m. Baka magpakita pa ho ang pangalang pangunit.
10: Her spokes has already confirmed po na hindi po sa BP Sara. Your comment, how do you feel about that?
9: Well, that's an abdication of accountability. Di ba? It's not the House prosecution anymore that's asking her to attend. It's the Senate impeachment court. Iba na ho yun. So if she doesn't appear, then it speaks of the level of respect that she would want to convey to the Senate impeachment court.
11: Are you disappointed? Huh? Are you disappointed that she's not coming?
9: No, I don't have feelings on whether she's coming or not. We would have wanted her to attend in respect to the order of the Senate impeachment.
11: Thank you, sir.
9: We'll have opening statements and then probably preliminary matters from the Senate impeachment court.
11: Mostly procedural,
9: but if the Senate impeachment court would want to allow the prosecution to present a witness, then we will present a witness. We leave it to the Senate impeachment court to make that determination. We'll wait for it later. Okay.
11: Thank you, sir.
8: So narinig po natin ang panayam kay House Prosecution Panel Member Congressman Terry Ridon dahil nakita din natin na lumabas na mula dito sa Padilla Room, ito yung holding room ng prosecution panel, lumabas na yung prosecution team at maghahanda na sila at papunta na doon sa session hall kung saan 15 minuto na lamang mula ngayon ay inaasahan nating magsisimula na yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. So balikan ko lang yung pag-uulat na nakuha din natin mula sa Malacanang kanina. Sinabi din ni Jose Castro na hindi kinakailangang i-monitor ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang araw ng trial dito sa Senado. Anya, marami pang dapat trabahuhin ang Pangulo kaysa upuan ang panonood ng impeachment trial sa Senado. Iginiit ni Castro na para sa Pangulo, mahalagang sagutin ang mga dapat sagutin at kaya naman, Anya, ay pwede rin namang linisin ang pangalan sa pagkakatong ito. Mas maganda din, Anya, na humarap mismo ang vice sa paglilitis para siya mismo ang sumagot sa mga akusasyon laban sa kanya. So mula pa rin dito sa Senado, Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News.
3: Thank you, Sister Heidi, Auntie Heidi Bernardo Sampang. Aba, attorney, umuulan na yung mga balita mula sa ating team. So pasok na natin yung pangatlong balita. Defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio igagalang anuman ang magiging desisyon ng impeachment court. At ang detalye mula kay Kayla Escalante.
6: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
12: Inihayag ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na kanilang igagalang anuman ang magiging desisyon ng korte ukol sa impeachment ng Vice Presidente. Sa press conference, sinabi ni Attorney Michael Poa na palagi nilang rerespetuhin ang desisyon ng korte at handa sila ukol sa buong proseso ng impeachment. Igagalang din aniya nila ang desisyon ng impeachment board ukol sa kung ilang counsel ang susuri sa bawat witness. Ganon din ang kanilang posisyon ukol sa kung sino ang magiging presiding officer. Inihayag ni Poa na sino man ang maging presiding officer, wala itong problema sa kanila. Aniya, kahit naman ang ibang senador na hindi abogado, karamihan na sa kanila ay eksperyensado na. Tikom naman ang bibig ni Poa ukol sa koneksyon ng impeachment at pagka-aresto ni Senador Rodante Marcoleta dahil ang focus aniya nila ay depensahan ng impeachment laban sa vice-presidente. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
3: Ayan ang tindi ng medyo ngayon kumbaga, nagpapakita na sila ng paggalang sa proseso, no po?
5: Oo, tama naman yun. Yun lang naman ang pwede mong sabihin talaga, no? Kasi it's a constitutional process. At sa umpisa pa lang, kailangan sabihin na nila na igagalang nila ang gagawin ng Senado.
13: Mm-hmm.
5: Mahirap naman magsimula, sabihin nila, ayaw namin igalang ito. At kailangan ayusin ang proseso. At kumpiyansa naman siguro yung defense sa kanilang kalalagyan sa Senate. Alam nila kasi marami ring allies, no? Si VP Sara sa Senado. Kaya mukhang may feeling lang may chance naman sila doon na mapakinggan ng maayos.
3: Yung hindi pagdalo ng Vice President, although alam natin karapatan din niya yun eh.
5: Mm-hmm.
3: Ano ang optics niyan? Ano ang binibigay na mensahe sa atin niyan?
5: Tama yung sinabi mo, Pastor A. Optics lang to naman. Ano? Legally kasi, wala naman talagang compulsion to attend, no? Kaya lang, kapag ikaw inaakusa ng napaka-tinding mga akusasyon na pwede kang tanggalin sa iyong pwesto, kailangan vigorous at dapat siguro yung ano mo, defense mo, no? At you're basically shouting on top of the world na wala kang kasalanan. Pero pagka ganun, para kang passive, yung optics hindi masyadong makukuha ng mga tao na may pinagtatanggol ka sa sarili mo, kundi parang yung legal processes na lang ang iyong inaasahan at wala nang explanation talaga kung hindi mo ginawa o ginawa mo or wala kang kasalanan. Kailangan sinasabi na nila yung bakit walang kasalanan si VP Sara. Ngayon, hindi ka pa attend dun sa hearing, mahirap yung optics na yan for me.
3: Matindi, kasi ayon sa mga magkakasunod na national survey ng WR Numero, Octa Research, SWS na lumabas noong 2025, hanggang 2026, lumalakas yung suporta ng publiko na ituloy ang impeachment trial. At bago tayo tumuloy sa mga detalye ng surveys na yan, kasi may pumasok, mainit na balita naman, ayun na, yung inaasahan natin na protesta sa labas, pabor at hindi pabor sa impeachment na to. At ang grupong pabor,

0: kita ang di umano'y paningira ng Vice Presidente sa kasalukuyang administrasyon. Ramdam naman daw ng grupo ang pagtaas ng ekonomiya at naramdaman nila ang programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi umano sila nag-rally para sa pakikibaka, ngunit kasama sila sa progresibong samahan na tumutulong din sa gobyerno upang iparating sa sektor ng mga maralita na mayroong pamahalaan na tumutulong. Hinahamon din ni Gonzaga ang Vice Presidente na humarap sa paglilitis at huwag magtago sa dami ng kanyang mga abogado. Ipakita di umano ng Vice na fighter siya. Ito ang hamon ni Gonzaga. Agad naman na binakura na ng barikada ang kahabaan ng JW Jocno Boulevard upang hindi tuloy ang makaabante ang hanay ng mga nagpoprotestang pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte Carpio. Matatandaan kanina namang umaga nakapwesto na din dito sa harap ng Senado ang mga supporter naman ng Vice Presidente. Para sa FEDC Network News, Wenmark Balatukan, Senado.
1: Thank you, Wenmark Balatukan, sa iyong balita. Kayo, Attorney Jojo, kung kayo ay kasama sa defense team ng Vice Presidente, would you advise her to appear?
2: Ako, yes. Kaya lang, siyempre, a lot of political considerations would go in there, no? Pero kung ako lang, siyempre, gusto ko yung aking kliyente, malinis ang konsyensya na masasabi niya, haharapin ko yan kung ano yung tinatapon sa akin at sasagutin ko yan at wala akong takot na harapin yung mga nag-aakusa sa akin. Sa akin yon. Kaya ang iba-ibang defense strategies, no? At tingin ko, napag-usapan nila to at sinabi nila mas mabuting wala si Vice Presidente. Let's see kung ano yung mangyayari doon in terms of yung optics na binabanggit mo kanina, Pastor A, importante yun eh. Kung paano tatanggapin ng media, paano pag-uusapan ng tao na wala siya. Doon sa pinaka-importanteng yugto ng kanyang pagiging Vice Presidente na tinatanggal siya, wala siya. Parang malaking tanong yun sa mga maraming tao.
1: Opo. By the way, binabati po natin ang mga tagapakinig po natin, sina Adyaron Gatnobak. Di ko alam kung yun yung buong pangalan, no? Binabalibaliktad. At si Irene Reels, nakikinig daw po sila at nanonood sa ating special coverage. Kasi doon sa optics, siguro kinukonsider din, optics to, ibig sabihin yung tingin ng tao, kinukonsider din siyempre yung pananaw ng publiko. Kasi noong February 2025, sa survey ng WR numero, nung time na yun, hati pa yung opinion ng publiko eh. 33.3% ang sumusuporta sa impeachment, 46.7% yung total, habang 20% yung undecided. Pero nung kalagitnaan ng 2025, nagbago yung larawan. Sa survey ng SWS na iniulat ng Strat-Based Group, 66% ng mga Pilipino ang nagsabing dapat humarap ang Vice Presidente. Then, nagkaroon ng research, ang Okta Research, lumabas naman sa kanilang masa survey. Aba, ito matindi na, attorney. 78% hanggang 80% ang nagsabing dapat ituloy ang paglilitis. And given that, no? Given that survey, ay mukhang ang inaasahan talaga ng tao, matapang na harapin ng Vice President ito, no?
2: Oh, mabigat yun. Alala mo nung impeachment ni President Erap, no? Parang hindi nila binuksan yung second envelope. Naalala nyo yun?
1: Mm-hmm.
2: Nag-alsa ang mga tao noon. At because of that, nagkaroon ng EDSA 2. So yung pananaw ng publiko dun sa mga nangyayari, importante yun eh. At I'm sure titinitignan yun ng kampo ni Vice Presidente. Mm-hmm. At talagang mag-isip din sila na baka yung kanilang gagawin hindi maging popular o hindi suportahan ng publiko at baka magkaroon ng impact yon dun sa mga senator judges din at dun sa mga siguro leaning towards her, baka magbago rin yung isip pagka yung publiko nagsalita na. So talagang dapat minamanage nilang mabuti yon. That's why I think yung hindi niya pag-attend medyo sa akin questionable, but tingnan natin kung ano mangyari.
1: Well, ang magkabilang panig, sinasabi nila na handa nilang ilahad ang kani-kanilang ebidensya at argumento at umaasa sila na titimbangin talaga itong mabuti ng Senate Impeachment Court. At may ulat nga po dito ang ating kasamang si Eddie Galvez.
3: Sa unang araw ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magkakaroon ng pagkakataon ng House Prosecution Team at ang Defense Team na

0: dahad ng kanilang ebidensya at argumento at inaasahan titipangin ito ng Senate Impeachment Court. Ang sabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor, dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, nasa konsyensya ng mga senator judges ang final judgment base sa record na ipipresenta sa impeachment court. Sadyaan niyang patutunayan na prosecution team ang ebidensya sa aligasyon na kasaad sa articles of impeachment habang bibigyan din ng pagkakataon ang defense team na ipresenta ang kanilang counter evidence. Ang sabi ni Barbers, dapat desisyonan ang ebidensya ipipresenta sa Senate Impeachment Court hindi sa unang botol na bilang o political arithmetic o spekulasyon kung sinong panig ang may numero. Mas importante anya na ilatag muna ang ebidensya, pakinggan ang tao at ipakita sa tao. Ito si Eddie Galvez sa FEBC Network News Special Coverage, Senado.
1: Thank you, Brother Eddie Galvez. Now, gaya ng sinabi nyo, may pressure din mula sa publiko, attorney. May mga senador tayo na judges, senator judges, na nagpahayag na ng pananaw nila. Well, we could say it's premature. Mm-hmm. Parang ang dating prejudged na. Mm-hmm. Pero sabi ni Attorney Tranquil Salvador, hindi pa rin tayo nakatitiyak. Pwede pang magbagong ihip ng hangin. Do you share the same opinion, Attorney?
2: Pwede naman. Although talagang nakita rin natin yung alignments na yun. No? Mm-hmm. Kasi kung titignan mo yung reality nito, ang kailangan para sa conviction is 2/3. Ngayon, the last few weeks, nakita natin yung labanan sa Senado kung sino yung magkakampo. At hardly naka-13 ang isang majority, di ba? So,
1: opo.
2: Kung 16 yung kailangan ng conviction, talagang malaking, although it's up in the air in a sense na hindi pa sila nagde-desisyon. Pero yung indication ngayon is parang hindi aabot sa 16, no? Yung boto ng conviction. Pero dapat yung mga senador, careful din sila eh. Kasi a lot of them have already said their positions, di ba?
1: Mm-hmm.
2: At ako, sa tingin ko, kung talagang patas to, dapat nagre-recuse sila eh.
1: Recuse meaning?
2: Meaning, hindi na sila sumali dun sa hearing na yan. Kasi nag-decision na sila eh. I mean, they're not there para makita nila kung ano ba yung ebidensya o hindi. Kasi sa pananalita nila, sinabi na nila eh na hindi ako papayag sa impeachment or something like that. May mga ganyang senador. But for now, I mean, I guess tama si Attorney Salvador na dahil wala pa namang boto talaga, it's up in the air in a sense na hindi natin pa alam yung tunay na boto. Pero yung mga indication before, parang mahirapan tayong kunin yung 16 sa conviction. No? But who knows? Kasi pag nakita ng mga senator judges, hopefully yung iba, yung talagang ebidensyang ipapakita, bank accounts, testimonies, at saka yung iba pang mga documentary evidence nila tungkol sa paggamit ng pera, for example, at dun sa pagbabanta sa buhay ni Presidente Marcos, hopefully, kung talagang honest at makita nilang convincing yon, ay magpalit sila ng kanilang decision na previously sinabi na nilang, ito yung decision namin. Pero titignan natin, kaya importante talaga magkaroon ng trial para makita natin talaga yung ebidensya at magkaroon ng bigyan ng pagkakataon ng mga senators na tingnan yung ebidensya. Ngayon, the public will be looking at them.
1: Oo, hindi lang si BP ang under scrutiny dito, kundi sila din.
2: Correct. Paano nila hahawakan yung ebidensya? Hindi nila pwedeng sabihin, "Di, walang ebidensya," pero nakita ng publiko yung ebidensya. So, hopefully, ating mga senador mag-iisip din ng para sa tama.
1: Sabi ni Abel Mancinilla, isa sa ating tagapakinig, sa tingin ko po may decision na yung mga hurado, kaya dapat tapusin na kaagad. Maraming dapat gawin ng Senado. Sa tingin ba ninyo, istorbo to sa trabaho ng Senado, ito impeachment na to?
2: Well, talagang malaking kawalan to sa mga oras ng Senado kasi halos 3 times a week yata yung schedule nila.
1: Yeah,
2: no?
1: And after the SONA, magiging
2: tuloy, no?
1: Martes hanggang Biyernes na daw.
2: Wala silang magagawang legislation dahil doon sa ginagawa nilang impeachment hearing. So hopefully, hindi masyadong mahaba yung impeachment hearing, tapos yung presentation ng evidence, tuloy-tuloy lang at hindi masyadong marami. At kapag andyan na, hindi na, kasi iba will play the political aspect of it, sa PR aspect of it. You know, ginagamit pa ng iba yung mga politiko para sumikat sila. Sana hindi maging ganon at tingnan natin at hopefully, para may prediction sila by September, tapos na yan. No? Narinig ko yan sa isang senador. So, yun siguro yung timeline na tinitignan natin.
3: Medyo challenging yung sinabi nyo, no? Yung timeline na yun. Kasi hindi pwedeng masyadong mahaba, hindi pwedeng masyadong mabilis.
2: Yes, oo, kasi naman dapat may ano, may consideration doon talagang na-present ba yung mga ebidensya. Ang problema na nakita natin sa panahon ni Corona, ang daming discussion minsan yung procedural, di ba? Yung mga procedural aspect, administrative aspect, how do you authenticate the document, how do you mark a document, paano yung cross-examination, etc. Doon minsan ang haba ng discussion eh.
3: Mm-hmm.
2: Sana hindi masyadong mahaba yung discussion sa ganun.
3: Yung speaking, may sinabi kayo yung 2/3, di po ba?
2: Mm-hmm. Yeah, no.
3: Well, ako, na isang Facebook lawyer.
2: Marami yan.
3: Marami yung Facebook lawyer. Pero seriously, kami na mga hindi naman talaga abogado, tiningnan ko yung constitution eh. Although nakalagay naman talaga na 24 yung senador, pero napansin ko, attorney, correct me if I'm wrong, ang nakalagay, 2/3, hindi eksaktong sinabi 16.
2: Hindi.
3: Magpiplay po bang factor yun? Dahil ngayon,
2: yes,
3: wala si Bato, nakakulong si Jinggoy, nakakulong na si Marcoleta. Oh, paano na yun?
2: That'll be a good question. Ano? Kasi kahit naman sa pagpili ng Senate President, hindi naman nakalagay na 13 eh.
3: Uh-huh.
2: Nakalagay lang majority. Pero I think yung practice ng Senate dati is 13. So yun ang sinunda nila. Hindi nila inelect si Win Gatchelian kung noong 12 pa lang sila, acting pa lang. Ngayon naging 13, naging Senate President siya. Sa impeachment, magandang question talaga yon. Kasi ang sabi, 2/3 of all the members. Hindi question yung 2/3 eh. Ang question yung ilan ba yung members? Ano ba yung definition ng members na yan?
3: Yan.
2: Kapag isa ba nakakulong, dalawa nakakulong, yung isa nagtatago, are they still considered in the 24? Kasi pagka yung denominator mo nagbago, bumaba, bababa din yung 2/3 mo, di ba?
3: Ayan. Ako, masarap pag-usapan pa yan, attorney. No. Pero tayo po ay may hook up na. Nag-i-start na po yung ating impeachment trial. Okay. Panoorin po natin itong historic event na ito.

0: Attorney, habang inaayos yung mga technical aspect dito sa ating hook-up, mm-hmm. sa live coverage po doon sa impeachment. So, Attorney, hindi nakataga sa bato yung dapat 16 ang magdidesisyon, ganun ba?
1: The two schools of thought for now. No, yung iba talagang gusto nila high standard. I-insist nila yun na 16. Mm-hmm. Kahit na 21 lang yung present or 22 lang kasi nakakulong yung iba. Pero for others, they will say, lalo na kung naging 21 na lang, nawala yung tatlo di ba?
0: Oo.
1: Kasi it may go down from 16 to 15. So kung 15 lang yung bumoto for conviction, baka pwede na. Ngayon, sasabihin na iba, hindi, dapat 16. Pero two-thirds, yun, magiging ripe na yung issue, no? Kasi isipin mo, Pastor A, kapag 16 ang bumoto ng conviction, walang problema. Kahit na 21 yan o 24, kasi 16. Kung bumoto naman ng conviction is 14 lang or 13 lang, walang problema kasi hindi siya umabot ng two-thirds kahit anong number. Eh, no? Magiging problema yan pag may 15 votes and then sasabihin ng iba na, teka mo na, convicted ka na. Sabihin ng iba, hindi convicted yan.
0: Doon papasok ang Supreme Court.
1: Doon papasok ang Supreme Court.
0: Yan.
1: Doon na mag-uumpisa.
0: Ayan, so balik na tayo sa ating hook-up at nawa ayos na yung ating audio.

Before we begin, with the court's kind indulgence, I wish to deliver a brief opening statement. Ladies and gentlemen, distinguished Senator Judges, sa araw na ito, binubuksan natin ang pagdinig sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang na Sara Zimmerman Duterte, alinsunod sa ating saligang batas. Sa pagtupad natin sa tungkuling ito, malinaw ang panata na ating sinumpaan to do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. Ibig sabihin nito, ang bawat pasya natin ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas, sa ating mga batas, sa mga alintuntunin ng hukumang ito, at sa mga ebidensyang ihaharap na walang kinikilingan at walang pinapanigan. Impeachment is a constitutional mechanism that holds the highest public officials of the Republic accountable to the people. We cannot achieve accountability, nor can we faithfully serve justice without the truth. Karapatan ng sambayanan na malaman kung may katotohanan ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Tungkulin nating timbangin ang mga ebidensyang ihaharap at tiyakin ang ating magiging pasya ay nakabatay lamang sa batas at sa mga katotohanang mapatutunayan sa paglilitis. Ipagkakaloob ng saligang batas sa Senado ang natatanging kapangyarihan dinggin, litisin at pagpasyan ang lahat ng kaso ng impeachment. Kakibat ito ang pananugutang tiyakin na ang paglilitis ay isinasagawa ng may integridad, kayusan at buong paggalang sa proseso. Sisiguraduhin natin na magiging maayos, bukas at madaling maunawaan ng ating mga kababayan ang prosesong ito. Pagkakaloban ang magkabilang panig ang prosekusyon at ang depensa ng sapat at makatarungang pagkakataon upang magharap ng ebidensya, magsuri at magtanong sa mga testigo at mailahad ng buo ang kani-kanilang mga argumento. Sa ganitong paraan, mahiharap sa taong bayan ang malinaw na batayan upang maunawaan ang mga isyong nakapaloob sa Articles of Impeachment. Kasabay ng paghahanap sa katotohanan, ang tungkulin natin tiyakin, iginagalang ang mga karapatan ng bawat panig, lalo na ang karapatan ng Respondent Vice President sa isang patas at makatarungan paglilitis. Due process and fair play must remain paramount at every stage of this trial. Let us be firm in the search for truth. Let us remain faithful to the rules of this court, the rule of law, and above all, the Constitution. Nakatutok ang buong sambayanan, bawat kilos, salita, at pagpapasyang ating gagawin ay huhubog sa kaysaysayan. At ang kaysaysayan ang huling huhusga kung tayo ay kumilos ng tapat at nararapat. Nais kong bigyan ng katiyakan ng lahat, lalo na ang ating mga kababayan, gagampanan ko ang aking tungkulin ng patas at may katapatan. Magalang kong hinihikayat ang bawat Senator Judge nawa ito pa rin natin ang ating tungkulin ng may dangal at pananugatan sa ating konstitusyon upang maging karapat dapat tayo sa tiwalang ipinagkaloob sa atin ng sambayanang Pilipino. Thank you, distinguished Senator Judges.

0: It has all to do with this.
1: Will strike off.
0: It has all to do. Mr. President,
1: pertaining to Senator Escudero.
0: Mr. President, kaibigan ko si Senator Escudero.
1: I direct the stenographers to strike off these statements.
0: He is the victim here. I'm not doubting him. I'm not doubting he will be fair. I am saying,
1: we will suspend the session for a few minutes to request the presiding officer, Senator Chis Escudero, to ascend the rostrum. Session suspended.
2: Mr. President.
3: Mainit, nagbabalik po tayo sa ating special coverage, Bantay Impeachment, dito po sa 702 DZAS, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Attorney, paki-summarize nga, baka may iba sa ating mga kababayan na nahehelo na dito sa naging palitan ng kuro-kuro ng ating mga senator judges.
4: Na-expect naman natin yung ganong ano, no? Sabuga ng konti. Kasi alam natin yung mga minority, hindi sila happy na parang matuloy itong impeachment na to. Pero anyway, yung pinag-uusapan nila kasi si Senator Allan is raising the procedural issues, no, tungkol dun sa rules. Kasi alam niya na magmo-motion, napalitan kasi yung rules ng Senate at ina-allow na mag-elect ng presiding officer ang impeachment court other than the Senate President.
3: Uh-huh.
4: Ang main point lang naman niya is, medyo hindi ko rin naiintindihan ano, yung kanyang argument. Kasi sa Constitution, malinaw na kapag ang presidente ang ini-impeach, malinaw doon, Chief Justice ang magpe-preside. At tapos tahimik na. Wala nang sinabi. Kung iba ang ini-impeach, kagaya ng Vice President, sino magpe-preside? Walang sinabi doon. Ngayon, because of that silence, itong majority is thinking, at ngayon na nga ginawa nila, hindi na si Senator Gatchalian na magpe-preside, mag-e-elect kami ng bagong presiding officer. Precisely si Chis Escudero yung na-elect nila. Ang argument ni Cayetano, hindi ko maintindihan ba't niya sinasabing na sa Constitution. Wala kasi sa Constitution talaga, tama si Tito Soto.
3: Ang specific lang sa Constitution na magpe-preside, kung Pangulo.
4: Pangulo na Supreme Court Justice, Chief Justice ang magpe-preside. Ngayon, sinasite niya yung constitutional records. Ibig sabihin, nung pinag-usapan yung Article 11, Section 6 na yun, ano yung discussion ng Constitutional Commission noong 1986? Constitutional Commission. Tapos pinalabas niya na may nagpo-propose si dating Justice Davide na sinasabi niya, kapag hindi ang presidente, lagyan natin ng bagong provision na nagsasabi, dapat Senate President pa rin for all the rest. Yun yung proposal niya. Ang sinasite ni, ano, ni Allan Cayetano, sabi raw ni Delegate Monsod, yun na yung understanding. Parang ganon. So hindi nila, binidraw niya ngayon yung proposal niya. Okay? Yun yung sinasite ni Allan Cayetano na sinasabi niya, because of that record, naiintindihan natin dito na ang intention ng Constitution is kapag iba ang ano, hindi yung presidente ang impeach, kailangan yung Senate President ang magpe-preside. Ang problema lang sa argument at sinuportahan siya nung lumabas pa yung Ateneo Law, UP, blah, blah, blah. Ano,
3: kayo ba, Tony, sa kayo nag-graduate?
4: UP ako eh. Hindi na, ano mo, talagang even when the provisions are vague, for example, sa hindi mo maintindihan, you can go to the records of the Congress, no, or Commission on ano, Convention. Tignan mo talaga kung anong ibig sabihin nun. Ang problema, you cannot insist na yung winidraw na proposal, eh dapat ibasa mo dun sa Constitution na wala naman dun yung talaga sinabi.
3: Kasi ultimately, ito, yung nasa Constitution, yun ang napagkasundo nun.
4: Yun ang babasahin mo. Ngayon, sasabihin mo, hindi, winidraw yon, pero dapat nandito yon, except that ang magulo yun eh. Walang gano'n ang pag in-interpret mo ang batas, hindi ka naman dapat automatically pumunta sa ano eh, sa congressional records eh. Kasi if the law is clear, wala nang interpretation, kumbaga, wala nang exegesis na kailangan doon.
3: Di ba may kasabihan nga, if the plain sense makes sense, seek no other sense for it will be nonsense. Kung malinaw na, huwag mo na palabuin.
4: So, ang malinaw is that sa si Chief

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat na ginigiliw naming tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik, mga kaagapay ng sambayanan. Ito po ang programang Papuri. Dito lamang po sa inyong paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS, FEBC Radio TV. At ako po ang makakasama nyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Pag nakasanayan natin na pag Lunes ng hapon, ako po ang inyong Kuya Arnel Depano, magmumusikahan at magkikwentuhan dito lamang sa programang Papuri. Kaagapay, available na ang mga musikang Papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms at makinig kayo sa mga upcoming releases. Maraming makinig anytime, anywhere sa ating istasyon sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong mga komento, song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o di kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. At dahil po buwan na ng July, pumasok na po tayo sa month-long celebration ng 85th Church Founding Anniversary ng aking home church po, ang Kamuning First United Methodist Church. Nagsimula po ang pagdiriwang nung last Sunday pa ng June sa pamamagitan ng isang prayer rally kung saan nagtipon-tipon ng mga miyembro ng iglesia para ipanalangin ang buwan ng Hulyo. At hindi ko alam kung na-mention ko last week, but meron tayong mga inimbitahang mga choir doon sa last Sunday ng June. At yung choir na yon ay choir na galing sa Northern Caloocan, Northern Quezon City, ang Cantare con Anima Singers. Sa Spanish po ang ibig sabihin nun, I will sing with soul. At ngayong weekend naman na to, July 4, naimbitahan po natin ang ating kapatid na Ami Austria Ventura para po magbigay ng kanyang testimony. At ang ating minamahal na pastor, D.S. Francis Fajardo, ang siyang nagbigay ng challenge. Tapos kahapon, kagabi, kumanta po, naanayahan natin ang kora ng mga eskolar ng bayan from Polytechnic University of the Philippines, ang kanilang official choir, ang Bagong Himig Serenata. Kasama po ang ilang members ng alumni choir, yung Light of the Nation Singers, sa pangunguna po at pagkumpas ng ating kaibigang Mark Gregory Isip. Napakagaling po ng choir na ito. Sila po ay tinaguri ang grand prize winner ng 2026 Jakarta International Choral Festival. Isa po sa mga pinakamagaling na state university and colleges choir sa buong Pilipinas. At dahil anniversary, papatugtugin po natin ang ilang mga anniversary songs. Simula po sa More Precious Than Gold from the FEBC 50th Anniversary Album. Ang Awit ng Pagdiriwang galing din sa Anniversary Album, pero ito po ang centennial song ng National Council of Churches in the Philippines. Dinig-tinig, 68th Anniversary Theme Song FEBC, paborito ko po dahil ang aking anak ang siyang kumanta. At Si Kristo para sa Radyo, Si Kristo sa Radyo para sa Mundo, theme song ng, I think, 60th po yatang anniversary to, if I'm not mistaken. Pero yun po, anniversary theme po tayo ngayon. So patugtugin po at pakinggan natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Paburi Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio. Nagpapatugtog po tayo, ang ating theme ngayon ay mga anniversary songs. Kaya mapatuloy lang kayong makinig at ating naririnig din po ang ating programa sa ating sister stations all over the Philippines. 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR, Missions Radio Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL New J, your positive choice sa Cagayan de Oro. Yon. Kung meron po kayong komento at mga song requests, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe and Smart numbers. At kaibigan, maaari nyo pong pakinggan ang mga iba't ibang papuri songs. Bisitahin ang ating official download site, ang Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ph. Iyon po. Nagpapatuloy po ang ating feature ng mga anniversary music galing po sa Papuri 25, Maligayang Nagbabalik. Isang awitin po na kinathan namin ng aking admin pastor noon, ngayon district superintendent Reverend Dr. Randy J. Austria, para po sa resumption ng face-to-face services sa aming iglesia at sa maraming iglesia na nagsara during the time of pandemic, at to celebrate yung joyful return ng ating mga congregations sa mga simbahan, ginawa po namin itong awiting Maligayang Nagbabalik. And then for another theme song from Papuri 25, Bawat Tagumpay, Ikaw Ang Nagbigay, reflecting yung theme ng FEBC noon na From Strength to Strength. Gawa po yan, ang letra po niyan ay kay Kuya Dan Andrew Hura, ang musika kay Khalil Refuerzo. And then, hindi pala. Ito pala yung sa kanyang lakas. Yan pala yung From Strength to Strength. Awitin po ni Kuya Dan Andrew Cura at ni Kuya Khalil Refuerzo. Dalawahang tinig ni Larry Lagan at Gail Blanco Viduya. And then, hanggang sa marinig ng lahat, until all have heard, yan ang newest anniversary theme song ng FEBC. Gawa po ng inyong lingkod at ni Kuya Khalil Refuerzo, at inawit po ni Kuya James Reyes na ngayon ay nasa Reno, Nevada na po yata sa States. So yon, ito po ang ating mga ginigiliw na anniversary songs. At nawa maibigan ninyo dahil commemorative po siya. Parang isa sang snapshot ng panahon kung saan nagdiriwang ang ating iglesia, ang ating mga samahan, ang ating istasyon para i-commemorate ang katapatan ng Panginoon sa buhay ng ating mga simbahan at ang ating samahan. Kaya pakinggan po natin ang mga sumusunod na awitin sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Arnel Depano, para sa Papuri.
1: Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZIS FEBC Radio. I hope naiibigan niyo ang ating anniversary theme episode ngayong Lunes na ito. Ang inyong Kuya Arnel ay makakasama niyo pa rin po hanggang alas 6:30 ng gabi. Yon. Again, I remind you na kung gusto niyong maiuwi ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin ang ating Papuri official download site, ang Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Over the years po, ay gumawa ang inyong Kuya Arnel ng mga iba't ibang anniversary cantatas na siyang ginagamit ng maraming iglesia sa pagdiriwang pan ng mga anibersaryo. Ifo-feature ko po sa segment na to ang dalawang project na yan, ang Imno Ngayon Volume 1 at Imno Ngayon Volume 2. Ang concept po ay simple. Yung ating mga minamahal na mga we grew up with these hymns at nasa buhay na po ng ating iglesia. Ang ginawa natin, pumili tayo ng mga paborito nating mga imno, ginawan ng mga songwriters natin ng kanilang sariling version. Both naka-base yung lyrics doon sa lyrics ng old hymn, ginawan ng bagong salin o bagong pagsasatula at nilagyan ng bagong tono. So, ganoon po yung ating process. We got yung old, something from the old na alam nating minamahal nating mga imno. Tapos in-express natin sa kasalukuyang forma dahil sa ating mga songwriters. And then, ang ating hope ay mapamana natin to sa kinabukasan ng ating iglesia bilang mga bagong forma ng mga minamahal nating imno. Kaya meron na po tayong first volume na ang title po ay Ika'y Sadyang Dakila. Kung natatandaan nyo, napapatugtog ko na po ito, isang napakagandang version ng How Great Thou Art na isinulat ni Ruben Lopez Jr. May version po ng choral at may version po na ang ating featured soloist ay ating kapatid na Dulce. Yung Imno Ngayon Volume 2 naman po ay ang pananampalataya ng ating mga magulang, the faith of our fathers, doon po nakabase yung ating mga awiting yan. So, i-feature po natin yung opening medley saka closing medley ng dalawang kantatang ito. On July 26 ay papasinayaan natin ang isang bagong album na naman na Imno Ngayon. Ang title po, Magmahalan Tayo, reflecting our theme for this year na magmahalan talaga, to love boldly, to find new ways to express our love and concern and care sa hindi lamang po sa ating iglesia, kundi lalong-lalo na sa lipunang ating kinagagalawan. At hopefully dahil sa ating witness, mabago natin ang buong daigdig. So, pakinggan po natin ang mga awiting to mula sa Imno 1 and Imno 2, mga anniversary cantatas sa pagpapatuloy po ng programang Papuri.

0: May kakaibang musika ang pusong nagpupuri. Sa paglipat-lipat ng panahon, maging sa pagpanaw at pagsilang ng mga salinlahi, bumubukal ang mga awiting nagsasaad ng malalim na pagkakilala sa maylikha.
1: Mga awiting masasaya at masisigla, mga himig na kumakalinga at umaaruga. Napapaloob sa mga imno ang karanasan ng pusong nananampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan. Isang Diyos na lubos ang pagmamahal. Isang Diyos na di mapantayan ang katapatan.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa at kailangan na natin magpansamantalang magpaalam. Nawa mayroon po kayong nakuhang baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. At kung mayroon po kayong mga komento o song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page, sa YouTube live streaming, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, sa OCC, Prodtech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, ang ating engineer on duty, JV Tabua, at ang ating scriptwriter-producer, ang ating ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Kung nais niyo pong makilala ang Panginoon ng mas malapitan at mas personal, iniimbitahan po namin kayo na sumabay sa aming panalangin ng pagtanggap. Let us pray. Thank you, Father God, for your great love for us na siyang nagtulak sa iyo na ipadala ang iyong anak na si Jesucristo upang maligtas ang isang mundong makasalanan. Kami po ay nagsisisi sa aming mga kasalanan ito at nais po namin na maranasan ang buhay na sagana, ang buhay na may pag-asa, ang buhay na maluwalhati sa piling niyo. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan at alam namin na sa sariling naming paggawa ay hindi namin maliligtas ang aming sarili. Salamat sa iyong paghahandog sa krus ng Kalbaryo kung saan dumalo yung dugo ang siyang naghugas na aming karamihan at ginawa kaming karapat dapat muling humarap sa iyong kabanal-banalang presensya. We accept you as our personal Lord and Savior. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aming puso't isipan. Ikaw nang umupuron at siyang maghari. Gabayan mo ang bawat akbang namin at magmula sa araw na to hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay na magkikita tayo ng mukhaan. With your arms wide open, welcoming us na sinasabi mo sa amin, well done, good and faithful servant. Welcome into my joy and my kingdom. Maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. At ang mga anghel sa langit ay nagdiriwang sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing Christian fellowship or church para magabayan ka sa iyong mas malalim pang pagkakakilala sa ating Panginoon at may makasabay ka sa iyong lakad Kristiyano dahil hindi ka kailangan mag-isa. Maraming nagmamahal sa iyo, maraming natutuwa at ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon. Yon, we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw hanggang sa susunod na episode muli. Nire-remind natin ang ating panalangin ay patuloy na kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang inyong Kuya Arnel De Pano, laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radio Yes Size 2, DXKI.
0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kasama natin na sumusubaybay gamit po ang radyo. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre nandyan din po ang mga online platforms. Meron po tayong app, ang FEBC PH Stream app, na kung saan pag inyo pong in-install at kayo po ay merong internet connection, eh nako, para ho kayo naka-PM radio. Yun nga lang talagang internet-based. At syempre sa Facebook, at meron din po tayo sa YouTube, depende po sa inyong mga istasyong sinusubaybayan. Tayo po ay didiretso na sa ating pag-aaral. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin ang pagtatagumpay sa gitna po ng ating mga pagsubok sa ating buhay. At isa pong mahalagang dapat nating maunawaan, ang layunin po ng Diyos ay yung tinatawag na fruitfulness, na tayo po ay maging mabunga. Actually, sa maraming pagkakataon sa Bible, binigyang diin yan, di po ba? Halimbawa, sa John 15:16, sinasabi po roon tayo po ay pinili upang mamunga at manatili ang bunga. If you remember po, yung parable of the sower na inaral din natin ng ilang pagkakataon ay tumatalakay din po sa iba't ibang klase ng lupa na tumanggap ng binhi, subalit ang sabi nga roon, iisang uri lamang ang nakapagdulot ng pamumunga, at yun po ang talagang kinalugdan ng ating Panginoon. Kaya kung ating mauunawaan at titingnan, talagang paminsan po nakakalimutan natin yung mahalagang aspeto na yan. Ano? Marami tayong inaakala na mga palatandaan ng kung ano importante. At maaari naman ang mga ito po ay importante, pero kailangan nating makita na sa Panginoon, yung pong ating pamumunga ay talagang napakalaking bagay. Kaya nga yung matabang lupa ay kinalugdan. Yung pong parable of the talent, if you remember, ang kinalugdan po doon ay yung pong alipin na kung saan ay napagyaman niya ang pinagkatiwala sa kanya. So tayo din, magandang tanungin ang ating mga sarili, marahil po ay marami tayong alam, mga natututunan, napapakinggan, pero ang question po, ito bang mga ito ay nagdudulot ng pamumunga sa ating buhay? Ano? Kasi ibang level pala, no? Kagaya po dun sa parable of the sower, no, na napag-aralan nga natin, yung nahulog doon sa mabato ay sumisimbolo sa isang tao na tinanggap at may kagalakan pa nga yung salita ng Diyos, pero pagdating po ng mga pagsubok ay ayun na nga, sabi, because of the problems caused by the word, nawala na, they wilt away. So, hindi rin pala garantiya na dahil meron kang magagandang tinanggap, automatic, tama ang iyong response. Hindi natin sinasabing hindi importante, ha? Mapakahalaga po na ating makita ang importansya ng ating mga pagkaing spiritual, ika nga. Pero kailangan yung pagkaing spiritual ay magkaroon ng pamumunga sa ating buhay. Yan po yan. Kaya ngayon, ang gusto nating pagtuunan sa partikular na pag-aaral na ito ay may kinalaman po sa pamumunga pagdating sa ating mga kakayahan. Yung ating spiritual gifts or maybe yung natural talents or maybe yung ating mga abilities, no? Kasi ang natural talents po and abilities, they are given to us sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. They also possess that, no? Lahat tayo meron yan. Ang interesting po dyan, ang iba dyan talagang madali nating nagagawa. Maybe because we grew up in an environment na kung saan nakikita natin yung mga ganyan. Halimbawa, di ba sa ating bansa, meron pong mga lugar na mahuhusay ang mga artist, mga manlililok, di ba? Mga mananahi na magagandang mga barong, di po ba? So may kanya-kanyang ano eh, mga kahusayan. At minsan pagkabilang ka sa pamilya or maybe sa isang lugar na yun ang inyong kultura at yun ang inyong art, eh mapapansin nyo po eh parang mas either magagaling o mas madali para sa kanila ang i-develop yung ganong klase ng mga talents. So isa yan. Of course, ang spiritual gifts naman po, ito ay mga kakayahan. No, kakayahan yan eh, na binigay sa atin the moment na tayo po ay naging mananampalataya. So, gusto nating pag-usapan ngayon, bakit bahagi ito ng ating paglago at ng ating pamumunga. So, ilang bagay po ang gusto nating ilatag bilang pundasyon. Ano? Una, kung ikaw ay merong kaugnayan sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw po ay dinisenyo para mamunga. Ang kapasidad para mamunga ay pinagkaloob ng Panginoon at ang pagkilos ng Diyos ay suma sa atin, ika nga, upang tayo po ay mamunga ng sagana. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 13, "For God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him." So ibig sabihin eh, talagang kumikilos ang ating Panginoon. Now, if you go back sa parable of the talents, eh, sabi nga po roon, eh, pinagkatiwalaan ng iba't ibang mga talento. Actually, pag tiningnan nyo yung konteksto, yung talento po na binabanggit doon ay hindi po yung literal na talento or talents as we know them, yung mga kakayahan. Yun po actually refers to a specific currency nung time na yon. Ngayon, gusto nating linawin, although yun nga po ang tinutukoy doon, but the principle remains the same. Inaasahan po na tayo ay magiging tapat sa pangangalaga nitong mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Actually, nung una ko pong binabasa yan, nung araw, medyo, sabi ko, parang lugi naman yata. No? May binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. No? Para bang misa pag naiisip natin, eh, yung nabigyan ng 5, naku, sana all. Sa panahon pa natin ngayon, no? Sana all, nabibigyan ng 5. Kasi para bang ang dating, he was so blessed with by receiving 5. Di ba? 5 talents, can you imagine? Ang laking blessing. And then yung isa binigyan ng 2 at yung isa lamang. So kung titingnan natin yung dami ng ibinigay, well obviously mapapansin natin na parang pinakalugi yung nabigyan po ng iisa, di ba? Parang tingin natin lugi, no? Pero may ilang clue doon sa passage that would indicate na hindi naman siya lugi. Una, sinasabi po roon na binigyan ang bawat isa sang-ayon sa kakayahan. So, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, kung natanggap niya yung iisa, eh hindi nangangahulugan po na lugi siya. Kasi ang reality po, kung nag-asam ka ng marami, pero ang kapasidad mo for faithfulness is only for one, ibig sabihin, hindi ka talaga, hindi mo mai-improve. At ang point eh, hahanapan ka ng resulta sa mga pinagkatiwala sa iyo. So, ang bottom line is kung wala ka namang kakayahan, edi in a way, lugi ka. Yan ang isa. Pangalawa, hindi naman po ibig sabihin na dahil isa ang pinagkatiwala, ito po'y nakapako na sa iisa. Ang reality po niyan ay ito. Kung pinagkatiwalaan ka at naging tapat sa kakaunti, eh sinasabi ho ng passage sa atin, then you will be entrusted with more. Yan po ang reality. Pagkakatiwalaan tayo ng mas marami. Eh misang kasi dahil siyempre nasanay tayo sa utak ng mundo na kung saan eh more is better, di ba? Yan ang kinasanayan natin eh. Yan ang kinagis na natin. Gusto natin lagi more, more, more. Na para bang ang nasa isip ng tao eh mas marami kang tanggapin ay yan ang talagang pagpapala. Pero yun nga eh, pag finactor in po natin yung accountability, then marirealize po natin na hindi laging dapat inaasam yung more. Kasi malaki din ang pananagutan kung tutuusin, di po. Lalong-lalo na if you do not have the capacity to be faithful with what has been entrusted. So, ang laki ng pananagutan mo. Can you imagine yung binigyan ng may kakayahang pang isa lang, binigyan siya ng pang lima o lima ang pinagkatiwala sa kanya. So, ibig sabihin, mananagot siya dun sa dami ng kanyang tinanggap. At nakakalungkot yon dahil kung isa nga lang ang binigay, hindi pa naging tapat. Eh, how much more if you're entrusted with five? Di po ba? And then, ang isang principle din kasi doon, at napakahalagang sa puso at isaisip na yan ang Panginoon eh, pinagkakatiwalaan tayo. And then, pag nagpakita tayo ng katapatan doon, we will be entrusted with more. Yan naman yun eh. So, hindi ibig sabihin po na isa o dalawa ngayon, eh, nakatali ka na sa isa o dalawa at kaawa-awa ka naman, kahabag-habag, hanggang doon ka na lang. Ay, hindi po. Ang kailangan at mahalagang makita, matutunan po natin doon ay yung reality na there is potential for more dahil ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos ay patas, at tayo po ay binibigyan ng pagkakataon na maging tapat sa pinagkatiwala sa atin. At pangatlong prinsipyo, ang hinahanap ng Panginoon is faithfulness. Eh. Kaya nga good and faithful. Full servant, yung katapatan. At pansinin mo po, yung binigyan ng lima at saka yung binigyan ng dalawa received basically the same commendation. They were faithful in what was entrusted to them. Sila po ay naging tapat sa kung ano po ang pinagkatiwala naman sa kanila. So, ibig sabihin mga kapatid, minsan kasi para bang siyempre tao, ang akala natin, mas sikat, mas marami, mas malaki ang pinagkatiwala, eh para bang ang feeling natin, uy, sila yung mas okay. Again, mga kapatid, we all have equal opportunities to give glory to God. Pare-parehas, pantay-pantay. Kasi nga ang hinahanap ay faithfulness. Kung paano po na ang pinagkatiwalaan ng isa o dalawa can be faithful in what has been entrusted, eh I guarantee you na yung taong pinagkatiwalaan ng lima will also be measured according to his or her faithfulness. Yun naman ang challenge dun eh. Yun nga eh, ang kinakailangan nating makita ron is ang hinahanap pala ay katapatan. Di po ba? Ngayon, ang isa pang bagay din na kailangan nating matandaan mula po dun sa prinsipyo na iyon, na pag tayo po ay nagpakita ng katapatan, yan po ang ikalulugod ng Panginoon sa ating buhay. So tayo, minsan, we measure yung spiritual blessedness natin based on giftedness, not faithfulness. Giftedness o yung dami ng kaloob na binigay sa isang tao, is upon the decision of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit po ang nagpapasya. Anong kaloob, gaano karami, siya ang nagde-decide what to give us. Yan po yan. Pero ang kailangan nating tandaan, yung faithfulness is our choice. Yun ang may kapasyahan tayo sa katapatan. So ang ibig sabihin mga kapatid, kung yung dami ng kaloob ay ayon sa kapasyahan ng ating Panginoon, eh, kinakailangan po nating maintindihan na yung ating responsibilidad ay yun namang ating katapatan sa mga pinagkatiwala sa atin. So kung gusto po natin talagang maging mabunga ang ating buhay, then we also focus on faithfulness. Ngayon, paano ba magiging tapat at bakit mahirap? Yan, gusto nating matutunan ngayon. Ano? Una, Hindi naman po ito in order of importance. Pero alam niyo po, paminsan, kaya tayo nahihirapang maging tapat. Kasi hindi natin inaalam kung yung ating bang mga pinagpapasyahan, pinaglalaanan ng panahon, mga ginagawa, yan nga ba ay kalooban ng ating Panginoon. Kasi nangyayari paminsan po, we commit here and there, we make decisions, pero ang question po ay, sinasangguni ba natin ang Panginoon? Kasi tandaan nyo ha, may oras tayo, di ba? Any time, yung oras na ating inilalaan sa isang kaabalahan, yan po ay kinukuha lang din naman natin sa ibang mga pinaglalaanan ng oras. In other words, halimbawa, naglaang ka ng 2 oras sa isang activity, hindi naman ho dumami ng 2 oras yung oras mo eh. Hindi naman ikaw nagkaroon ng 26 hours. You still have 24 hours. Yun nga lang, yung 2 hours na inilaan mo kung saan man yan is basically taken from something else or maybe someone else. Di po ba? At dahil nga limitado yung oras at kumbaga sa, imagine ninyo yung cake na bilog, ano? Eh, kumbaga dahil hiniwaan mo na yung oras mo at itinalaga mo sa isang bagay. So yung pinaglaanan mo ng oras na yon, yun po ngayon na magiging priority mo for that time. At meron kang tinanggalan ng oras. Di ba? Yan kasi ang challenge dyan eh. Paminsan po, ang hindi natin namamalayan, ay meron tayong mga pinaglalaanan na ang nagiging problem eventually by giving them time or by committing to them, we are depriving other important things in our lives of the time that is supposed to be dedicated to them. Diba? Limbawa, pamilya, ministry, o nagtalaga ka sa isang bagay o may pagkukunan ka niyan, merong mawawalan ng oras sa buhay mo. So, isa po yan. Pangalawa, yung competition eh. Yun din ang isang problema eh. Pag sinabi natin competition, para bang nag-aagawan sa attention natin. Di ho ba? Kaya minsan, nai-stress tayo kasi masyadong kalat-kalat eh. No? Ang dami nating gustong gawin. Wala namang masama. Kung sabi ko nga sa inyo, kung kalooban ng Panginoon, then bakit ka naman tatanggi, di ba? Ang mahirap, kung hindi nga kalooban ng Panginoon at nag-commit o nagtalaga tayo doon. So, ano mangyayari ngayon? E di nagbabangga ang prioridad. Kaya minsan, masasabi na lang natin, alam natin yung tama, pero hindi natin magawa. Minsan, masasabi natin, alam natin yung importante, pero hindi natin mapaglaanan. O talagang nangyayari po yan. Kaya po nangyayari yan kasi kadalasan po, yun nga, meron tayong mga pinagtalagahan na hindi dapat eh. Kaya ngayon siguro magandang pag-isipan eh. Ikaw ba nakaset up ang buhay mo para maging tapat ka? O baka mamaya eh, gusto mong maging tapat pero hirap na hirap ka pagdating sa oras. Naalala niyo ho yung ano, yung binhi na nahulog sa matinik, di ba? The busyness of life and the lure of wealth. O, yan ang problem. Yung kaabalahan at saka yung paghahangad ng kayamanan, eh, talagang pumigil sa pagiging mabunga. Yan po yun eh. Kaabalahan. Kasi nga, talagang it takes time eh. To be fruitful, then you have to be faithful. And to be faithful, you also have to make yourself available. Yan ang bottom line. So, kung hindi ka makapaglaan ng oras, either by deprivation, may oras kang kinuha at nilagay sa iba, competition, may oras ka pa pero naglalaban-laban ang mga dapat isaksak dun sa oras na yon, or maybe complications, hindi ka ngayon makasunod, you cannot say yes. Hindi ka makasunod sa dapat mong sundin, no? You cannot say yes to what you need to say yes to. At yan po ay palatandaan ng komplikasyon sa ating buhay. Kaya pag nararanasan po natin ang mga bagay na yan, eh, talagang kinakailangan merong pag-i-evaluate. Kasi ang totoo po, kung ganyan ang kalagayan mo ngayon pa lang, how do you expect na magkakaroon ng improvement later on? Di po ba? Kasi yun eh. Sabi nga ng isang author, sometimes ang problem natin is that meron naman tayong desire. Nandun naman yung pagnanais, gusto natin, nais natin, talagang okay tayo, we will do it. Pero ang malaking problem po natin is that pag hindi tama yung struktura ng ating prioridad, then we will always struggle. Yan po ang reality niyan. Hindi natin magawa yung dapat. Tandaan niyo po, kahit na meron tayong magandang intensyon, kung wala naman tayong panahon, ay hindi rin tayo magiging tapat. At ang pinakamahirap siguro, no, yung wala tayong oras sa dapat may oras tayo. O kaya yung hati ang puso natin, may oras nga tayo, pero divided ang puso natin. Kasi parang feeling natin, hindi ako makapag-commit kasi may iba akong commitments eh. Ang hirap niyan. Or yung komplikasyon nga, alam mo yung tama, yung dapat piliin, pero hindi mo mapili, hindi mo magawa because of, other things. So in the end, anong nangyayari po ngayon? Hindi tayo makapagtalaga. So kung hindi tayo makapagtalaga, how do we expect to be fruitful? Yan po ang challenge dyan. Kaya tandaan nyo, yung fruitfulness depends on faithfulness. Yung faithfulness naman to be made possible, then you have to make yourself available. Naalala ko yung sinabi ng isang author. No? Sabi niya, minsan ang dami nating gustong gawin. And these are worthy endeavors. Tama naman eh, magaganda yung gusto nating gawin. But the problem is, we're not willing to make time for these things. Ang dami nating gustong gawin, pero hindi tayo handa na magbigay ng panahon sa mga bahagay na ito. Magbigay ng panahon, gumawa ng oras. Yun po ibig sabihin no, to really make time. Hindi yung tsatsamba ka na lang na baka bumukas yung schedule. Hindi ba? Kahit sa araw-araw natin, nararamdaman natin yan. Minsan, sasabihin mo, mula ngayon, mag-exercise na ako. Alam mong importante, gusto mo. Kaya lang, sa dami ng kaabalahan o ano nangyari ngayon, hindi mo magawa. Bakit? Kasi nga, ang problem po is not lack of desire, but the problem is, wala tayong inaalis that will enable us to have time for what we need and what we want to do. So, yan pong challenge talaga doon. Kaya, isang malaking hakbang na napakahalagang gawin ng bawat isang mananampalataya is to really evaluate. Mag-evaluate po tayo. Check po natin. Do I have time? Importante ba to? Kalooban ba ng Diyos? Then, why don't I have time for this? Bakit wala akong oras para dito? Bakit kaya? Inilaan ko ba sa iba? Nagbabanggaan ba ang prioridad? May komplikasyon ba na hindi ako makauo sa dapat kong gawin? Di ho ba? So, pag ganyan ang senaryo, mga kapatid, then it's an indication that something has to change. So, ang question ngayon, are you willing to change so that you will become even more fruitful? So, nawa po ay naging pagpapala sa atin ang episode na ito at maging hamon na tayo po ay maging masunurin sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Kumusta ka na, kaibigan? Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth Larama Dizon. Salamat sa iyong walang sawang encouragement, prayers, and support sa ministry po ng FEBC Philippines at ang iyong pakikinig at pag-share ng aming mga broadcast ay isang patunay na ikaw ay nariyan, aming tunay na kaagapay. Sa araw pong ito, tunghayan po natin ang sinasabi ng mga awit, kabanatang 4, talatang 8. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Mga awit, 4:8.

Tayo po'y manalangin. Maraming marami pong salamat, Ama, sa iyong pangako, sa iyong salita, na kami ay makakatulog ng mahimbing, ano man ang aming sitwasyon, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na tunay na nag-iingat sa amin. Linisin niyo po ang aming isip, tulungan niyo, Panginoon, na lubusan kaming magtiwala sa iyo. At umaan ang aming sitwasyon, dinadalangin ko, Panginoon, na iyong kapayapaan na hindi malirip ng sino man ang maghari sa aming puso't isipan. Tulungan mo ang aking kapatid na nakikinig ngayon, Panginoon, na ibigay niya ang kanyang buong pusong pagtitiwala sa iyo. At tulungan mo kami, Panginoon, na mahimlay ng mahimbing, sapagkat alam namin na ikaw ang nag-iingat sa amin. Sa tanging pangalan ni Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang istasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Martes, July 7. Kag welcome sa pag sign on pagsibya sang aton nga istasyon no. Ang istasyon sang DXKI sang Far East Broadcasting Company nga nagasibya halin diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Welcome gid sa aton nga broadcast. Another day, another broadcast. Kag welcome kayo ang inyong mga shout out sa aton nga program. Ipaabot lang ang inyong mga prayer request, ang inyong mga mensahe, ang inyong mga greetings, mga maka-inspire nga mga quotes and Bible verses, no. Good morning gid kag kabay nga nakapahuway kamo maayo, nakatulog, nakabawi-bawi sang aton nga kusog, no, para sa aton nga mga buluhaton naman subong aga. So maying aga gid sa mga masako na kag nagaprepare na maglumpat naman sa aton nga mga karadtuan subong aga, no? Mga ginikanan, estudyante, mga teachers, mga biyahidor, empleyado, empleyada, mga negosyante nga aga pa naga pamukas man sang ilang mga pwesto. Alas 5 ang aton nga sign on pro sign on diri sa DXKI kag naga sign off kita alas 9 sang gabi. Yan, amo na nga aton nga broadcast schedule, no? Except Sunday, no? 5 to 9 a.m. lang ang Sunday naton. Okay, so good morning gid sa inyo tanan. Kag kung luyag ninyo i-text ang inyong mensahe, ipaabot lang sa aton nga cellphone number, no? Ang aton numero is 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469. Good morning kay Pastor Kem and Tisay. May aga sa inyo. Kagamo man kay Nanay Fortunata, no, dala sa Columbio. Yan. Ang Aradan Ardanas Bongolan Garingo family. Nadumduman ko lang, no. Kag maying aga sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa Namnama, no, kay Nanay Lita, kay Pastor Jerry Salvino, kag Salvino and lipat ko sang Gandola families. Yan. Okay, maying aga man sa mga suki naton nga mga tagpalamati nga nag-like, nag-follow sa aton broadcast, nag-react, no? Kay Ate Daisy Calixton Flores, kay Pastor June Flores, maying aga. Kay Dondon Kagas, ang kaupod naton sa technical. Kay Sis Presi Bernardino, yan, siling niya

Stay blessed, everyone. Stay safe. God bless us all. And blessed Tuesday morning blessings. And good morning man kay Wintilin Bayori Bariento. Sige niya, good morning, Pastor Alex. May personal siya nga prayer request, no? Unspoken. Ginoo lang gid ang nakabalo sila. Okay. Ayan. Iwatik naton sa Ginoo nga aton nga mga prayer concern, no? Kay Sis Marge Agarado Samintar. Good morning, everyone. God bless us all. Muman kay Ma'am Jemima Oro Chavez. May aga sa inyo ni Pastor Francisco Chavez. Siling ni Ma'am. Blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. Happy birthday sa akon bana. It's his 65th birthday today. God bless po. Uy, birthday gali ni Pastor Francisco Chavez. Subong aga, no? So, happy, happy birthday kay Pastor Francisco Chavez. Ayan, kay Cecil, kay Nangabet, Narciso, Sirisola, may aga, no? Mga kapitbahay nato na diri. Ayan, good morning, gid sa Narciso and Sirisola families. Kay Dai Panganiban Roque, kay Sis Barbara Sines Concibet. Sa Sinaon family, no? Kay Nay Piring, Nay Helen, kay Joanne, good morning sa inyo. Kay Sir Vic Lagora, may aga man. And kay Sis Bevelyn Hilahos Fonticha, good morning sa inyo. Kagamuman sa kay Pastor Jesse, kay Ma'am Diding Cameros, kay Pastor Eliezer Coelho, no, mga tagpalamati naton sa Kipalbig, sa Takurong, kag sa mga kapitbahay naton ng mga probinsya, no, kag mga kasyudaran, kabaranggayan. Good morning gid sa inyo. Maayo nga pagpainit-init sang inyo nga mga tiyan, sa mga mahilig sa kape, no? Isang makapeng umaga sa inyong lahat. Tama ba? Yan. Kaga happy happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw. Ang aton nga mga ano ni, mga celebrants today, no? It's another year. Kaga pasalamatan tagid ang Ginoo for another milestone sa aton kinabuhi, no? Kaga mo man sa mga nagaselebrar sang ilang mga anniversary subong adlaw. Happy, happy anniversary. Especially wedding anniversary, no? Sa inyo, tanan. Okay, so yari ang aton nga pagpangharana sa inyo, ang aton nga birthday song, pagasundan sang aton nga Portals of Prayer.

0: Oras naton alas 5:12 sang aga kag padayenta sa aton nga program, no? Hasta lang kita 5:30 pero siyempre madamo pa man kita sang mga programs throughout the day, no? Hasta alas 9 sang gabi ang aton nga broadcast. Good morning kay Brother Dencio Fuentes, kay Sister Gemini Ong Ante. Good morning, no? Kay Sis Annabel Haniola Bandada. Good morning. Yan. So far mo na nga ito ng mga greetings, no? Kag padala lang ang inyong mga prayer concern, no? Okay, at this point, unahon naton ang aton nga prayer time, no? Mga pangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sa tion nga ini that we can commit ang amon nga adlaw sa imo, Ginoo. Kag thank you for the good night's rest. Salamat man sa pagbantay mo sa amon sa bilong nga gabi, sa kapahuwayan, sa pagtulog, sa kusog nga amon nga nabaton sa adlaw nga ni. Salamat gid Ginoo kag salamat kay madangop namon ang amon nga adlaw sa imo. Mas maayo nga ang imo tingog ang amon nga mapamatian sa pag-umpisa namon sang among kaagahon, ma-commit namon ang amon mga concern, especially those who do not feel well. Hindi maayo ang pamatyagan, ang iba naga-trangkaso, ang iba naga maluya ang lawas tungod sang edad, kag ang iba under medication, ang iba naga-recover, kag ang iban Ginoo ara sa ospital o ara man sa ila panimalay naga hirigdaon kay may mga ginabatya Ginoo. So we commit to you ang amon nga mga kalawasan. Naga masakit gid kami Ginoo from time to time, and we ask that you would strengthen us nga maka-recover ang amon nga lawas, pagi sa pagkaon, sa bulong, sa wisdom sang doctor, and even your miraculous healing man sa amon Ginoo. Gaabot ang kaluyahon, and madamo sang rason kung nga ang maluya ang amon lawas. Pwede nga tungod lang gid sang natural nga mga proseso Ginoo. May mga panahon man nga maluya kami because hindi na kami spiritually active Ginoo, kag malayo na kami sa imo. May ara sang mga emotional and spiritual baggage kag nagamanifest ini sa amon nga kalawasan, or maybe tungod sang worry, sang stress, nagabatyag man ang lawas Ginoo kay tungod nga ang amon nga huna-huna na puno sang mga struggle, mga worry. So we commit ourselves to you, and grant us a heart that is happy and peaceful. For a merry heart does good like a medicine, but a broken spirit dries up the bones. May harap man kami mga prayers Ginoo nga ikaw lang gid ang nakahibalo, mga unspoken request pareho kay Sister Wendelin, and maybe ang iban man sa amon may mga silent nga mga ginadangop sa imo Ginoo, and praying for your intervention, praying for your kabubuton Ginoo nga matuman sa amon nga kinabuhi. Tagaan mo kami kalam, tagaan mo kami sang guidance nga makahimo kami sa mga praktikal nga mga pamagi para masakayuhan sang amon nga kalawasan, nauna, pangabuhi. We commit those who are physically sick sa imo Ginoo. Padayon ang amon nga pagdumdum sa ila. Pagdangop Ginoo. Knowing that you alone can impart healing and grace and restoration sa amon mga kalawasan. Sa mga magabiyahe subong adlaw, we pray man Ginoo nga ikaw magahatag sang imong protection, sang imong covering Ginoo, maka lakat kami makapauli nga safe and sound. Sa mga nagaselebrar sang ilang mga kaadlawan, we commit them to you. Kay Pastor Francisco Chavez, kag sa iban pa Ginoo nga mga kauturan namon nga naga-celebrate sang ilang mga birthday. We pray Ginoo sang imong pagpakamaayo, sang imong paghatag sang masadya kag meaningful nga celebration kaupod ang mga hinigugma sa kabuhi. We celebrate our birthday every year. Kay tungod nga isa man ka ebidensya sang imong grasya nga na nakalampuwas naman kami sang isa ka tuig Ginoo. And so it is a celebration of thanksgiving para sa mga celebrators Ginoo. Salamat gid Ginoo and initanan gina pangayo namon, ginapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, padayon kita sa aton nga program. Alas 5:19 sang aga. Kaga ito ang aton ang aton nga meditation, no? Subong nga aga. Ang aton nga meditation is found in Psalm 119:105. Pinakalaba ni nga chapter sa bilog nga Biblia, no? Ang Salmo 119. Pinakalaba nga chapter in terms of number of verses. Ayan. So kung basahon mo ang Psalm 119, medyo dugay-dugay mo man gawang basahan na ini, no? Bago mo matapos kung naga-Bible reading ka, kung part siya sang imong ano. And mainly, it talks about the Word of God, no? Ang kasuguan sang Ginoo, no? 176 ka verse. Ayan, so madamo sa aton nga naga kung mga muyo kita nang gusto tagid bala mabatian ang tingog sang Ginoo. Siguro ang iban sa aton gusto nato ng audible gid nang mabatian gid bala sa aton nga talinga. Kag usually mga muyo kita nang gahambal kita, no, naga plaster kita sa Ginoo nga Lord, ipakita bala sa akon kung ano ang akon nga himuon. Pero basi madamo nga sa ato nagapangamuyo. Nagasigi ka present sa ato nga mga petition sa Ginoo. Pero way taman ginabuksan ang Biblia, no? Way taman ginabasa ang pulong sang Ginoo. Mga lain-lain ang ato niya nga ginapangita, no? Basi ang ginapangita ta ng may magkidlat dira o magpadala ang Ginoo sang nabla may mabatyagan kita sa aton lawas nga nag-init ang aton nga talinga, ang nag-init ang aton nga kalawasan dira, no? Or maybe mga milagro nga ma-confirm ang aton nga mga petition sa Ginoo, no? Pangita kita sa mga dramatic nga mga manifestation sang hulag kag tingog sang Ginoo. Base amo nang aton nga gina expect per me when we pray to God, no? Nang pakita gid bala ng Lord, pakita gid bala sa akon. Pabatyaga bala ko Lord one time lang. So amo na usually, no. Pero it is very clear nga kung nagapangamuyo kita, nagabasa kita sa pulong sang Ginoo. Inaya klaro-klaro gid na, no, ang nasulat bala. Pareho na sang isa ka ginikanan nga nagbilin bala sang tugon. Usually ang gina ano nato na nang sa refrigerator tanong may mga magnet na da. Ti may isulat kita kag ipilit didto. No. Para kung limbawa mauna makaabot aton bata, mabasa niya. So mabala niyang instruction kung anong gusto nato ni muon. Karon kung magsige ka pinamangkot ang bata, sige ka tinawag, sige ka text, sige ka PM sa Messenger. Masiling kitang ti ara dagin sulat ko ay magiging basa. Ara da tanan ang instruction. So muna ang komparasyon sa kadamuan sa aton. So, base kita tanan, no? Nabalang sige ta ka pangayo sa Ginoo sang mga sign pero wala man ta nagabasa sang iyang pulong. Do mas ginampabura naton nga mabatyaga naton rather than mabasa naton, no? Mas nami gid kun mabatyagan ta, no? Like for example, masiling ta nga pagpangamuyo ko do may dugulpi lang nga nag-init, naglamig ang akon nga lawas, so sign gid ato sang Ginoong muni amo na, no? Pero ng mga balatyago niya, dali lang na magkambyo, no? Kaya halimbawa, subong aga, pagbugtaw mo daw okay kayo, pero next morning, luya naman lawas mo, discouraged ka na naman. Amuna, no? Amuna kadali magkambyo ang balatyago. No? Amuna kadali mag... Kaya usually abi kung mahambalan kita, no? Lalo na kung may magambal sa aton nga amuna na ang signs ang Ginoo, no? Amuna na siya. Amuna na siya. Daw ma-inspire man ta. Kaya ti ginasalig ta permisa blatyago. Wala na itong ginasalig sa kamaturan. Ano ba ang matuod? Ang isa ka kamaturan is that ang pulong sang Ginoo ay nagabago, no? Kag ang karakter sang Ginoo wala na nagakambyo. O ay galubad. Ang term sina, ang theological term sina is immutable. God does not change. Kaya nga, di perpekto siya. Wala sang sala, wala sang sipyat, wala sang imperfection. God's word is absolute and His character never changes. So dapat, kung mangayo man kita sa mga sign sa Ginoo, dapat dira sa pulong niya kita magbasi, no? Hindi sa blatyago naton. Dali lang na yung magkambyo, blatyago naton niya, no? Muna siling sang aton nga verse, your word is a lamp to my feet and a light to my path, no? The word of God has the ability to dispel darkness. Kuwaon ang kadulum. Muna siya ang lamp, no? Light, kapawa. Nablakong gabi, mabiyahi ka, dapat sigaw mo gid ng headlight mo, moodlight ana ng salakyan mo, white ana at suga na, no? Kung di ka magparamunggo, da, laban-laban, mahulog ka gid sa kung ano, da, kanal o ano. Or basi ka bunggo, kada tao, sapat. So dapat may aragid nga suga, no? And that is the word of God, no? Gina-illuminate niya ang imong alagyan para ma-reveal kon ano ang mga pwede masandadan, ma-reveal ang mga delikado nga mga bagay. And then you can travel safely because masanag ang imong dalanon. Ang ginatapakan sang tiil mo, makita mo, no? Ayan. Di ta magsagad sa lig sa aton nga desire kay base amo na karon ang ginano mo nga ado do amo gini ang feeling ko nga kinapahimo sang Ginoo sa akon. Feeling mo lang na, no? Di na siya mo. I-confirm mo sa pulong sang Ginoo kay base nang feeling mo kontra na karon sa pulong sang Ginoo, hindi na siya mo. Lain-lain na siya. So we need the confirmation of God's word because God will never contradict His word. Hindi na siya maghimo nga kontra sa iya nga ginhambal, kontra sa iya nga character, kontra sa iya nga attribute. Muna nga kung masiling ta nga kabay pa nga updan ako sang Ginoo. Kung maghimo timo ka hindi amo ya, hindi na magupod ang Ginoo sa imo kung mahimo timo ka mali, no? Dapat ang nami sina nga ikaw ang magupod kung diin ka, kung diin nagakadto ang Ginoo, kung diin ang dalan nga gina gusto sang Ginoo nga laktan mo. Dito ka, no? God vaya con Dio, siling sa mga Espanyol, no? Go with God. Hindi nga, may God be with us. Basta ara ka sa mayo, ara ka sa mayo nga motibo, mayo nga intention, then the Lord is with you. No? Because the Lord is good and is good all the time. Pero hindi na magupod sa imong Ginoo kung binuang tanang imo himoon, no? Ang imong kadtuan. So kung diin ang Ginoo, didto ka. Upod ka sa Ginoo. Amo na siyang pinaka biblically correct, no? May I go where God goes. Where God leads me, I will follow. The word of God compels me, siling sang salmista. Ayan, so muna siya, no? So kabay pa nga bago naton i-dabuton ang mga cellphone naton, basahan ang pulong sang Ginoo, no? Or araman sa aton cellphone, no? Read God's word. Kabay ilanay ng mga notification mo da. Okay, so yan. Wala na kita sang oras, no? Kaga good morning sa iban pa naton kay Sis Lenny Buok Lasanas, kay Lee Alon Tukan, good morning sa inyo, no? Kagkabay nga ang Ginoo magpakamayo gid sa aton tanan, no? Yan. Good morning kay Josephine Sabal Palad. Blessed happy morning everyone. Kay Joanne nga nagapangapi na. So, sa liwat, nagapamaalam naman ako sa inyo sa aton program. And God willing, updanay naman kita buwas nga adlaw. Sa liwat, ako si Pastor Alex, ang inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyo nga tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Jesus Size 2 D.

0: Buting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Kung nais mong maligtas mula sa galit ng Diyos at makawala sa mga kasalanan, dapat interesado ka kung ano ang katotohanan. Kung nag-aalala ka kung ang mensahe ng Ebanghelyo na pinanghahawakan mo ay totoo, siguraduhing hindi ka umaasa sa mga negative tests lamang na nakabase sa espekulasyon, opinyon, o tradisyon ng mga tao. Dapat umaasa ka sa mga tiyak na pagsusuri patungkol sa katotohanan. Ang mensahe na ipinangaral ni Epaphras sa mga taga-Kolosas at ang mensaheng ipinangaral ni Pablo ay totoo sapagkat ito ay maaaring matiyak sa pamamagitan ng mga positive tests. Ang una ay nakabatay sa historical events o tunay na pangyayari sa kasaysayan. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy ng mensaheng How We Know That the Gospel is the Message of Truth.
2: Okay, so nung wala na itong mga wise men na to, nagpakita naman ang anghel kay Joseph sa isang panaginip at sinabihan, umalis na kayo sa lugar na to. Pumunta kayo ng Ehipto dahil hahanapin ni Herod ang bata para siya ay patayin. Kaya nung gabing yon, umalis na si Joseph, dinala niya si Mary at yung bata at nagpunta sila sa Egypt hanggang sa namatay si Herod. Now, nung nakita ni Herod na niloko siya ng mga wise men, hindi na siya binalikan, galit na galit siya. Kaya iniutos niya na patayin lahat ng mga kabataan sa Bethlehem na may edad na 2 taon at pababa. Ito ay base dun sa natutunan niya mula dun sa Magi. At itong pagpatay ni Herod na ito ay fulfillment ng prophecy ni Jeremiah. Sa Matthew chapter 2, 19 to 23, nung namatay na si Herod, nagpakita uli ang anghel kay Joseph sa panaginip,

0: nung siya'y nasa Ehipto at sinabihan siya, pwede na kayong bumalik sa Israel. Patay na ang mga gustong pumatay kay Jesus. So, nung dinala ni Joseph, si Mary at saka yung bata, finally, sila ay tumira sa isang lugar na ang pangalan ay Nazareth. At dito natupad yung mga pangako ng mga propeta that Jesus will be called a Nazarene. Now, yung susunod na kwento na malalaman natin, so yun, puro nung bata pa si Jesus, no? And then, fast forward. Sunod na kwento na makikita natin tungkol kay Jesus was when he was already 12 years old. At ang nangyari, pumunta sila sa Jerusalem tulad ng lagi nilang ginagawa. Tapos akala ni Joseph at ni Mary, pagbalik nila, kasama pa nila si Jesus, biglang sabi nila, aba, asan yung anak natin? Hala, nawawala yung anak natin. Hinahanap nila kung saan-saan, sa mga kamag-anak, hindi nila makita, bumalik sila sa Jerusalem. Tatlong araw, naghahanap itong mga magulang ni Jesus until finally, nakita nila si Jesus, nakaupo, kasama yung mga religious leaders. Nagtatanong siya, Q&A. May tinatanong siya, sinasagot siya, at believe na believe yung mga tao sa kanya. 12 taon lang, ang talino, ang galing, ang daming alam sa salita ng Panginoong Diyos. Now, next na nangyari, of course, masama loob ng nila Mary, bakit mo to ginawa sa amin? Anak, siguro, yun ang kwento. Pero anyway, umuwi sila at nag-submit si Jesus Christ kay Mary at saka kay Joseph. Fast forward. Tahimik na naman. Wala na naman tayong ibang kwentong maririnig. Ang susunod na kwentong maririnig natin is when Jesus was already around 30 years old. So, 18 years, tahimik. Huwag kayong maniniwala dun sa mga mababasa nyo na, uy, sabi daw si Jesus daw, after 12 years old, nagpunta raw ng India. At kung ano-ano, huwag kayong maniniwala dun. Yan sinasabi natin. Paano mo alam kung anong totoo? Huwag yung opinion lang ng tao, huwag yung speculation lang ng tao, huwag yung human tradition. Tingnan natin yung original na kwento. Yung mga nandun, yung mga nakakita, yung mga kasama ni Jesus Christ mismo. Ano kwento nila? So, ito lang ang kwento. After 18 years, kumbaga, noong 30 years old, ang sunod sa kwento na nakalagay dito sa kasulatan, eh, itong si Jesus Christ ay bininyagan. Pagkatapos niyang siya'y binyagan ni Juan Bautista, anong kanyang ginawa? Nagsimula na siyang magturo ng kanyang mensahe. Ano pa ang kanyang ginawa? Of course, gumawa siya ng mga milagro, pinili niya yung kanyang 12 disipulo, nagpagaling siya ng mga may sakit, nagpalaya siya ng mga demonyo, nagbuhay siya ng mga patay, lumakad siya sa tubig, at marami pang mga milagro. Yung summary ng turo ni Peter, by the way, no? Gusto ko rin idagdag. Isa pa palang malalaman natin tungkol kay Jesus nung 18 years, between 12 years old and 30 years old, anong ginagawa ni Jesus Christ doon? Alam niyo kung ano ginagawa niya? Karpintero. Paano natin alam na karpintero? Kasi sabi ng Mark chapter 6 verse 3, sabi ng mga kapitbahay, "Isn't this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joseph, and Judas, and Simon?" O, tinan niyo. Pag sinabing, hindi ba ito yung karpintero na kilala nga natin, nanay niyan, tsaka yung mga kapatid niyan lalaki? Ibig sabihin, yun ang trabaho ni Jesus Christ for 18 years. Tatay niya, karpintero eh. Eh, sa kanila noon, ganun yan. Tatay mo, karpintero. Malamang, anak, karpintero din. Tatay mo, magsasaka. Mamaya, anak, magsasaka rin. Tatay mo, barber? Oh, mamaya, barber din yung anak. Ganon nangyari kay Jesus Christ. So, kilala ito ng mga tao. O ngayon, balikan ko yung sabi ni Peter. Si Peter, sinummarize niya yung ministry ni Jesus Christ dito sa Acts chapter 10, 37 to 42. Ito sabi niya. Acts 10, 37 to 42. "You yourselves know what happened." O tinan niya, sabi niya, kayo mismo, alam ninyo kung anong nangyari. "Throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him." That's verse 39, sabi niya. "And we are witnesses of all that he did. Witness sila. Sila yung disipulo eh. Kasama nila si Jesus Christ. 3 taon, more or less. Kasama nila si Jesus Christ. We are witnesses of all that he did both in the country of the Jews and in Jerusalem. Tapos sabi niya, eh, nakita niya to eh. They put him to death by hanging him on a tree. But God raised him on the 3rd day and made him to appear. Not to all people, but to us. Nakita namin si Jesus. Buhay. But to us who had been chosen by God as witnesses who ate and drank with him. Kasama namin si Jesus, kumakain, umiinom. Alam namin, totoo tong kwento namin, nakita namin yun, nangyari talaga yun. Verse 42, and he commanded us, bini Jesus sa amin, to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. Ang lakas ng loob nilang magsabi ng ganun. Bakit? Kasama namin ito eh. Nakita namin siya eh. Nangyari talaga yun eh. O, tingnan natin na sabi ni Pablo nung siya ay nasa korte sa harapan ni King Agrippa. Tapos again, meron na naman siyang binanggit dito. Habang nagsasalita siya, biglang merong isang tao, ang pangalan niya ay si Festus. Sabi niya, hindi siya makapaniwala dun sa kwento ni Pablo. Mamaya isi-share ko kung ano yung kinwento niya. Na nabago siya, may narinig siyang boses at kung ano-ano. Kaya dati persecutor siya ng Christians, tapos naging ngayon eh messenger na siya, representative na siya mismo ni Jesus Christ. Habang kinukwento niyon, sumingit itong si Festus. Sabi niya, nasiraan ka na ng ulo. Ang sagot ni Paul, verse 25, but Paul said, I am not out of my mind, most excellent Festus, but I am speaking true and rational words. Etong sinasabi ko ay totoo. Etong sinasabi ko nag-a-address ng utak. Hindi ito nagpapadala lang ako ng emotions ko. These are rational words. And then, in-address niya yung hari, si King Agrippa. Verse 26, sabi niya, for the king knows about these things. Tinan niyo? Alam ng hari tungkol dito sa mga kinukwento kung itong mga nangyaring ito. Tungkol kay Jesus, sa mga milagro niya, tungkol sa siya'y namatay at muling nabuhay. And to him, I speak boldly. And then dagdag niya, for I am persuaded, ako ay kumbinsido that none of these things has escaped his notice, for this has not been done in a corner. Alam niya to. King Agrippa, di ba? Alam mo to. Hindi ito nangyari sa isang sulok na nakatago. Alam ito ng lahat. Bukas ito. Nabalitaan ng lahat tungkol kay Jesus, yung miracle worker, yung propeta, yung tinatawag ng iba na Messiah, yung tinatawag ng iba na ito ang anak ni David, ito ang magtatayo ng kanyang kaharian. Alam ng lahat siya'y nagpagaling. Alam ng lahat na bumuhay siya ng patay. Ang dami niyang ginawa, nagpalayas sa mga demonyo, ang gaganda ng kanyang mga turo. Alam ng lahat na pinatay siya. Public yon, public knowledge yon. Pero ano nangyari? Nabuhay siya. Alam namin yan. Nakita namin siyang buhay. O yan yung sinasabi niya rito eh. So, alam ni Pablo na yung mensahe niya ay katotohanan. Paano niya alam na yung kanyang katotohanan at yung mensahe ng iba, yung iba ay mali? Alam niya dahil yung kanyang mensahe ay nakabase sa historical events. Ito ay nakabase sa historical facts. Talagang nangyari itong kinukwento namin. So, yan ang isa. Paano natin alam na yung sinabi ni Pablo, the word of the truth, the gospel. Alam natin totoo yun because it is based on historical facts. Number 2, pangalawang test. Paano natin alam na ang ebanghelyo ay totoo? Because it is based on the fulfillment of prophecy. Alam nyo, sa Old Testament, merong higit 40 propesiya patungkol sa unang pagdating ni Jesus. At lahat yon tinupad ng Panginoong Jesus sa kanyang unang pagdating sa mundong ito. Madali lang, ano, babasahin ko sa inyo. Simple naman ito sa English, pero meron akong babasahin sa inyong 43 na mga predictions sa Old Testament. Kung meron kayong opportunity na tingnan yung notes ko sa internet, makikita nyo ito doon. Nakalagay doon ang Old Testament passage. na prediction at saka yung New Testament fulfillment kung saan na fulfill. Pero quickly, ano yung mga predictions na prophesy dito sa Old Testament na tinupad ni Jesus? Isa, he will be born in Bethlehem. Ikalawa, he will be born of the tribe of Judah. Ikatlo, he would be a descendant of David. Four, would be born of a virgin. Five, would be called Emmanuel. Six, would be in Egypt. Seven, his birthplace would suffer massacre of infants. He would be called a Nazarene. He would have a forerunner. He would be zealous for his father. He will be filled with the Holy Spirit. He will be the light of the Gentiles. He will be speaking in parables. He would have a quiet and compassionate ministry. He would make triumphal entry into Jerusalem. He would be praised by little children. He would be the rejected cornerstone. He would be rejected by his own people. His miracles would not be believed. He would be betrayed by a friend. The money would be cast into the house of the Lord and used to buy a potter's field. He would be forsaken by his disciples. He would be a man of many sorrows. He would be silent before his accusers. He would be wounded for our transgressions. He would be beaten up and spat upon. He would be mocked. He would be numbered with transgressors. He would be hated without a cause. His enemies will wag their heads. People would stare on him as he hung on the cross. He would be surrounded and ridiculed by his enemies. He would make intercession for the transgressors. People would gamble for his clothes. He would suffer thirst. He would be offered gall and sour wine to drink. His very cry from the cross was prophesied. His enemies would pierce his hands and feet. He would commend his spirit to the Father. Not one of his bones would be broken. He would be buried with the rich. He would be raised from the dead. He would ascend to heaven. 43 na mga predictions. At meron pang mga iba. Ang iba, ang bilang nila, 47. Pinagsama ko na lang yung ibang pwede kong ipagsama. Si Homer Duncan, dun sa kanyang librong How Firm a Foundation, itong kanyang sinabi. Sabi niya, si Peter Stoner, dun sa kanyang librong Science Speaks, pumili daw siya ng 8 propesiya patungkol kay Jesus. Ginamitan niya ng Science of Probabilities. At sabi niya, meron lang isang beses, isang chance dito sa 10, hindi ko alam paano basahin itong number na to, kasi 10 tapos may 27 na 0 pagkatapos ng 10. Sabi niya, isang beses lang, isang pagkakataon lang na yung 8 na prophecy ay pwedeng mangyari. One chance out of 10 to the 28th power. Hindi ma-imagine ang utak ko yon. And yet, ano may kita natin? More than 40 natupad. Grabe. Yan ang dahilan bakit alam natin na yung mensahe ni Pablo, dahil ito ay base dito sa fulfillment ng prophecy, kaya natin sabihin, totoo ka. Totoo mensahe mo, Pablo. Ikatlong test, bakit natin masasabi na yung ebanghelyong tinuro ni Pablo ay katotohanan. Ito yung ikatlong test. It is based on the facts of an empty tomb and abundant witnesses who testify to have seen the resurrected Jesus. Kasi yung kanyang mensahe ay nakabase sa libingan na walang laman. At nakabase ito sa testimony ng maraming mga tao na sabi nila, nakita namin si Jesus, buhay. Eh nakita nilang patay eh. Tapos nakita rin nilang buhay. Alam nyo, ito ang maganda. Ang unang mga nag-testify patungkol kay Jesus na siya ay nabuhay mula sa mga patay ay mga babae. Kailangan maintindihan natin yung kultura sa kanilang panahon noon. Nung unang panahon, nung panahon nila Pablo, panahon nila Pedro, panahon ni Jesus Christ nung siya'y nandito sa mundong ito, hindi sila naniniwala masyado sa testimony ng babae. Pag may korte, merong nahuli ito, pumatay ito. O sino mga magte-testify na ito, kailangan natin ng 2 or 3 witnesses. Pag babae tumayo, magtatawanan yung mga tao, magingitian na yan. Sabihin, bakit babae binilagay mong witness? Hindi naman kapanipaniwala yan. Sa kanilang kultura, ganun noon. E anong ginawa ni Jesus? Yung mga babae, kung gagawa ang Biblia ng testimony para ipakitang ito talagang solid na katotohanan nito, hindi nyo mako-question ito, hindi sila gagamit ng babae. E bakit sila gumamit ng babae? Kasi totoo eh. Willing yung mga authors na mag-take ng risk na babae ang gamitin nilang test witness dito sa kanilang kwento kasi yun ang nangyari eh. Nangyari talaga yan eh. Talagang yung mga babae, pagpasok nila doon sa libingan, wala nang katawan. Akala nga ni Mary, sabi, doon sa lalaki, akala niya gardener, saan dinala yung katawan ni Jesus? Diba? Bakit nagkaganon? Sabi ni Jesus Christ sa kanya, Mary, Rabboni! O, wag mo muna akong hawakan. Di pa ako nakabalik sa tatay ko eh. O, so siya nagsabi sa iba. O, ano pa? Si Peter at saka si John sa chapter 20 ng Gospel of John, verses 6 to 8, nung nakwento sa kanila ng mga babae, wala nang katawan ni Jesus, nabuhay, nabuhay. O, takbo agad sila. Nauna si John tumakbo, mas bata siya. Si John, si Peter, mas mabagal tumakbo. So, sunod siya. So, si John, dahil mas bata, hindi pumasok sa loob ng libingan. Si Peter, pasok agad. Alam niya naman si Peter eh. Talagang kahit anong butas, papasukan yan eh. Yung kanyang character, ganun eh. To, ano sabi ng John 20 verse 6 to 8? Then Simon Peter came following him, sumunod siya kay John, and went into the tomb. He saw the linens lying there, and the face cloth which had been on the face on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. Pagpasok ni Peter, nakita niya nakatiklop ng mabuti yung pinantakip sa ulo ni Jesus. Pero yung katawan niya, siguro ang itsura mukhang kukun. Kasi may mga spices, binalot, tapos lumabas yung katawan. O di nakita niya siguro parang may itsura ng katawan doon. Tapos walang ulo, walang laman doon sa loob. Tapos nakahiwalay, nakatiklop na parang panyo na malaki o lampin na malaki. Yung pinantakip sa mukha ni Jesus, nakahiwalay. Ano nangyari? Tapos sunod, verse 8. Then, the other disciple, si John, who had reached the tomb first, una siyang nakarating, also went in, pasok din siya, and he saw and believed. Ano nakita niya? Sabi niya, hala, walang katawan. Wala niyang katawan ni Jesus. Asa na siya? Naniwala siya na buhay si Jesus mula sa mga patay. Actually, walang nakakita na si Jesus Christ ay nabuhay. Walang nakakita. Walang nandun sa libingan ni Jesus Christ para manood, para makita nila na, oh, yan na, oh, umaano na yung balot sa kanya, parang tumatagos na ang ilaw, parang malakas na araw, sinag ng araw. Hala, lumiliwanag na dito. Walang nakakita ng ganon. Walang nakakita, hala, bumabango na. O lumabas, lumusot dun sa nakabalot sa kanya. Tsaka ano? Walang nakakita nun. Ano kanilang nakita? Walang laman. Yung kanyang libingan. Empty tomb. Ano pa? Paano pa natin mapapakita yon? Tinan nyo nangyari. Yung mga Jewish religious leaders, sila mismo ang nagsabi. At least sa paraan ng kanilang pagsasalita. Kasi tinan nyo, sa Matthew 28 verse 13, nag-report yung mga soldiers na nagbabantay. Hala, nawala na. May nangyari na wala na yung katawan ni Jesus. O, nagpunta sila doon. Tinan nyo, sabi ng mga chief priests, ano sabi nila sa mga soldiers sa Matthew 28 verse 13? Sila na nagwardya nung libingan ni Jesus Christ. Sabi ng mga leaders, religious leaders, tell people, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. Kakatawa naman. Ano sasabihin nila sa mga tao? Sabihin nyo sa mga tao, yung mga disipulo niya ni Kristo dumating nung gabi at ninakaw nila yung katawan ni Kristo habang kami ay natutulog. Isipin nyo nga yun. Unang-una sabihin ng mga yung nag-iisip, eh natutulog pala kayo eh. Paano nyo nakita kung sino nagnakaw? Bakit nyo sinasabi yung mga disipulo? Sabi nyo, tulog kayo. O, ito pa. Dagdag na lang natin ng konti. Eh kung talagang ninakaw yung katawan ni Kristo, eh bakit iniwan pa yung takip dun sa mukha ni Jesus? Inayos pa. May magnanakaw ba na ganun? Pag ninakawan yung bahay mo, hindi yung aayusin yung magnanakaw yung, oh, wag makalat ha, dapat ayos yung aparador, dapat yung mga baso, mga pinggan, ayos ha. Hindi, eh yun, nakatiklop ng mabuti. Tapos yung balot doon sa katawan ni Kristo nandun, eh dininakaw na rin yun ng magnanakaw. Alam nga namang, tinanggal pa ng matagal. Tapos kunin yung katawan, tapos inulit na naman nilang ayusin. Oh yan, para mukhang may katawan na naman ha. Napakadali nitong mga religious leaders sabihin, bakit ninyo sinasabing si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay? Ligay, sama kayo sa amin. Alam namin kung saan nilibing si Jesus. O, kayong mga soldiers na nagbantay, saan yung libingan ni Jesus? Tara, punta tayo doon. Napakadali nilang ipakita. Ba't sila kailangan magsinungaling? Kasi wala na yung katawan doon eh.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702DZAS.
1: Pagpapaligid sa mga nakababahalang alalahanin, maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: sumasay papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 7 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Ito ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio opisyal nang nagsimula sa Senado kahapon. Panig ng depensa kontento sa unang araw at handa para sa mga testigong iyaharap ng prosecution. At sa kalakalan, DepDev Secretary Arsenio Balisacan positibo sa paglago ng ekonomiya. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Formal nang nag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Senado kahapon, kung saan naihalal si Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Para sa kabuuang detalye, narito si Kayla Escalante.
3: Quinestyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang eleksyon ng Senado para sa presiding officer sa impeachment court. Inihayag ni Cayetano na ang Senate President ang dapat mag-preside sa impeachment court dahil constitution anya ang magtatakda kung sino ang masusunod sa proceedings at hindi ang internal rules ng Senado. Ginawa niya ang motion matapos buksan ni Senator Judge Sherwin Gatchalian ang eleksyon para sa magiging presiding officer. Sinabi pa ng senador na hindi niya tatanggapin kahit siya pa ang piliin dahil mali iyon at hindi nasusulat sa konstitusyon. Habang sinuportahan naman ito ni Senator Pia Cayetano at binigyang diin ang kahalagahan ng tamang uupo bilang presiding officer dahil anya magiging pundasyon ito ng impeachment trial. At sinabi rin ni Senator Robin Hood Padilla na precise ang batas at hindi maaaring iba-ibahin. Anya, panghawakan dapat kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Samantala, binigyang diin naman ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na mahalaga ang pagpapabilis ng proseso sangayon sa interes ng publiko. Kaya sinabi niya kay Gatchalian na desisyonan na ito upang matapos na. Habang tinawag naman ni Senator Francis Pangilinan ang pagkikwestiyon ni Cayetano sa pagboto ng presiding officer bilang out of order. Anya, walang sinasabi sa provision sa public accountability and impeachment sa konstitusyon na Senate President ang dapat mag-preside kapag nasasakdal ang vice-presidente o iba pang impeachable officer. Samantala, natuloy ang botohan at sa botong 12-8, nahalal bilang presiding officer si Senator Francis Escudero. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Kaugnay nito, kinumpirma ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na kailangan ang hindi bababa sa 16 na boto ng Senator Judges para mahatulang guilty si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. Ayon kay Escudero, nakasaad sa konstitusyon na kinakailangan ang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction. Ipiniliwanag niyang kahit may mga senador na suspendido o hindi hindi makaboboto, ang batayan ay nananatiling 24 na miyembro ng Senado, kaya 16 na boto ang kinakailangan. Sinabi ni Escudero na ang interpretasyong ito ay suportado ng naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora. Binigyang diin niya na ang umiiral na batas ay dapat sundin ng lahat ng miyembro ng impeachment court, anuman ang kanilang personal na pananaw.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte Carpio, kontento sa unang araw ng impeachment trial at handa rin para sa mga testigong iyaharap ng prosecution sa mga susunod na araw. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
4: Ipinahayag ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na masaya at kontento ang kanilang hanay sa naging takbo ng unang araw ng impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon sa press con ay sinagawa kahapon ni defense spokesperson Attorney Michael Poa, matapos ang unang araw ng trial, hindi nila tinitingnan kung nakalamang sila sa opening day dahil mas mahalagaan niya ang pagsiguro na naipresenta ang kanilang panig sa magiging takbuhin ng paglilitis. Dagdag pa rito, una pa lamang ay ginagalang na anya ng defense side, liban na lamang sa ilang kondisyon ang naunang order ng pagmamarka ng mga dokumento sa loob ng sealed BIR box hinggil sa tax records si Duterte Carpio at kanyang asawa. Kaya't wala umano silang masyadong comment sa pag-uutos ng impeachment court na ito ay ibalik dahil sa kakulangan ng pagkakaroon ng legal na kustodiya dito. Sinabi rin ni Poa na hindi sila tutol sa order of trial ng articles of impeachment na itinakda ng prosekusyon. Anya, ito ay talagang pribilehiyong gawin ng prosekusyon. Mahalaga lang anya sa depensa na malaman ng pagkakasunod-sunod alang-alang sa kahandaan at fairness. Sa katunayan, iginiit ni Poa na kahapon pa lamang ay handa na sila sa unang set ng mga testigo ng prosekusyon.
5: Yes, in fact, handa kami today because all along we thought na kahit today masisimulan na, no? Kumbaga ipresenta na yung unang witness ng prosecution. So handa na kami today.
4: Sa huli, sinabi ni Poa na lahat ng mga natalakay sa pagbubukas ng impeachment ay inaasahan at wala namang nakagugulat sa mga nangyari dahil ito ay preliminaries pa lamang. Mula sa Senado, Shekinah Abalon, nag-uulat para sa FEBC Network News.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: DepDev Secretary Arsenio Balisacan, positibo sa paglago ng ekonomiya. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Inaasahan ni Department of Economy Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na bibilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang kalahati ng taon. Anya, kinakailangang umabot sa 3.7% ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP sa susunod na tatlong quarter upang maabot ang target na 3.5% hanggang 4.5%. Dagdag pa ni Balisacan, bumagal ang paglago ng ekonomiya dahil sa mga hamon tulad ng flood control corruption scandal at krisis sa gitnang silangan na nagtaas ng presyo ng langis. Sa kabila nito, positibo pa rin ang kalihim na gaganda ang ekonomiya sa ikalawang kalahati ng taon dahil sa mas mataas na paggastos ng pamahalaan at mga proyektong pang-imprastruktura. Sa iba pang balita, tumaas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene ngayong araw. Ayon sa abiso ng COL Philippines at Shell Pilipinas, tumaas ng 25 sentimo ang gasolina. 3 piso at 30 sentimo naman ang itinaas ng diesel at piso at 75 sentimo ang kerosene kada litro. Ipinatupad din ng Petrogas at Unioil ang parehong pagtaas ng presyo sa gasolina at diesel. Nagkaroon ng bisa ang bagong presyo kaninang alas 6 ng umaga. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 42 centavos sa US dollar, 43 pesos at 26 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 56 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 36 centavos naman sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Huling namataan ang pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang Super Typhoon Bavi sa layong 2,010 kilometro sa silangan ng gitnang Luzon na may paghangin na hanggang 175 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 240 kilometers per hour. Ito'y kumikilos patungong west-northwest sa bilis na 30 kilometro kada oras. Ayon sa pag-asa, patuloy namang nakaaapekto ang easterly sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. Ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng habagat. Ang Cagayan Valley at Aurora ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.4 hanggang 34.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:32 at lulubog dakong 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, dating kongresista Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Varias Espiritu inilipat sa Quezon City Jail kaugnay ng 75 million pesos na plunder case. House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro itinanggi ang alegasyong fishing expedition kay VP Sara Duterte Carpio sa impeachment. At sa palakasan, Alex Iyala, natapos ang makasaysayang Wimbledon run.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inilipat sa Quezon City Jail male dormitory sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Varias Espiritu matapos silang maaresto kaugnay ng 75 milyong pisong plunder case. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, isinagawa ang commitment sa detention facility bandang alas 3 nitong Lunes. Naaresto sina Defensor at Espiritu sa isang kapihan sa Quezon City bago dinala sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Sinabi ng BJMP na sumailalim na ang dalawa sa standard custodial proceedings bago isinama sa general population ng mga detainee. Tiniyak ng BJMP at ng DILG na walang special treatment at pareho silang saklaw ng regular na alituntunin sa loob ng kulungan. Ayon sa BJMP, nasa maayos na kondisyon ang dalawa at pansamantalang nakakulong kasama ang iba pang persons deprived of liberty. Patuloy na harap sa mga susunod na legal na proseso ang dalawa habang sinasagawa ang kanilang mga kasong plunder.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro itinanggi ang alegasyong fishing expedition sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
7: Itinanggi ni House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro ang alegasyon ng defense team na ang House impeachment hearing nito kay Vice President Sara Duterte ay isang fishing expedition. Ayon kay Luistro, hindi kailanman hinalungkat ng House of Representatives ang isang fishing expedition. Ang lahat anya ng kanilang ginawa ay legal, constitutional at ayon sa batas. Ito ang tugon ni Luistro sa opening argument ng lead Defense Counsel Sheila Sisson na nag-akusa sa House Committee on Justice na nagsagawa ng isang mini trial at isang fishing expedition bago makarating ang articles of impeachment sa Senado. Samantala, sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Impeachment Advisor dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, hindi dapat matawag na win or loss ang impeachment trial ni VP Sara, kundi formal na simula ng constitutional process. Ang sabi ni Barbers, mas importanteng development na nagsimula ang paglilitis sa kabila ng mga sinasabing hindi ito matutuloy. Aniya, mali ang paniwala na nanalo o natalo ang prosecution team dahil kasi simula pa lamang ng impeachment trial. Sa issue ng pag-aatas ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang selyadong kahon, sinabi ng dating mambabatas na hindi mababasura ang halaga nito bilang ebidensya. Magpapatuloy anya ang prosecution panel na magpresenta ng ebidensya sa pag-usad ng paglilitis. Marami pa anyang itutulak ang prosecution team para mapagtibay ang articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Sa ikalawang araw ng impeachment trial ngayong Martes, unang ipipresenta ng prosecution team ang Article 4, Grave Threats, kasunod ng Article 2, Unexplained Wealth, Article 3, Bribery, at Article 1, Confidential Funds. Eddie Galvez, FABC Network News, Impeachment Trial Special Coverage, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, mga ipepresenta ng prosecution panel sa kabuuan ng impeachment trial nakabatay sa ebidensya at hindi sa pamantayan lamang ng prosekusyon. Nagbabalik para sa detalye si Shekinah Abalon.
8: Batay sa ebidensya at hindi lang basta ayon sa pamantayan ng prosekusyon. Yan ang naging paglalarawan ni Lead Prosecutor Representative Jervin Luistro sa mga ipipresenta ng kanilang hanay sa lahat ng articles of impeachment. Batay yan sa naging opening statement ng prosecution side para sa unang araw ng impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ani Luistro, hindi chismis at propaganda ang layong ipabatid ng prosekusyon, kundi katotohanan ng walang kulay pampolitika. Giit pa niya kung pinapanagot ang mga ordinaryong Pilipinong na patunayang nagkasala, bakit gagawing imposible ang para sa isa sa mga pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Anya, ang gagawing paglaban ng prosekusyon ay isang hakbang ng pagprotekta sa Republika sangayon sa pagdugo na ang kapangyarihan ay hiram lamang sa taong bayan. Mukhang magkakahiwalay ang apat na articles na tatalakayin sa impeachment. Sa katotohanan ay iba't ibang chapters anya ito na mga ginawang pagtataksil umano ng Vice Presidente sa sinumpaang tungkulin. Hinimok din ng prosekusyon ng Senator Judges sa pamagitan ng opening statement ni Luistro na tingnan ng maigi ang mga ebidensya, makinig sa mga testigo, pag-aralan ng mga record at humusga ayon sa konstitusyon. Anya, hindi matatandaan ng susunod na henerasyon ang mga pagkakampi-kampi sa kasalukuyan kundi sa kung paano nanindigan ang institusyon para sa katotohanan at hustisya. Mula rito sa Senado, ito po si Shekinah Abalon, nag-uulat para sa FABC Network News.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang silangan ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa FIVOX, ang pagyanig ay aftershock ng magnitude 7.8 at magnitude 6.5 na lindol na tumama sa offshore Sarangani at Davao Occidental nitong June 8. Dagdag ng ahensya, naramdaman ang intensity 4 sa bayan ng Sarangani at wala namang inasahang malaking pinsala, ngunit maari pang magkaroon ng mga aftershock.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: 57 pamilya ang inilikas sa barangay Maligo, Polomolok, South Cotabato dahil sa banta ng landslide. Ayon sa mga opisyal, posibleng magdulot ng pagbara sa daloy ng tubig ang pagguho ng lupa. Sinabing ang landslide ay dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim sa Rangani nitong June 8 at pinalala ng malakas na ulan. Nagsagawa na ng clearing operations ang lokal na pamahalaan habang pinag-aaralan pa ang pinsala sa naturang lugar.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Kinumpirma ng Silliman University sa Dumaguete City na nakatanggap sila ng security threat nitong Lunes. Agad namang pinatupad ng pamunuan ang safety and security protocols katuwang ang kapulisan. Hinimok ang mga estudyante at kawani na manatiling kalmado at sundin ang mga abiso ng universidad. Ayon sa mga opisyal, ipinadala ang banta sa pamamagitan ng email at kumalat sa mga message group.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Natapos na ang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon. Ito ay matapos siyang talunin ni Jasmine Paolini ng Italy 6-4, 4-6, 6-3 sa fourth round. Sa kabila ng pagkatalo, nagtala naman si Ayala ng pinakamalayong narating ng isang Pilipino sa Wimbledon singles. Makakaharap naman ni Paolini si Marta Kotskyuk ng Ukraine sa quarterfinals. Bago ang exit ng Filipina tennis star, tinalo ni Ayala ang defending champion na si Iga Swiatek upang makapasok sa fourth round sa unang pagkakataon.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Tinambakan ng Australia ang Gilas Pilipinas 92-49 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Perth, Australia. Sa kabila ng pagkatalo, umabante pa rin ang Gilas sa second round matapos pumangatlo sa Group A na may 2-4 na kartada. Babalik sa aksyon ang Gilas Pilipinas sa Agosto para sa susunod na yugto ng World Cup Qualifiers. Abangan sa pagpapatuloy ng bagong araw, mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte Carpio nagkainitan sa labas ng Senado. Department of Health iniimbestigahan ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City. At sa ibang bansa, China nagsagawa ng missile test sa Pacific.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Mga pro at anti-impeachment rallyists nagkainitan sa labas ng Senado. Ang ulat hatid ni Juan Mark Balatukan.
9: Nagsigawan at nagpalitan ng paratang ang magkahiwalay na grupong nagpoprotesta sa labas ng Senado. Ayon sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte Carpio, sila ay lubos na nadidismaya sa tuluyang pag-usad ng impeachment trial ng Vice Presidente. Iginigiit nilang ito ay diversion tactic lamang upang ilihis ang issue sa maanomalyang flood control projects ng kasalukuyang administrasyon. Mariindi ng kanilang paratang na nabayaran ang mga nagkikilos protesta ngayon para suportahan ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Sa kabilang banda, umabot naman sa mahigit 2,000 ang bilang ng mga nagpoprotesta upang ihayag ang kanilang panawagan. Convict Sara Now, ito ang sigaw ng kanilang hanay na binubuo ng iba't ibang progresibong grupo sa pangunguna ng Kilusang Bayan kontra Kurakot. Nananatili namang under control ng pulisya ang kabi-kabilang mga protesta na nagaganap ngayon sa paligid ng Senado, bagamat nagkaroon din ng bahagyang girian sa pagitan ng mga pulis at mga progresibong grupong nagmarcha mula sa Manila Film Center hanggang dito sa Senate. Ayon kay Pasay City Police Chief Colonel Josenito De Sesto, misunderstanding lamang ang nangyari sa pagitan ng mga kapulisan at rallyista. Para sa FEBC Network News, Juan Mark Balatukan, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naka-full alert pa rin ang National Capital Region Police Office habang sinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mahigit 4,000 pulis ang ipinakalat sa paligid ng Senado sa Pasay City kasabay ng mahigit 300 nagprotesta. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aborin, mananatili ang full alert hanggang Miyerkules o depende pa rin sa magiging assessment sa sitwasyon. Bagamat nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan ng mga realista at pulis, sinabi ng NCRPO na pangkalahatang naging mapayapa ang sitwasyon sa unang araw ng impeachment trial. Dagdag pa niya, wala namang naitalang nasaktan sa naganap na kaguluhan. Sinabi rin ng NCRPO na posibleng bawasan ang bilang ng mga pulis na ide-deploy sa mga susunod na araw habang patuloy ang pag-monitor sa sitwasyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng Department of Health ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City kasama ang lokal na health authorities. Ito ay matapos maitala ang 146 na mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City nitong July 1, kung saan iniulat ng lokal na pamahalaan na tumaas ng 265.22% ang mga kaso sa nakalipas na 3 linggo. Nilinaw ng DOH na ang 265% na pagtaas ay kailangang suriin ng mabuti dahil maliit pa rin ang kabuuang bilang ng mga kaso. Batay sa datos ng ahensya, mayroong 125 na naitalang kaso sa Quezon City at karamihan dito ay hindi kinailangang maospital. Hinimok naman ng DOH ang publiko na ipagpatuloy ang pag-iingat tulad ng tamang paghuhugas ng kamay at iba pang health precautions.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Mahigit 10,000 katao ang inilikas matapos ang malawakang wildfire sa timog ng France malapit sa hangganan ng Spain. Umabot na sa halos 4,600 ektarya ang tinupok ng apoy at 16 katao kabilang ang 4 bumbero ang nasugatan. Nagpadala ang European Union ng mga water bombing aircraft at mga bumbero para tumulong sa pag-apula ng sunog. Ayon sa mga otoridad, pinalala nang matinding init at malalakas na hangin ang pagkalat ng apoy.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Sa ibang dako, nagsagawa ang China ng missile test mula sa isang nuclear-powered submarine sa Pacific Ocean nitong Lunes. Ayon sa China, bahagi lamang ito ng taunang military training at hindi nakatuon sa anumang bansa. Nagpahayag naman ng pag-aalala ang Australia, Japan at New Zealand sa naturang missile launch. Ayon sa mga opisyal, ikinababahala ng mga karatig bansa ang lumalawak na aktibidad ng militar ng China sa rehiyon.
0: Bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 7, 2026 sa feed ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:58.
10: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
11: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
12: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
0: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Nabilang mo na ba ang maaari mong ipagpasalamat sa iyong buhay at trabaho ngayon? Marami sa atin ang puno ng reklamo na nakakaligtaan na nating magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap. Maaring hindi ideal ang sitwasyong kinalalagyan mo ngayon. Maaring ang pinaka-aasam-asam mong trabaho ay naibigay sa iba. Pwede ring ang matagal mo ng prayer item ay prayer request pa rin hanggang ngayon. Pero hindi binubura ng mga ito ang katotohanang marami ka pa rin dapat na ipagpasalamat sa iyong buhay. Be grateful and contented. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng Greek philosopher na si Socrates, "He who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have." Kung hindi tayo marunong makontento sa kung ano ang mayroon tayo ngayon, ano nga ba ang garantiya na magiging kontento na tayo sakaling mapasa atin na ang gusto natin? Kakambal ng contentment ang gratefulness. At papaano nga ba tayo magkakaroon ng pusong kontento at mapagpasalamat? Una, be intentional in counting your blessings. Bago ka magreklamo, magbilang ka muna ng 5 pagpapala na dapat mong ipagpasalamat. Kapag nasanay ka sa pagbibilang ng magagandang bagay na nangyayari sa trabaho at negosyo mo, mababawasan ang iyong pagrereklamo at mapapansin mong higit kang magiging positibo sa buhay. Di naman nangangahulugan na ipipikit mo na lamang ang iyong mga mata sa hindi magagandang bagay na nangyayari sa paligid. Mulat ka pa rin, pero pipiliin mong mas hanapin at tutukan kung ano ang tama, mabuti at kapuri-puri. Maging kontento at bilangin ang pagpapalang mayroon ka ngayon. Pangalawa, be thankful at all times. Sa panahon ng kasalatan, sa panahon ng kasaganahan, magpasalamat tayo. May kasabihang necessity is the mother of invention. Kapag kapos tayo, nagiging maparaan at nakakaisip tayo ng creative solutions para mapunan ang ating pangangailangan. Maging ang kakapusan ay pwedeng maging pagpapala, hindi ba? Marami sa mga kakilala kong matagumpay sa kanilang negosyo ngayon ay ipinagpapasalamat ang kanilang mga payak na simulain dahil ito ang naging dahilan kung bakit sila nagpursige sa buhay. Pangatlo, focus on the character of God and not your current situation. Kapag nag-focus ka sa problema, kahit hindi naman ito kalakihan, lumalaki dahil doon tayo nakatuon. Focus on who God is. Kapag tinignan mo ang iyong sitwasyon sa liwanag at katotohanan ng Diyos, walang problemang napakalaki na di kayang ayusin ng Diyos. Problems are God's stage to demonstrate His love.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes. Hulyo 7, ito yung 2026 sa aton balitaan, diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestaño.
1: New. Headline.

Para sa aton balita lokal, Corona Del Team Ballroom nagdaog sa Tinalak Team Ballroom 2026. City Mayor Arakil nagtambong sa sopa ni Governor Tamayo Jr. Ginatos ka estudyante nakabinipisyo sa ginpatigayon nga outreach program sa Banwa sang Banga. OJT sang Menro Tupi nagpatigayon sang educational tour sa South Link School of Arts and Trades. Probinsya sang Sultan Kudarat suportado ang regular sports training para sa mga atleta sa probinsya. Panalagsahon nga puti nga long-tailed makak na mataan o nakita sa Sultan Kudarat, proteksyon sa wildlife ginapanawagan sang mga otoridad. Duha ka suspect, laki pang isa ka high value individual arestado. Shabu kag pusil na kumpiskar sa Sultan Kudarat. DSWD 12 gin umpisahan ang unang adlaw sang emergency cash transfer payout para sa mga trabahante sang KCC Mall of Jensen. Estudyante na banggaan samtang nagatabok sa pedestrian lane. Driver nakapalagyo. 30 anyos nga HVI arestado sa by-bust operation sa North Cotabato. 6 million pesos nga balor sang marijuana plantation ginguba sa Agusan del Sur. Para sa aton balita national, Presidente Marcos Jr. nakatalad na pangunahan ang commander conference sang AFP sa Camp Aguinaldo, Subong Adlaw. COVID-19 sa Quezon City nakatala sang Quezon City nakatala sang 146 nga kaso sang COVID-19 sang Hulyo 1. Tubig sa Angat Dam padayon nga naganubo ang level samtang nagapalapit ang Super Typhoon Bavi.

Diwat na pakita ang kahanas kag ang ila talento sang Corona Daleño sa patagsang pagsaot ini matapos nga maangkon ang kampyonato sa nagtakop lamang nga Tinalak Festival Team Ballroom Competition nga giniwat sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Na ang ikatatlong sagunson nga tuig nga nagkampyon ang mga partisipante sa kaparehong nga kompetisyon. Samtang nakigbahin si City of Coronadal Mayor Erlinda Araquil kag ang bugos nga lokal nga gobyerno sang Coronadal para sa State of the Province Address o SOPA ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ginhiwat sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Sa iya report gin pahayag sang gobernador ang mga nagapangunang programa, proyekto, kag-inisyatibo sang gobyerno probinsyal na nakasentro sa pagpabakod sa mga serbisyo pampubliko kag ang padayon nga pagpaayo sang kalidad nga pagpanginabuhi sang mga South Cotabatenyo. Sunok pa ang pagtambong ni Mayor Araquil nagapakita sang suporta sang lokal nga gobyerno sa mga tinguha kag programa nga nagaduso sang mas mainuswagon nga probinsya para sa benepisyo sang kada pumuluyo.

Sa dugang pa nga balita lokal. Padayon nga ginapatigayon kada Biyernes, Sabado kag Domingo ang regular nga sports training para sa volleyball, badminton, basketball kag swimming. Isip kabahin sang programa sang gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat nga pausogon ang ikasarang sang mga atleta sini. Pinutuyo sang regular nga pagbansay nga mapauswag ang abilidad, disiplina, teamwork kag sportsmanship sang mga atleta isip preparasyon sa nagkalain-lain nga lokal kag pungsod nun nga kompetisyon. Sunod sa provincial sports program, padayon ang pagpanikasog sang gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat nga makakriar sang mas mabasko kag mas handa nga atleta samtang ginaduso ang aktibo nga pagpanginabuhi kag pagpabakod sang sports development sa Sultan Kudarat.

sa dugang pang balita lokal. Nasa puan ang isa ka panalagsahon nga puti nga Philippine long-tailed macaque nga ginapatihan may albinism sa kagulangan sang sitio Tudog, Barangay Bugso, Banua sang Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Nangin viral ang nasambit nga sapat matapos ini makuhaan sang video sang isa ka indigenous people tour guide samtang nagasaka sa puno sa sulod sang kagulangan. Suno sa mga report ang puti nga kulay sang nasambit nga unggoy posible tuga sang albinism, isa ka panalagsahon nga genetic condition nga nagatuga sang kakulangan sang melanin o kon pigment sa panit balahibo kag mata. Kasunod sang paglaptas ang video, nagapanawagan ang mga lokal nga opisyal sa publiko nga hindi palapitan, dakpon, pakanon, kag disturbuhon ang nasambit nga sapat agod mapabilin ang kaluwasan sini kag malikawan ang pagkadilatar sa natural sini nga pamatasan. May mga report man halin sa pila ka residente nga masami makita ang unggoy sa aga. Kagsuno sa mga eksperto, importante ang nasambit nga sahi isang wildlife sa padayon nga pagproteher sa biodiversity kag sa konserbasyon sa mga nabilin nga kagulangan sa pungsod kung sa diin nagatinir ang mga protektado nga wildlife species.

Naarestar ang duha ka individual, lakip ang isa ka ginakabig nga high value individual sang mga otoridad sa ginpatigayon nga search warrant operation sa Barangay Kapaya, Banwasang Bagumbayan, Sultan Kudarat. Ginkilala sang kapulisan ang mga suspect sa ilang mga alias nga Jean 35 anyos kag Jos 23 anyos nga isa ka anay miyembro sang CAFGU. Pareho mga tubang sa mga kaso may kaangtanan sa illegal nga droga kag pagbayular sa lai para sa firearm. Sa operasyon na kumpiskar ang tatlo ka medium-sized sachets ang ginapatihan Shabu nga ginabulubanta may kabugaton nga 6 ka gramo kag nagabalor 40,000 pesos. Nakumpiskar man ang isa ka .45 caliber nga pusil nga may magazine, 3 ka bala kag iban pa nga kagamitan nga ginapatihan may kaangtanan sa illegal nga droga. Yara na sa kustudiya sang mga otoridad ang duha ka suspect samtang ginapreparar ang pagpasaka sang kaso batok sa ila. Alas 7:40 ang ato niyang atak na. Ginumpisahan na adlaw sang Lunes sang DSWD 12 ang day 1 sang emergency cash transfer o kon ECT payout para sa mga trabahante sang KCC Mall of Jensan nga ginhiwat sa Oval Plaza sa nasambit nga syudad. Sa una nga adlaw sang payout, masobra 4,240 ka target beneficiaries o beneficiaries ang ginaexpektar mahatagan sang bulig pinansyal. Tinutuyo sang programa nga madulong ang gilayon nga suporta sa mga kwalipikado nga beneficiaryo agud makabulig sa ila pang adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Padayon nga ginapatigayon sang DSWD 12 ang payout operations sa maayo kag epesyente nga pamaagi, kabulig ang mga lokal nga gobyerno kag iban pa nga partner agencies isip kabahin sang promesa sang gobyerno nga idulong ang ginakinahanglan nga bulig sa mga benepisyaryo.

Sa dugang pangabalita lokal, ginapangita na sa mga otoridad ang driver sang isa ka salakyan matapos ini mabanggaan ang isa ka estudyante na nagatabok sa pedestrian lane kag pagkatapos nakapalagyo suno sa kuha sang isa ka CCTV. Naglungtad ang insidente banda alas 10:51. Agasang Lunes sa atubangan sang Cotabato City National High School main campus. Suno sa CCTV footage, yara sa sulod sang pedestrian lane ang estudyante kag maayo man ang pagtabok sini sang insigida na banggaan sang nagapadulong nga salakyan nga suno pa nagkambyo sang lane. Imbes nga maguntat kagabuligan ang biktima, gilayon suno pa nga nagpalagyo ang driver kaginbyaan ang pilason nga estudyante sa ginlungtaran sang insidente. Suno sa uploader sang CCTV footage. Yara sa pedestrian ang estudyante. Kag nga aginbyaan lang nga may mga pilas. Padayon naman nga ginaimbestigahan sang mga otoridad ang insidente kag ginapangita ang driver agod mapasabat sa nasambit ang nga insidente. Arestado ang isa ka 30 anyos nga mangungumang ginakabig nga high value individual matapos ini makuhaan sang ginapatihan nga shabu sa ginhiwat nga by bust operation sa barangay Poblasyon Banwasang Carmen North Cotabato kaagahon sang Lunes. Ginkilala sang mga otoridad ang suspect kay alias Ami sa operasyon na kumpiskarahalin sa iya ang 6 ka pakete sang ginapatihan shabu nga ginabulubanta nagabalor 4,600 pesos, lakip ang 500 peso mark money nga gingamit sa buy bust operation. Ginpangunahan ang operasyon sang Carmen Municipal Police Station, kabulig ang Cotabato Police Provincial Office kag ang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDEA 12. Sa karon, yara na sa kustudiya sang kapulisan ang sospek kag mga tubang sa kaso pagbayular sa Republic Act number 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon naman nga ginalagayan sang mga otoridad ang publiko nga makigangot sa kampanya batok sa illegal nga droga paagi sa paghatag sang impormasyon angot sa mga illegal nga aktibidad sa ila komunidad. Balita! Alas 7:45 sa aton ulihi nga balita lokal. Ginguba sang gintingob nga puwersa sang militar kag kapulisan ang ginabulubanta 6 million pesos nga balor sang tanuman sang marijuana matapos matukiban ang isa ka malaparon nga plantasyon sa Sitio Bunlak, Barangay Kasapa 1. Loreto, Agusan del Sur. Iniadlaw sang Sabado, ginpangunahan sang 60th Infantry Battalion, Philippine Army, kabulig ang Loreto Municipal Police Station, PDEA, kag iban pang katapos sang kapulisan ang operasyon. Sa ginhiwat nga eradication operation, ginbutong kag ginsunog ang kapin kulang 23,431 ka punuan sang marijuana nga nakatanom sa ginabulubanta 12,000 square meters nga duta. Nagbili naman sang forensic unit sang mga sample sang tanom para sa laboratory examination isip kabahin sang investigasyon. Suno kay 10th Infantry Division Commander Major General Alvin Luzon, importante ang pagpakigbuylog sang militar o
pagbulugay sang militar, kapulisan kag iban pa nga law enforcement agencies agud matap na ang illegal nga pagtanom sang marijuana kag maprotehiran ang komunidad batok sa illegal nga droga. Padayon naman nga ginahiwat ang investigasyon agud matumod ang mga responsable sa plantasyon kag mapasabat ang mga ini sa idalom sang kasamtangan nga mga layi.

Ginmando na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpatuman sang whole of government approach para sa pagpreparar sang ginaexpektar nga pagsulod sang isa ka super typhoon subong nga semana. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, nakigangot na ang palasyo sa NDRRMC para siguruhon ang preparasyon sang gobyerno. Lakip sa mando sang presidente ang paghiwat sang pre-disaster risk assessment scenario meetings sa mga maapektuhan nga rehiyon. Ginapaidalom naman sa widest alert ang mga response clusters sang NDRRMC kag RDRRMC. Ginmanduan man ang mga lokal nga gobyerno nga umpisahan na ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas o may mataas nga risgo nga lugar. Kagin pa siguro ang pagplastar sang livestock equipment zones para sa mga sapat. Ginmanduan man ang mga ahensya nga mag-preposition sang rescue teams, relief goods kag iban pa nga essential supplies kag ibaloon ang mga alternatibo nga ruta kag maghiwat sang inspeksyon sa mga kritikal nga infrastruktura. Lakip man sa direktiba ang pagpatuman sang sea travel ban kung ginakinahanglan. Lakip ang gilayon nga pagbulig sa mga vulnerable sector kag pagmonitor sa mga sakit nga halin sa mga pagbaha.

Nakatala ang lokal nga gobyerno sang Quezon City sang 146 ka kaso sang COVID-19. Hasta Hulyo 1, suno sa datos sang City Epidemiology and Surveillance Division. Okon QCESD. Sa report sang lokal nga gobyerno, nagtaas ang mas sobra 265% ang kaso sa sulod lamang sang 3 ka semana. Pumalin sa 23 ka kaso nga natala sang Mayo 21 tubtub Hunyo 10. Naglabot na ini sa 84 ka kaso humalin Hunyo 11 tubtub Hulyo 1. Suno sa datos, pinakamadamo nga nalatnan ang bata naga edad 14 anyos panubo. Naginlakipan sang halos 30% sang kabugusan nga kaso. Nagsunod ang mga edad 25 to 29 kag mga senior citizens nga 60 pataas nga kapareho yara sa kapinkulang 16% o 16%. Padayon naman nga ginamonitor sa ang QCESD ang sitwasyon kag ginauhag ang mga residente nga gilayon magpakonsulta kung may sintomas sang sakit sa paginhawa o kung mahina nga resistensya. Nagpahanumduman ang QC Health Department sa publiko nga maghalong paagi sa husto nga pagtabon kung mag-ubo kag mag-aching masami nga maghugas sang kamot, magsuksok sang face mask kung may sakit, kag maglikaw sa mga madamo nga tao nga lugar kung hindi kondisyon ang pamatyag. Sa ulihi nga balita nasyonal, padayon nga nagadnubo ang level sang tubig sa Angat Dam adlaw sang Lunes kag nagapabilin mas nubo sa gintalana nga critical nga level bisan ginaexpektar ang pagsulod sa Philippine Area of Responsibility sang Super Typhoon Bobby sa sulod sang masunod nga duha ka adlaw. Suno sa datos ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA, yara sa 158.23 metros ang level sang tubig sa dam alas 8 sang aga sang Lunes. Mas nubo ini sang 0.52 metro kumpara sa natala nga 158.75 metro sa kaparehong takna adlaw sang Domingo. Bangod sini kulang pa sang 1.77 metro ang level sang tubig agud malabot ang 160 metro nga critical operating level sang dam na nagapanguna nga ginakuhaan sang tubig sang Metro Manila.

0: Ang gatdam ang nagapangunang nga ginakuhaan sang tubig sang dako nga bahin sa Metro Manila paagi sa Manila Water kag Maynila. Nagasupply man ini sang tubig para sa irrigasyon sa mga uma sa Bulacan kag Pampanga nga nagaserbi man nga ginakuhaan sang hydroelectric power.
1: Balita sa Luwasang Pungso. DXKI Balita.
0: Ginauhag sang gobyerno sang Japan ang China nga liwat landawon ang ginpatigayon nga ballistic missile test sa kadagatan nga Pasipiko bangod sa kabalaka nga pwede mabutang sa risgo ang seguridad sang pungsod. Suno sa gintingob nga pahayag sang gobyerno sang Japan sininga Lunes, ginapalabot sang embahada sini sa Beijing ang grabe nga pagdumili sa missile test matapos ginpabalo sang mga otoridad sang China ang nakatalana nga paglunsar bag-o ini ipatigayon. Gininsister sang Japan nga hindi dapat magtugas sang hana sa seguridad sang pungsod ang bisan anuman nga ballistic missile test. Ilabi na kung pwede ini mag-agi sa kawanangan o sa kahawaan sang Japan. Ginpahayag man sang gobyerno nga padayon nga makigangot ang nagkalain-lain nga talatapan agud masiguro ang kaluwasan sang kahawaan kagkadagatan nga sakop sang Japan. Ginamanduan man ang Ministry of Defense nga pabakuron ang surveillance kag monitoring isip pagpreparar sa bisan anuman nga posible nga hana. Pahayag man ang Tokyo sang seryoso nga kabalaka sa padayon nga pagtaas sang aktibidad militar sang China sa rehiyon samtang ginkumpirmar sang mga katapo sa kadagatan sang China nga madinalagon ini napatigayon ang test launch sa isa ka missile sa kadagatan sang Pasipiko adlaw sang Lunes. Naglabot na sa masobra 3,340 katawo ang ginbawian sang kabuhi matapos nag-igo ang sagunson nga mabaskog nga linog sa Venezuela. Suno sa datos nga ginpagwa sang Venezuelan Information Ministry sininga Domingo, naglabot naman sa 16,000 ka individual ang tahla sa mga pilason samtang nagataas pa sa gihapon sa masobra 17,000 katawo ang nadulaan sang pulo. Samtang gindepensahan naman ni Interim President Delcy Rodriguez ang ginahimo nga aksyon sa gobyerno kasunod sang nag-igo ang mabaskog nga linog sa tunga sang grabe nga kaakig bangod sa suno pa na dilatar kag indi haom ang pagresponde sa kalamidad. Suno kay Rodriguez, gilayon sila nga nag-deploy sang security forces kag ginanunsyar ang pag-plastar sang bag-o nga military unit para magbulig sa pagsabat sa mga emerhensya kag kalamidad. Para sa ulihi nga balita international, masobra 10,000 ka residente ang ginbakwit o nagbakwit matapos ang isa ka malaparon nga wildfire sa nabagatnan sang France malapit sa border sang Spain suno sa mga otoridad. Padayon nga hindi makontrol sang mga otoridad ang sunog nga naglamon sa halos 4,600 ka hektarya sang kagulangan tanubo nga bahin sang French Pyrenees. Sunod sa mga opisyal, 16 katawo na ang pilason, lakip ang 4 kabumbero. Bangod sa kainit sang panyempo kag mabaskog nga hangin, ginaexpektar nga mas maglala pa ang paglaptas ang kalayo sa mga masunod na tinion. bangod sa kalaparon sang Damyos, nagapadala na ang European Union sang apat ka water bombing aircraft halin sa Cyprus kag Sweden. Lakip ang masobra isa kagatos nga bombero agud magbulig sa mga emergency response teams sa banwasang Trevilash malapit sa siyudad sang Perpignan. Naapektuhan man sang wildfire ang Tour de France kung sa diin naguba o kung sa diin gin pasirado sa publiko ang bahin sang ruta agud mag hatag dalan sa operasyon sang mga bombero. Ginpahayag man ni European Commission President Ursula von der Leyen nga nakigbahin ang European Union sa France sa pag-atubang sa kalamidad. Suno sa mga eksperto, ang grabe nga init nga na eksperyensya ran sa France kag iban pa nga pungsod sa Europa. Sini nga mga nagligad nga bulan nagapamala sa malaparon nga duta sini rason nga mas madasig maglapta ang wildfire. Gina-expectar man nga liwat maglabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa nabagatnan na nakatundan sang France subong simana samtang nagapadayon nga naka-experiensyar sang grabe nga heatwave ang Spain kag Portugal. Amo yato ang aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jessa is Dos DXKI.